0: kgokagang internet le yago go gwetsa tshedimoso ka botlalo.
1: Lesome senyane go itswela kwa ereng ya bahlano molotsana wo re gorosa thuye go ditaba tsa go amana le tsa dikgetho, gomme taba ke gore tona kgolo ya peleng ya province Mpumalanga Dr. Matthew Sposa o ipileditse diphetogo kabineteng mo allago ka bontšhi, o re maAforika Borwa a tshwanetse go tla ka ditšhišinyo malebana le taba ye. O letse gape ka taba ya go tlisa diphetogo mebasepaleng, a lebeletse kudu taba ya gore mebasepale e tshwanetse go fokotswa le tsona diprofense. Mahlo a di bona yo wa ANC o makaditse bontšhi ka polelo ya gago we mola ba bangwe ba thega boipiletjo ba gagwe. Re lebelela morago me ba sepeleng yeo ilego ya phatlalatswa gore go direge eng mo nakong ye pele ga dikgetho tsa lenyaga tsa puso selegae. Tsotsa temane pele ra mogala mogaleng fa mosekaseki mererong ya dipuso selegae ke Sam Sambo. Re a leta Misha le go le amogela thobela.
2: Are ndekeng ke ya go dumedisa ma ke dumedisa le ba keledi ba le ba tlhokala tsela.
1: Bathobela, tona go le ya maloba Dr. Matthew Sposa o ntšhitše maikutlo ka mo lekala la setšhaba public sector le pitlaganego ka gona, le le basekaseke le reng ka polelo ya gagwe.
2: Polelo ye ya ntate Sposa ke be ke ratile gore re ikušiše ka mokgwa o e le gore o e bea ka gona ka moo tša boiphediso ikonomi go fela go leba le molao wa bitsago ke the law of diminishing returns. In other words, ka mantse wa mangwe ge re bolere bereka di hira mo e ka ba in the public sector, in the private sector, ka moo bokgwebo re bereka go na le nako e e leng gore re ntse re hira matsogo e ba a mantsi mo e leng gore re thoma go palelišana go bereka ga re sa kgona re ba bantsi kuku. ke ntlha eo ke ikwešišitšego mo polelong ya ntate Sposa, gomme ga a bolela ka enoeke ke mothile ke motheleditse o bolela ka di-CTS ka moka tsa mmušo go thoma ka cabinete province le dimmasepala, gomme e nyaka gore taba e re e lebelele ga botse ka moka ga yona ka kakaretso mmušo ka bona ge re o ba fetsa le kgwebo mmušo is not efficient mo mmušong ga re kgone go šoma dilo ka mokgwa e leng gore di tshwanetse dile ka gona. Dikgwebo gantši e tseba ga botse gore na e nyaka bašomedi ba ba kae, mara rena mo mmušong gantši re nokgwetsa e le gore nako nngwe re feta pane. Ke ka mokgwa wa beng ke mo kwešišeng ka gona.
1: Tate Sambo re tswareleng fela bja le re amogele le ba kgoro ya pušo tirišana ka gore le bona letšatši la mabane ba hlwele ka kua yunibesithi ya Limpopo ba swere thuto fahlošo ya setšhaba e le ge ba hlahla ditaba tša go amana le tsona pušo selegae. Go rialo re amogela mogaleng fa motlatša tona kgorong ya pušo tirišano ke Dickson Masemola. Re lamogetše le go le tamiša go nane la tlhoko la tsela thobela.
3: Aowa, ke a tamiša ga mmogo le bateji ba thobela mesong ya legona.
1: Tobela le kgwetša ka nnete re sore taba kgolo kgwekgwe e leng goreng e tsošitše ditshwatsha. Re lebeletše polelo goba maikutlo ka yena tonakgolo ya maloba ya province ya Mpumalanga Dr. Matthew Sposa. Lena bele ka bakgoro ya pušo tirišano le merero ya magoši, maikutlo a lena goba mmono re šeditše yona kgopolo ke afe?
3: Ka moka gorebaregore mogolwake
1: re ke lega koleng o bolela gore botse bo ipileditse diphetogo kabinete mo allago ka bontšhi, gore maAforika Borwa a tshwanetse go tla ka ditšhišinyo malebana le taba e gape le taba ya go fokotswa ga tsona diprofense.
3: Yeo e tla nyaka a mangwe a magato a boetapele jwa naga gore a e lebele ka letlhakong le lengwe ka baka la gore nna mo ke leng gona mo wa ka mošomo ga se go beakanya maloko a kabinete goba magato a pušo wa rena mošomo ke gore o swere go bakege maabane o botšiše gore ke be ke le ka kua yunibesithi ya Limpopo tabakgolo e le go tswetša pele mošomo wa thuto phatlhošo go taolo tshepidišo le magato kaonafatso le maatlafatso a pušo ya selegae gore mo legatong le re leng go lona la go tswetsa pele tseka tseko ya se le go taolo tshepidiso e e fetsang ngwaga ya masome a mararo e ka ba e le gore seemo se mo kae ka ge re setse re le gaufi le go feleletsa tokomane ya gona kele maabane be re kopane le bana ba sekolo ka kua ba yunibesithi le barutisi le barutwana ka moka ba bona ba sekolo se segolo sa mo Limpopo ka molagae ka Teflop e le ge re tsengketse go lebelela gore magato a tshepidiso a go beakanya mmušo wa selegae ge re ya kua pele ka morago ga dikgetho tse di tlago tša di-4 tša November rena ebala ka kgoro ye e tlhokometse go legato le la puso e ka ba e le gore ke matsapa afe a o re a tšeago.

0: lana le bona ba fotse le ka se baswane jo go tlo tsa pele manane o tlabulwa tsha ba tsha bona le go lebella gape gore e ka ba re semo sa taolo tsipitse go re maspaleng u do ba shumeli le ga to lela o professionalize administration ya maspala ke matsapa mbuta mar tsonde re a tshie o tlo matlafajeng di tshaba ga re go pushwa sela ga e ka ba kala gore mengwa ga e fitile go ya masome mararo e be nje le gona mara ga gona iwane gore tlo gore re motoko mane re engwa dile gore na le chapter e ke o itsenele ke bontsha gore re nyaka go tshea le ga to la di tshaba o le mo pushwa sela ga e e be se to se matla se le gore ana go tlo ba ka mogwa go ka o paske go ba le e khuetjo ya ditaolo ka mo nya ke go ka o lwele ke magato a malwa matla a hore ya kere go tlo ka gurukudu a tlo lebella taba ya bogoshi gore magoshi ya ga borena re tlo ba fa e ka sa mbuta mang sa bo eta pele mo ka bo ya ditiro mo magae ga bakala gore o nya ke ga mo magano e tile mo magana ga di masipala le bogoshi gore ba gone ka a ba boeta pele le tla bo lo ditirelo
1: tabela matlatse tona yona ntlha e ya go shetsana le pusho selegae e le go mebasepala yena Matthew Sposa o tlogaleditse gore o lla ka yona palo ya mebasepala go ya ka lena le bone o ka re naga e ne le mebasepala e lekanego mo e leng gore mohlomongwe e palela ke go šoma ga botse goba mohlomongwe e sa tlhaelela ka baka la gore o lla ka gore tshwanetse e fokotswe goba go beakanya leswa
0: aowa dimasepala ga re ba bontsha gore go tloga kua morago ka 1995 go be go fitlha le kono ka 1995 dimasepala ebe di feta sekete they were more than 1,000 2,000 go ya kua go 2021 di be di le kua go magolo a seswai more than 800 jaanong go tloga 2021 go fitlha le kono re na le 257 ga ke bone e le gore tabagolo ka gona ebele mo re le go ntse ka bela gore ke palo necessarily se se nyakerago ko go tlo lebelela gore motlho mongwe tse e leng gore ga diname di na le maatla kudu a letseno maatla kudu ka seemo sa mo di le go ntse di tla nyaka gore ga re ya kua pele ka baka la gore demarcations ya dimasepala le yona 257 ga e re go ditlo re ba ka mogo go ya go ile gona ebone ga re je re sekaseka taba e ya peakanyo ya taolo e tshepedišwa go na le dimasepala tse di bontšang gore ka re ya mola go 2031 o tlo o nyakega gore re di momagantšele tse dingwe ka tasa seemo se e le gore ke a bontšha gore le ge di ka ekema di nnoši nako e telele ga go na le ka tsela e di ka tlego ja kotlhela go fitlha mo di nyakegang gore tle di abe ditirelo ka tlase ga maatla ao di a filego ke molaotheo jale go ya ka rena ga gona mo go ela gore palo ge e le 257 ra refokotsee 50 gona gore a re selo ditaba ditabaa kare local democracy e ra gore ditšhaba di sane di le gaufi le mmušo fele go fokotse ya batse dinnyane kokoanegolo ya local democracy le participation go tseya karolo o ra gore itlile go amega ka tsela e le gore ditšhaba itlile go tlhaelela mmušo wa bona wa selegae ba tlo o tshwanela ke gore ba tšee maeto go ya di-officing ba tšee maeto go kopa le makasela ra bona ba tšee maeto go fitlhela di lebuale e ne o nyaka gore kgopolo ya mogolole ya gore seemo a se ka mogo se kgatlhiang ka gona ora gore rena re tshwanetse re matlafatse gore ditshepidiso ga mmogo le dimatlafatso ya ke dinyakega go ditšhaba di kotse ditirelo ke mo re tshwanetse re setsepele gona go netefatsa taonafatso le peaka ja dilo ka tsela go tshwanele ke ka fa o e le gore ebe ke bontšha ka bo dipana kere lebele ke seemo se tshepidiso ya sepolotiki taolong ya baetapele ba rena ba dimasepala gore tlo go matlafatsa jwang gore ba fitlhelele maikemiso magolo a molaotheo wa naga mola gape e le gore ba le badiredi ba tshwaretse ba jwa mafokotlho a mogopolo go netefatsa go kaonafatsa ditaba tsa tshepidiso gore ditirediwe ko bathong gomme batho democracy ba e kgwate ka letsogo ba e bone ka matlo ka bogausi ba se ka beamoganya phatlheng ba nyaka gore kana masepala wa bešo o mo kae ka baka la bogole jo o tla bo le gona
1: motlatsa tona re tshwareleng fela bale re fele re boledišana le bale ba ga Sambo ka gore bona ba reng re lebeletse palo ya mebasepala ba ga Sambo lena maikutlo lena ke afe ka fa mebasepala e šomago ka gona re lebeletse palo
2: ke leina ke bambone ke seng bambone ke sego sambone
1: tshwarelo
2: allright le sekamiše ke tau Dr. Masemola deputy ministera

0: bolelong ke re tshwereng ke ka mokgwa mokaja tona a e tlhalosang ka ona ke nnete o lwalo re ka se alafe bothata bo re bo bonang mo dimmasepaleng ka go no fokotsa dimmasepala o se go lwalo tlabe re undermine tse dingwe tsa di ore re lebelela fashe ke dingwe tsa dikokwane tse di leng gona ka mogare ga molaotheo wa naga ka mokgono o tlatatona e beyang ka gona gore batho mmuso o tshwanetse o le mo gautshi le batho ditirelo di tshwanetse di be le mo gautshi le batho di be le mo gautshi le batho se ke se kwešišang mo tabeng yeng ka kwanang le Dr. Phosa ka sona ge a bolela ka restructuring nna seo ke se kgarametsago ka mogopolo wa ka ke gore re lebelele the system of local government not necessarily the number e tsego dinomoro tsa dimmasepala the system ye re e šomišang ka mogare ga mmasepala ka mogare ga mmasepala re na le di-role players go na le bao ba keyang kagolo re na le councele re na le bašomedi ba mmasepala re na le meara re na le setšhaba badudi ka moka ga bona o mongwe le o mongwe o tshwanetse a tee karolo mo tshepidišong ya mmasepala o mongwe le o mongwe o tshwanetse a tee karolo jale ntlhe nna ke e bonago ke yona ya ka mogare ga mmasepala e e leng gore e re fa mathata a se dinomoro tsa mmasepala tsa dimmasepala tse di leng tse di fang bothata ke tshepidišo ka mogare re fela re lela ka taba ya governance ya dipheto tse di tsewang ka mogare ga council re lela ka ditshepidišo tsa dimeyara gore ga a dirisele ga a dirisela le batshepidiši ba mmasepala so re lebelele inside ke seo ke se kwešišang mowe mo Dr. Phosa ke nka kwana le ena ge e le gobaneng o bolela ka mokgwa o a re restructuring of dimmasepala
1: ge re boela go lena motlatsa tona mabane lebele se re yona thuto fahlosho ya setšhaba re ka tla ra bona mohlomongwe e išiwa ke wa megotheng ka baka la gore mabane lebele etetse lekala la thuto ya godimo
2: ee aowa tla ke bontshe gore jeo ngaka Phosa wantse di bontshe tša go kakaonafatša tshepedišo lebale ka ge mogale wa gešo ke petse go le nako telele mo gae o ntamišitše yena endate pampo ona le lena ka moka ga lena ka baka la gore re mo lenaneo la ntshe re ebitša gore ke review ya 1998 white paper e e le gore ke yona kokwane ya matlafatso le kago ya diphušo tsa selegae ka morago ka mengwaga ya masome ya e ka bago a mararo ka baka la gore ke 28 years to be more specific ka moka ke di bolelwago tša go leka go kakanafatša seemo tsa diphušo selegae di ka mo gare ga tokomane e re tla go be re iša ko cabinet kgwedi e tla go ya september gore ge re ya dikgethong ka di-4 tsa november ka morago ga tsona dimmasepala tle di kgone go ka šoma ka tlasa seemo se se kaone se e matlafaditswego sa policy ya mathomo e ding ya tsona e ndate pambo e bontšago ya go ka kaonafatša system go na le chapter ye re bolelang ka institutional systems gore experience ye re nago le yona for the past 30 years mo re leng gona re ya kwa pele ke enye e tshwanetse e fetoge ke enye e tshwanetse re ilokiše mabapi le the actual architecture kore boemo le peakanyo le di-structures ga mmogo le ditshepidišo le mateng a yona kudukudu le mo matleng le tšhomišong gore dimmasepala tše tša di-district le di-local le ditoropo tše dikgolo le di-metros ke ka mokgwa mohutamang ye e le gore re tshwanetse re tle re kanafatše tshepidišo ya maleba ye e tla go tseparela go tiša tlhabollo ga mmogo le kabo ya ditirelo jalo policy e bekentse ke rerišana le yona maabane ka kua teflop ke ile ka teflopo gare ga diyunibesity ka moka tsona ka baka la gore re kgetha le tsona re nje re amošetšana ga lejalo meso re ya mola tut ko sošangofe e be e le ge ka teflopo ba ile batla ba re bitša re thoma this discussion tša policy re be re bafa report go bontšha gore a se la lahlela fela gomme tokomane ela šilo institutional systems di bontšha gore ke mo re nyaka go tle re lokiša seemo in terms of the real functions the conflict dikgotlano jadi leng wana magaraga district le locals ma apile kabelo ya matla e mishumo re swanetse re tle re ile go tsaka pomptamang ya le tshe ka mgara tsona tshe a go mo go lagwe ba je ba di bontsha ke rata go tla ja re pare gare toko manieri review le go yere e tshego ga e tsaka tsaka ka buswa e na le dikarabo go mathata a mantsi a wa nyake ga mara tsetse go le tsetse go nyakega e tle go ba gore re tsetse pele go netefatsa gore kabo ya go eta pele le bolaudi ka baka la gore tokomane e yona e seemo tse se kaone mare e fela e ka no tlia ba toro ya lebeile go mokanya phatlheng ya se ke ya phetagala ka botse ka se segolo se se go nyakega ke go tlo lebelela gore go eta pele jo go tlo go ba ka ofising le bašomedi ba mmuso ba tlo go e phetagatsa ba tshwanetse bape seemo se se itseng sa temogo le tlhotlheletso le support ye ba e nyakang gore re tle re kgone ka isanaga e pele ditšhaba tsa gago rona di bone phetogo e maatla e golo e re nyakang gore e fitlhelelwe ka tlase ga seemo sa molaotheo wa naga wele ka bodipana ke ne go bontšha gore re kwa re itumela kuruwele ka kgoro ga mo le mmuso ka bophara ka baka la gore this white paper policy review ge ditšhaba tsa gago rona ba ka e kgwetsa ba kgone ka e bala moraga e bua ko cabinet ba tla kgone go bona gore re na le magato a go lokisa mo go nago le tlhaelelo ya tshepidiso ya maleba e le gore e tla tle e swane gore e matlakwadiwa moraga re sa 24 tsa November
1: aga go tswa go bobedi motlatsa tona goreng ya pušo tirišano le merero ya bagoši tate Dixon Masemola le mosekaseki mererong ya dipušo selegae tate Sam Bambo re lebogile nako ya lena le ka mosotlhe thobela
2: eya wa re a
0: lebogaleboga
1: mabenkele
3: Le go no tla re bolele ka leano le le bosela dikgwebo. O swana le go gwetsa tsela ya go laola stoko sa gago ka FNB Speed Point. Ga go bialo.
4: Go bialo. Gore bo rakgwebo ba o banya ka go tseba ka stoko ka moka le tseo di rekilego ke gore ba shumo ba dirang. Get paid plus e ba dumelela go dira tse ka moka.
3: Ee, ba bone gore go tsena eng gwa tswa eng le gore ke eng tseo di rekwago. Ebile di rekiswa ke bomang.
5: Tsena mo gaming ya ditefelo ka banka e dira gore o kgone go laola tsohle ka Get Paid Plus go FNB Speed Point. FNB. Tusho, e fetole dilo tsohle. FNB, ke karolo ya First Rand Bank Limited. Moabi wa ditirelo tsa ditšhelete le mokitana wa semolao. Go na le dipeelano.

0: ai kwa ya la mole go thobela e e bana ga ne go diega nka mo diegeng ya ya
1: ke la botlhano
0: sentse
1: o go zinyegile
0: ka se di eme ga botse e
1: go zinyegile go zinyegile
0: e eish di tsebeng yana je
1: a ga di doka ga di doka
0: di di or ke ska kwa ga botse e upi ya se o ska thibele le tshatshi le le botse le le re tlo ba le lona a ke nya go tse ba re keng go ba eng go ba eng e upi ya se ke se tsebang go ra ona se se tla shitishang le tshatshi le le nanao le gore ebe le le botse ebile le sepetswe ga botse mothele tsa thobela FM wa mogetse ke la botlhano right tlhano la beke tse dintšhi tse e le gore go tshwaretse tsona mesong ya lekgono le tsogile ga botse
1: re ga botse le tsogile
0: ke la botlhano ebe ke duma o ka reng ke bele la botlhano la mafelelo a kgwedi
1: I'm going to go to the house. Le ska ba tshwenya sa le ka pele
0: ga ba go swanetse re be di budgeting
1: bana itwa
0: o ska go mana motho a tlhakatlhakana ka tjatla mafelo mo gopela ka tjatla o swanetse ba no tseba gore o kets
1: wa tswa re boletse ka yona taba ya gore gona le motho o mongwe ene gore ngo phela le ka ra budget ya gago ge o gola setse o tse ba
0: re
1: ko mo
0: ya le rena re bona rena le bona ke le bona ba be le rena ka gara
1: bana
0: le rena re go ba bangwe ba gona mo di budget no tseba gore eish e ya kwa e motho a mdimo e le rena re ba tshwa mdimo go ba bangwe ba tshwa mdimo
1: na ga tshe rena re ba leng ka ra ja lena he
0: awwa a se go bo tshe ke bo mang leng le bona o mongolo mo e ka no ba ile msadi le monna o mongolo mo swantsa be le motho a mdimo wa ile gore ngo ba ka re ga budget ba no nna ke re ke nyoko ba motho a mdimo le nna ke ba ka re ga budget ya ba bangwe
1: ya no go go motho a mo
0: di o ba jwang sija
2: awa yo wa tsakeng
0: ke nna motho a mo di mo ba tswa mo di
2: wa tsa go batla ba ka mmane ne e sa le fru
1: mo jole teng wa no to ba to ba
0: we mo di
2: sa le sonye
0: he ba no ra wa ke motho a mo di motho a gobe a tsweng e le thabo re no mo fa wa tsa ba ngwana ba thusheme
1: a ga ibuya le mo samaria ga
0: wa ba sa re ka botlhata
1: e re fitha mo jole teng dilo di a ema mo samaria ga wa le re ba biela ka thoko dilo di a tura di a dilo
0: I'm going to go to the National Consumer Commission. Ba re ba no rata go lokela sengwenyana go yona masheleng ao motlho mongwe e re ko go fe motlhala o khumana o nyaka selo se e le goreng ke 10 rand bone ba fetse ba rawa e tlo ba 14 rand ka lebaka la gore re tsentšha ba re keng di-charges ditswalanyana di ba gona goa motlho mongwe o humana o reka sengwenyana ba rawa go o reka ya mohuto ka lebaka la gore o reka ka karata re iša godimo ba re ba bantšhi ba tla go botsa gore metlhagase di-airtime dilo tsa mohutoe di fela di ba gona wa di tseba
1: nto nna seka ikwešiša sala e thoma sekebile ke ipotšhe ke re marana mo re chargewa eng botsebotse nna nkane ko mabenke le go parara kwa e se ke re kwa ba re re a chargewa re dia re diwa re diwa jwale ke a thaba shiba itlisitse go bontsha gore botse re be re patelela di 10 ranta tse di ntšhang ka thokwana magala mane o khumana ba re go nyaka go dira se se bitswang gore ke withdrawal go ba motlho mongwe o ntšha tšhelete jwale ba o lefa go nyaka go ntšha legolo ba o lefa 10 ranta ka thokwana ke sa kwešišore na botsebotse gana
0: ba re go nyoka gore o ntšhe tšhelete gana kwa spaza ore ke ntšha legolo ba ra o ntšha le 10 ranta eupia botsebotse a re no e lebelela batho ba go tseba ka mogodilo di sepelang ka gone batho ba e le goreng borra kgwebo le a tseba gore le lena le ya lefela banka go na le dilo tse le lefelang kgwedi ka kgwedi ge ntse le swipe ka mogo le nna ke ba le se sengwe se e le goreng ke ya se lefela mafelong a kgwedi benong a se ona mo bajeng gona mo gore le ena se ka sokola ite ya lefela dilo tsela ID
1: gana mo a ke re karate ge etse le ka mola nna pile go na le di charges go ba nna le lunya
0: se di a tshe go bona mo nna pile aga
1: aga.
0: Hey, bana re tla bona gore nna ba tla e sepedisha joang, nna o tla fetsa e le gore ni 10 rand la o sa ile fela, go ba e tla no jola pele ya ba le palela na ka lebaka la gore re borra dispatcher shop le mma dispatcher shop. Ba ka no laetsa ka mogoe le gore eng taba ye le bona e goga se sengwe go bona ge re lebeletse ka mogoe le gore eng di banka le bona di ba charge ka gona. Kudu ge re lebeletse gore nna o ka ba o swipele bokae go ba o ka ba o nyoko ntsha bokae. Ke a tseba ga botse gore lo tsa mkhuto dina le se sengwe se ile gore dipanka di a selebelela ibile di a senyaka ka se popa go sona se mtshile jo thobela FM o amogetswe ye ke ditlalemeso le nna le thabo le joy la ga mathato iga le yena Lorraine le go montsweletsi wa lena nao le o shetse mo kwele mma di papadi wa rena ke yena Sejisto mwana
3: Major League Weekend ka Shoprite. Mo matlatsing a mararo fela, o seketsa go dintšola ka tshebelo ka 5 kg ya Tasty Rice ka $49.99. O reke di-tulita tse pedi tsa Oros ka 60 rand. 9 pack ya di-toilet roll tsa 2 ply tsa Right Brand ka $49.99. Le 2 kg ya surf hand washing powder. Reka tse pedi ka 89 rand fela. Di gotsegala go tloga ka Labotlhano di 21 go fitlha ka Sontaga di 23 tsa August 2026. Keteka Major League Weekend ya rena. Ga Shoprite fela.
4: Re o nagana gore o ka se kgone go lefa ramolao. Nagana gape. Clientele Legal e rulagantse ditirelo tsa maemo a godimo tsa semolao ka theko ya fase. Merero ya rona ya go fapana e akaretsa tshireletso ya gago, ya molekane, bana le ba lelapa ka moka. O tshireletswa go mathata a selegae, bosenyi le go amega mošomong. E ka ba ditaelo tsa tshireletso go tlhokofatswa ga bong, tlhalo ntle le ngangišano go ba ditirelo tsa go fokola. Ramolao wa Clientele Legal o gona go go thuša. Ditirelo tsa rena di bonolo. Letsetsa ramolao wa gago mogala go ba romela email gomme o tla ikgokaganya le wena. Miraro kamoka ya akaretsa tefo ya beili go fitlha go 5000 rands. At Clientele Legal o hwetsa keletso ya semolao ka mogala di iring tse 24 ka letšatši. SMS a thobela go 45135. Ee, 45135. Clientele General ke FSP e dumeletsego ke morekiši wa insurance yeo sego ya bophelo. Bona dipeelo online go dirišwa ditefetso tsa tlwaelo.
3: Tsino wa filama filimusho we tabisho we leti fa mushate wa bohle thobela fm mushate wa tsebo le boithabisho iga go tshetsa le tabo le joy mathato o thobela fm

0: ro tšweletša di avocado. Maphodisa ka provinceng ya Limpopo a re a utullotše lefelo la go tšweletša diokobatši tša go ja diranta tše dimilione tše magolo a tshela ka mosina mo bošegong bja maabane. A re kopaneng ka iri ya bošupa go kwa tšele tše dingwe ka botlalo.
1: Ha ke sa o leboga mpho motheletse dumela mafelelo a beke ye re crowned by greatnesses ke moeno wa ngwaga o wa di fokatsa dipapadi tsa Africa bora tsa bale semisinyane SABC tlo ga tsheta dimoletlo wa di foka ka letsatsi la masome pedi tharo go di yona ya August ke tlabele ka Sontaga di fokatse di ya thoma ka stripa gare go tswa go iri ya boshupa hashtag esinjaze games lo gona fa go thobela FM motheletse re tlo ga tsheta tsona re tsheme ka lebella sehlapa sa Africa bora sa go le ya to sa basadi banyana banyana se le gore se a raloka preliminary playoffs magareng ga kgwedi ya November le tjatjila masime pedi nne le la tlhano kgwedi ya December 2026 go lukisha tsela ya bona go ya dipapading tsa sebena sa lefatshe ka go Brazil ngwageng o latelago magare shwe ke dinaga tse tshela tse le gore di tlabe di lwela maemo a re lebeletse maemo ke a mabedi fela a ile gore a tla sepetsa ditlhopha tse pedi go ya dipapading tsa sebena sa lefase mafilo le dinako ditletla ditsebishwa go ba go netefatswa ke yona FIFA banyana banyana ba ya raloka le tlhopha sa Chinese Taipei le Ecuador le Pau Pau New Guinea ka le lengwe kuliso wa Mudau o ya o tshedi go di tshela ntle le go raloka motlhatlhi wa setlhopha sa Mamelodi Sundowns le go wena Miguel Cardos o netefaditse gore kgobalo ye e gapeletša khuliso gore a tšee tekano ya dikgwedi tse tshela ntle le go raloka morago ga o gobala ge be ba raloka le setlhopha sa Marumo Gallants ka laboraro papading ya Betway Premiership mo e leng gore ba fentse papadi ka dino tse pedi go lefela Cardos o bolela pele ga papadi ya mafelelo a beke MTN 8 wafa ke mo e leng gore mofenyi o tšea ka moka ge ba tla ba raloka le setlhopha sa Golden Arrows ka Sontaga looto la mathomo gape re lebeletše gore yena Zuko le yena Thapelo Morena batla thiba segoba se sa Mudau.
2: Unfortunately, these things happen in football. We don't control. We have to deal with the context, and we will do it in the best way. Important to also understand that we have on that position also one of the best right backs on the country, as Thapelo Morena was also an international player for Bafana Bafana, and we also have Zuko that is also an international player for Bafana Bafana. So for the moment, the trust goes on them.
1: A ka le lengwe re lebeletse Damendi Island yo lo gore o raloka papadi ya gago ya bolokgolo setlhopheng sa Africa Borwa sa rugby Springbok magagešo go sasa ka kua Ellis Park nkga e tlabe ejang kgawana ge setlhopha se sa Africa Borwa se tlabe se kopane le setlhopha sa the All Blacks papading ye kgolo ya baphenkgišane bagolo papading ya rugby motlhatlhi o tsošidišitše setlhopha sa gagwe Peter Steve Detoit le Ox Nche ba buile go tswa dikgobalong Eben Elizabeth le Sacha Finberg Mongo Mezulu ba tswela pele go tswa setlhopheng seo ba ralokilego le sa Argentina Siya Kolisi le Paul de Villiers ba khutsišwa magagešo ditekete di sa le gona rekang ditekete e tee ke 1,650 go iša go tše dingwe ke 4,000 fela le Joy ke ka mogolo gore di ka gona 1,650
3: Ke fase fase yo.
1: Re thoma gona fa o ngwana papa.
4: Tao.
3: Wa tseba gona
1: thoma gona fa.
3: A ke tsebe motho mo ke gabe di mo tabeng ya di dikete tse. Ka mogolo le gore nge ya mashelenga gona a ka gona. E re go fe motlhala. Go lebeletse economy ya rena ga biya le ka mogolo gore batho ba bantsi ba ka mono Africa borwa ba ka se kgone go fithelela mashelenga a o go do yo bona.
1: Stopa sana.
3: Ke bona o kare o lebelele e fiwa batho ba itse.
1: Botsa o gopole gore stopa sa Springbok ge se raloka ka metla di ticket tsa stopa di thoma ka 850. Magolo a seswai le masomi le diranta tsa masomi a mathano e sa le ntshe le gore balatedi ba setse ba lile ka yona gore di ticket tsa setlhopha sa naga di a tlura di a bitsa di bitsa maemo di bitsa theko ya godimo o ka gopola le Joy ka mosupulo beke o fitileng ge di ticket di thoma o bulega ka iri fela di ticket tsa magolo a seswai le masome a matlhano ke re setse di fedile
5: re re tla re fa se tlabele e ja bokae jwale
1: magolo a seswai le masome a matlhano
5: o yo le na 8850 All right, oh no, kya ukushish.
1: All Blacks.
3: Ya tshile le tse ile go rona le gore o re ke tla dia jepe. Ya, wa tsama ka le tla korne le ngwe ke a lebelela. Motho mongwe o ri le ge re bolela ka yona le tshetsina mabane sejane. A re go nna re ka mogho a bona ba di bia ka gona ba di biela batho ba ile goreng a se batho ba ba suka le bakala re a tse ba gore batho ba se ba ntshi. Ke bona ba sinane le chelete. Eupia ke bona batho ba ba se ba re ba bona ngo di concerteng go tle bo brand le bo mamang. Ene di ticket tsa gona ke 1000.
1: Ke dumelana le
3: wena. Wa bona gore na mile ba ka boka ke ntwe nna ntse ke mo tsakere. O ka sempotse bya le molaile gore a re gopola gore batho ba ntshi ba go rata soccer motlhomongwe di kgwele ya maoto ba go ratelletse a se batho ba bantsi ba ile gore mbone ba ka ya go brand ke bona ba nyako ya go di kgwele tsa maoto go nyenye ke ka mogoba ratang ka ona bana ba swantse ba lebelle batho ba bantsi ba ile gore mba raloka papadiwe a ke tsebe motlhomongwe go na le batho ba itseng ba ba nyaka mapatlelong a rugby go feta a tsa di kgwele ya maoto
5: balatedi ba fapana tshwanetse re kwešiše gore balatedi ba kgwele ya maoto motlhomo ba bangwe ba ka bese balatedi ba rugby jwale
3: dira jwang gore ka naga tše ka moka ditlhakane go pola ga botse gore ka kgwele ya maoto ge re šetse re bolela re re bafana bafana ba raloka re na le ela re e bolelang re fele re re batho ba ba shweu le bona ba fele ba thekga bafana bafana go tshwana le ka mogo rena re thegang rugby ge e raloka
1: wa tseba go nkiša mo kae lejoy le iga gopola taba ela o ile ya tswelela re bolela ka transformation
3: Yeah.
1: Mo ile gore bo bolelwa ka taba ya gore re nyaka diphetogo go dipapadi tsa go tshwana le rugby, cricket, dipapadi tsona tse leng gore re gotse go ba le go tlwaela setlhogeng sa tsona e le tse leng gore di latelwa ke batho ba shweu kudu. Bele ke ka fao e leng gore motho a ka e bolebelela ka sona sepego seo le joe gore bjale ka baka la gore setlhopha se ke sa naga nka baka lang e tla ba batho ba shweu fela ba e leng gore ba gwetsa sebaka sa go ya fao goba batho ba e leng gore bana le sa bona
3: ba ile gore bana le mashini gore rena re ka se gone o lebeletse e ba ye ntshe ge ke ile le patlelong ke ile bona masanda wana aka motho mongwe ka lefela 100 rand ana wa ngwisha ene o sane tsho na mele o sa a u ro fitla fela gape go tloga gae o go pula gore mapatlelo a gole
1: le mo na re
3: dilo sa mathomo a vacation a ga o sule mo mapatlelo a tlo ra lokelang gone ke dilo tse dintshi tse ile gore nge motho a setse a ya kwa itwa se se o swanetse ya di tlhakantshe gore a fitlhe ka fao e ba o ka reng taba ye ya gore re bete o ka re e ba bothata a be bothata ka lebaka la gore a go nyakega e ba bothata ka lotsa mogutano gore re apalelwa go fitlha re apalelwa ka lebaka la gore rena a se tshure ba maemong a ile gore re gona go gola mo ile gore nka tsea 1000 ka re ke mo tikete
5: A pa go ile papading ya cricket o khumana o ka re o ile picnic
1: a o bile o sepele o ite ya pele
3: oh ba me wa di tseba seja ba re Davis tennis
1: yeah
3: the Davis
1: tennis
3: yeah a ke tsebore di dieng ne ke nya ka letleleng potjeng gore le gore ke aparejwa ba memile kwa ke mararo ke tloya ke tsebole gore melao ya tennis ga botsebotse ke a tseba ga nyane kwa e upi ya ke nyoko e loja
5: e sa fitla kwa ke mana ke go phatha matsogo
1: ke sa tsana o lukisha malao o ke dilo mo shewe
3: ke nyoko tseba gore go diega eng o tlompotse ngwana be ke tla re ya thoma pele di tlo thoma ka kgwedi ya September o no fela o ntatlhela gore ye ke ntlha yeng o tshwanetseng ko go ile le go dula re dula jwang re hema jwang
5: a banyake banyaka tsela tsa o bua ma banyake tsela tsa o futa ka makhurung a potse be dikhetse tsa bona
3: ke go tseba dilo ka moka mo aparo wa
5: gona aparo la ba aparo mo aparo mo
3: e go tseba mantsa tlengwe ke tla ya o Wilmington ya re le mo ga sejiso
6: Just a pity pity. O di tla le miso. Le go tlisetsa jona go tswa di province ka moka ka Afrika Borwa. O lokela mmileng. Tobele FM.
5: A re tla kere ya mogele tau ya moriri o moso a shule o ka mo province ya Gauteng. O e shota mentle ke mafelo a beke.
7: A Moshate re tloga re lebogile o itsine ka mafelo a beke.
8: Basadi ba ngwaga a sekete magolo senyane masometlhano tsela bomma Lilene Ngoyi, Helen Joseph, Raima Musa, Sophia Williams de Brain le ba bangwe ba diketekete.
9: Wansadi, mofumakadzi, mosadi.
8: Tobele FM e lemoga ge le gorile ditsela le gone re etilwe pele ke bo Professor Thuli Madonsela, Mama Nomza Mombatha, Naledi Pando, Ngaka Phophira Mathuba, setsibi sa molao Budu Mama Wolo Mdluli, Professor Kholofelo Ragubu le ba bangwe ba bantši. Tobele FM e keteka le wena kgwedi ya basadi. Tobele FM, mošate wa tsebo le boithabišo. Košaye e go tsikinya maikutlo ya go thabiša. Tobele FM, mošate

0: ya le go thobela FM di tla le meso a re tsela ye ke le gore re go fa yona a motlhomongwe re tshwanela go tlhalosetsa bathileje ga nnyane gore taba tsa rena di sepetse joang ge be re boledishana le ba match and match iga.
1: Alright, then it's gore o motlwela ga botse re be re buisa jalo le Sandy le du be ke se boleledi sa match and match yena o tlile a bontsha ga botse gore batho ba le bana le megatlho e mebedi e le gore setsentse e le gore ba e bontshitse match and match foundation o boletse ka yona a bontsha gape gore o na le se se bitsang gore ke South African First Forum ra butsha gape gore na ke tse di fentse e le gore megatlho e tloga e lebeletse di lebeletse o lebeletse gore match and match foundation e lebeletse jalo human trafficking ya lebelela jalo le diokobatši ebile e šoma jwale ka se se bitsang gore ke rehabilitation center a bontšha gape gore mokgatlho ola wa South African First Forum o bontšhitše gabotse gore o beile pele batho ba baso kudu re lebeletse putšo ela ya e le gore batho be ba e botšiša gore na kane o kare o thoma go latlha site goba o tswa tseleng mara e fela o bontšhitše gore o lebeletse batho ba bantsho kudu-kudu ebile a bontšha gore go na le phapano ye ntšhi e le gore ba na le yona le mokgatlho wa Afri Forum ge ba fitlha mo tabeng ela ya polao ya batho ba shoiwa ka nageng ya Aforika Borwa gore ga se yona ba ba gatile ka sona sebopego se weng. All right, ebile ba bontšha gore ba nyaka o ka ba mokgatlho o e le goreng o tloga o tlhola khutso ka ge e le gore dinaga tša ka ntle di ba tseba e le ba mokgatlho ola o e le goreng o tlhotlheletša dipolao tša dinaga tša ka ntle mara e fela o e bontšhitše ga botse gore yena bona ga ba mo weng ba lebeletše taba ya o ka tlhola khutso ebile a bontšha gape gore tlake ke bone se se e le gore se tloga se tsweletše aha a bontšha gape botse gore ba rata go ka netefatsa taba ya gore bapodisa ba kgone go ka dira mošomo wa bona o tlhapileng o sebe le taba ya gore badudi ba palelwa ke o ka bega melato e le goreng e tloga e ba gona ebile gape sepodisa se palela ke o ka dira mošomo tla ke re koe meletša gatiso
0: ya batheletše ba bile le maikutlo a bona morago o gopola ga botsegore tšere maikutlo a batheletše pele re ka boledišana le ena le morago a gore boledišane le ena ba bangwe ba šetse ba rometse re koa
2: tobela malebana la rent social ka spirit ga mara ba ke le ka mogola teng ke kwana le yona kudu ka mola e Afri Forum ka mola ba ile ithuta thuto ya mmakgodi a kgogo ka nnete ka ra ke re le bone gore ba le ba tlhokometse batho ba bona dilo tsa bona bona di nametse ra next di mo ruleng di straight jalo le bale ge ba ile nyanya ka mola ge ba tlotla ka mo gore na ka mo nampile re ile o thoma go tlhokomelwa ka re ke gale re getile batho ba serena re ba re tlhokomele ba re tlhapile diatla jalo batho ba ya go rutwa thuto tobela
3: a o se le joy le kgoši ya sese ka mong
0: a thobela
3: le seria ka moge morago ke a dumedisa ke pšhapšha le adaketse bona mo ngwana a bomme ngwana a bobaba e re ko go botse master mind nka o tsee allegedly so ke mabarebare mastermind nka o tsee yo a controla go match and match le Afri Forum re khataga lone fa nyaka yena ke do tjola pelo ke ka itse fela e lebele do gore fa di di hebe okay right kana ndrono Afri Forum nyaka o tsa match and match go ntsha batho ba bantsho ka mo South Africa again gore ba boele mantu emitseni ya mablekeni ja bo bo Afri Forum ke ntho e thakhalelago nyaka e bona e diega le ene le matcha match ke ntho e thakhalela nyaka e bona e diega bele gore re ga bozimo lera le thakane le Indian tloka itse mauto a no re e putla
4: mlo
0: wa tsa ntho
3: yo tswala ehe a re bone pele ke mo tlola mmala kholo bo khaga ma ga le patje
4: why is
0: mlo ntho e bolela go gore wa tsiba ka manuela gore wena le mamang le be mogwera ka lebaka la gore le sa rato mongwe go ba lelwa le motho mongwe ke se gwera sela sa gore a se ba re ba gwera e upia ka ye yona re ka ba gwera ke ya bona bathile tse ba bantsi ba latlhetse maikutlo a bona go fapafapana abenong ke nagana gore ka lebaka la gore ba gwathile temane nngwe ye e le goreng re nna batho re lla ka yona ka tsela e le goreng sephodisa motlho mongwe se šomišana le setšhaba gantsi batho ba e le goreng ba na le dikgagano ka kua malapeng ge ba ya kua ba re ba ya maphodiseng ba yo bolela o tla ko ba ra wa yang ka ga e le o bolela le o boledišana ntw e tla loka ge e le gore ba o tsena ka sephodise o tse borelo tsa mokhuto o ke letswa e le gore batla ba ba re di šetse šedi le go feta ge ba re lebeletse tabe la gore ngwana ga timela ka molao tshwanetse o eme nako tse di kaka e le gore ba lebelela dilo tsa mohuta wo le gore ba nyaka gore di fetoge di fetolwe di bontshe tshoganetso ka mokgwa di tshwanelwang ko go tseiwa ka gona ge re tla go sepodisa sa rena ke tse dingwe tsa dilo tse e le goreng ntse a nyaka go di laetsa ka lebaka la nako le sekampetha ke a di bona dimelaetsa lena gore e le thabo o feditse kape a se ke fetse ka pela nako e be e setseng ke me ka phefong e be re sanela ko go tsena ditabeng ke di bone ka moka melaetsa lena batheletse batho ba la FM ge e be le lebeletse nako be le tla bona gore be re sana nako benong ke tla dia ka mokgo dipotšišo tsela ka moka tse le nang le tsona morago ga ore a tlhalose ro di kgoboketsa lolo a re mmitse ka labobedi beke e tlang dipotšišo tse batheeletse ba nang le tsona tse di swa morago ga gore a tsopole ka mogole a batle ba ikarabele ka gore rena re ka sebe le dikarabo ka moka tsa dilo tse ntshele jwa thobela FM gore ore nna le wena re na le date re re ke date o sekebe bo a tlatlhaelwa ke lenane o ka labobedi mola re ba gopela gore batle ba arabe potšišo tse wena o di rometseng ka lebaka la gore batho ba bantšhi ba bile le maikutlo a go fapa-fapana morago ga gore ba kwae poledišano e le a rena re e leboga mošate thekgo ye re a e rata ebile re a e thabela
5: Gizare ya gago e be e tla be na le metsi a go fiša ga nkabe batho ba bangwe ba sa ke ba imetsa transformer kudu ka kgokagano ya bona e e sego molaong o diegile gape ka gore diroboto ga di šome ka gore batho ba bangwe ba di sentse ke bakeng sa gore ba humane koporo setšhaba ka moka ga sena motlagase ka ge batho ba bangwe ba be ba dutse ba gokaganyetsa dimitara tša batho ka moka ka tsela yeo e sego molaong gore ba hwetse tefo ye nnyane gomme bjale transformer e thuthupile ka lebaka la go imelwa o se dumelele dikgokaganyo tšeo di sego molaong tša go dirwa ke disenyi di senyetša setšhaba sa geno begang disenyi go escom go 0800112722 goba saps phološa transformer ya gago phološa maphelo
1: mzanzi letela powerball jackpot draws la botlhano le o ka ba le sebaka sa go ithupela mašheleng a powerball jackpot ao a balelwago go feta dimilione tše 110 ao ke mašheleng ao a kare go wena we go fetola bophelo ba gago le semetseng bogela draw tree ka la botlhano le ka iri ya senyane go SABC 2 o ka ba le radimilione yo moswa wa Afrika Borwa ke bolela le wena the African nation the national lottery more plays more chances more millions baraloki ba swanetse o ka ba mengwaga ye lesomeseswai goba go feta raloka ka maikarabelo the national lottery e sepetšwa ke Sizekhaya
6: ga ona stiši sa go letša mmino wa leleme la letswele go swana le rena Thobela FM ke sebata ge re bolela ka mmino Thobela FM mošata wa tsebo le boithabišo

0: Dental hygiene soap. Difoko ba di fitse pedi ka 28 rand o boloka 8 rand. Ditheko tse di botsa ga le o fitla ka di 23 August re stoko se sa logona. Re spa fela. Gona le dipielo.
1: Ke nako ya gona gana ka go bolokega ga mohlagase. Go baneng. Go bane batho ba bantši ba go batswa ke tshumiso mpe ya mohlagase. Go thoma ka di dirishwa. Moratiwa, ke tlele le toastera tseo tsa dithapo tsa go senyega. Ke nako bjale ya gore o di lokise. Ke ra tseo e le go sebakanyana o nagana go ka di lokisa. Aowa, selotape ga se karabo. Le gona, o tlogele boimetša di-extension. A ke re o tlwaile ditrake tsa go tlala kudu ka gore dikotsi. Bjale, o reng o imetša diplaka. Dula o bolokegile. Le tlišetšwa ke Eskom.
2: Fui. Akumana leo athobele feo. Mo shata watsubo le boithabitsho.

0: dintlhagolo tsa ditaba tsa SABC e o ikemego e sa tsego letlhakore.
1: Dikarolwana tse dingwe tsa bookelo bja Steve Biko ka Pretoria ya di tla tlhoka motlhagase tekano ya diiri tse 4 ka lebaka la kgaotso ya motlhagase ye e tlogo ba gona ge go sa lokišwa mo bookelong bjoo. Mogononelo wa boraro o tla tswelela pele ga kgorotsheko ya magistrata wa Athlon ka Cape Flats le kgono malebana le maitekelo a go hula sefatanaga sa go sepetša tšhelete ka Guguletu. Baotledi ba lemošwa gore go na le go tswalelwa ga mmila wa lephefo wa N1 kgauswi le mmila wa go tepogela ka Pretoria ka lebaka la kotsi e e tlhagileng mo mesong ya dikgono. A re kopaneng ka iri ya senyana go kwa tšhele tše dingwe ka botlalo.
2: Boipshelo bja dipapadi go Tswelela FM le Vicky Sejamoletša.
3: A ke leboga mpha wa mothelejo wa Tswelela FM ke go tamiše re thome fa ka o lebelela gore mafelo a beke ye re tlabe re lebeletse difoka tsa balosemesenyane tša dipapadi. SABC 1 e tloga setša moletlo wa difoka ka letšatši la 23 kgwedi ya August go thoma ka seripagare go tswa go iri ya bosupa. Hashtag Ezinjaza Game le gona fa go Tswelela FM re tlo fa tsona, ebile re lebeletše MTN 8 wafa mo e leng gore mofenyi o gwelela mašhelene ka moka. Setlhopha sa Sekhukhune United setlabe se ya godimo lefase le setlhopha sa Orlando Pirates ke leoto la mathomo mo la Mamelodi Sundowns tlabe kopane le Lamondeville Golden Arrows. Gape se lebale gore le English Premier League ke e leng gore e a thoma lešatšing le la le kgone bošego bja nase. Setlhopha sa Arsenal setlabe se kopane le setlhopha sa Coventry go sasa ke tše mmalwa tše e leng gore tlabe di ya godimo lefase. Hull le Manchester United, Everton le Crystal Palace, ka o le lengwe re lebeletše Brighton Fort le setlhopha sa

0: yo re be re go file yena ke sydney ga etla gore ena ga re mama's baby tobel fm bošhato wa tsebo le boithabiso ratamiša batheletše go tlhomo lekaba le le gona nnete re le bogare le bogatheletswa lena sa le moese ke sa lena nna mpitse maiselo ga maša mpitseng ka rata sa re sepela le motsweletsi wa rena ke yena pharepare ke mokgati wa matlabe ya le morodi ya tau le ena wa letamiša ee ke yena motlhokomedi wa sediba se sa metse ya mogako ke ka fao e re sa dikadike re re re a le mema tla re nweng re šedišaneng se sengwenyana le tla itopela ka gare ga sona sediba se re leboge mpho moraswi re a leboga ditaba tša iresiane re leboge setlhopha sa ditlalebeso tshedimošo ba re fileng yona le ke le lengwe letšatši ke letšatši la 20 kgwedi ke a phatong wa kwa 2020 sela ke nnete kgwedi yaya awa yaya
1: ya ko fela
0: sese ya go fela le mona ka re saletse ke mafelela beke e le a beke ela awa eupša yona yaya
1: o tse kgwedi ae fele beke e tlang
0: mafelo a beke o sa dutse kweteng o ka sekwe le mafelo a beke ela kweteng o ka sekwe o tla e kwa mogare ga beke ka mosupologo
1: o fela moara beke re le mosimong ke bothata ka gore re a phaketšana re a phaketšana tšhelete beng mosumo be re re o ka bawang ge le ka re lefela ka mafelelo a beke ka baka la gore re a phaketšana ge re le monna le wena tlae ba re phaketša thaka ja rena
0: epa bona ba lewang kere o ba lateletse ee ba ba dutse kwa ba
1: ikeke gopela gore le re ke ba lateletse tlhabiro ba seka ba ba le mogong phaketša tšhelete yaka ke bathong aua bathodimore
0: a ba latelela batho ba ge re ba latelela ke moka
1: wa bafa le senotlolo wa re
0: bonaaedi
1: lebe
0: moonoea
1: babešomisese re ke rese metharo fela go tswa go yona eriela eria senyana go sele dumelang go tlhomo lekabele le gona gomme leno ke lagago lenano le le botse lenano la sedibeng re boaboeng magagešo re ikemišeditse gore la botlhano le diabara fela ke tharo tše re tla bang ka mo o be nako e leng gore wena o kwa o ipsina o tswe ka gare ga ditlaišago tše e leng gore o ka gare ga tsona dula le re ena o ka se itshola le ga tete e kgolokgolo e re e ratang ke gore go maatlafala gona o tlo o maatlafala
0: nae dumelang batšhedi ba motšhelo nna oa tseba gore matšheleng a e le gore o tšhela motšhelo ka ona a šoma eng ka mo nageng ya geso ya aforika borwa ke eng se e le gore ga go kgatlhege ka sona se e leng goreng ge o tšhela motšhelo o bona o ka re mašheleng a sepetso ga botse ba bangwe ba bolela ba re aa kwa dikgolegong kwa batho ba le ba ipsina ba jaaka thipa le foroko mola ba šomiša tšhelete ya rena ya motšhelo ba bangwe ba re aa ditirelo ga di sepele ga botse re a tšhela motšhelo wa rena ga o sepele ga botse nna e ka ba e le gore wa kgotsofala ge o tšhela motšhelo wa kgotsofala ka mokgwa e le gore dilo di sepetswa ka gona goba oa belaela ee ke kae mo o ka reng aa nna ke le motšhedi wa motšhelo ke a kgotsofala goba ee aa nna ke kgotsofale ga go kgotsofatse ke eng nomoro ke 086002452 nxa se bosa bolela
1: a one le ka bothata kotsi ke ne o gopola ntonyane le ngwentši o bolela mo mara taba e o bodišang keke ke e botlhokwa le ruri ge gore motšhelo ba bangwe ba kgotsofala ba bangwe a re kgotsofale e dio ba gore ka nnete motšhelo ona swantse re tle re o tšhele motšhelo ona re a tšhela magagešo a one ka mo gore ka dirang ka gona dilo le rena diputšio ke tšana tšeiwe re tlhobe re tšea re kwa gorena e ka ba e le gore e ka ba wena o di bona jwang ka tsaba tšeo tše botlhokwa tše re bolelelang le wena ka tsona go botlhokwa magagešo gore o itsene ka bogare ka lebaka la gore o modudi wa naga ye le na go botlhokwa jwang gore o tlo o kgona go kwešiša merero e mengwe ya yona naga yana ye ya ga borena e re phelang mo go yona re le tšea nomorong yane ela tlhabirwa a lefileng yona 086 000 2452 ke mo e leng gore re tlo le tšea gona tlhabirwa a ke se rena šetse ba begile na ge ke e tla mošomong ge ke tla roundabouteng e le ya ko nebana kwa ke humane lori e kgolo e wele e wele e tšholotsele ka di a ke tsena ke dinamune oba ke dinarekina di tletse mo tseleng ke kgalenyana ke fitlhile ke ne le diawarae
0: pejale
1: lena batho ba e leng gore le tlo šomišana Nelson Mandela drive le tsamaya le ya gona kokwale le o šomiša roundabout ka ba le ya bo mokopane goba le ya borwa tlhokomelang mo ba re ba bitsang le dikolo ditlhaelela ka re tswelela ko bo sešego jwale di tsena di ya kon dibana di o šomiša roundabout monyako wa mathomo ke mo lori wewe leng tswang gona ke ra gore ba o ikirietsa le skala ikirietsa kudu ka bakala gore o ile botlhoko tlhoko tlhoko ke no rapela modimo re mongwa yona ebe o motho o be a e otlela ebe motho e leng gore o ga botse ka gore ka mogweleng ka gona e ka no ba e mo go ba ditse ka mogola ke boneng e le ka gona rua le rena o se ke wa shutela ga tete go ba re tshia mogalo wa mogala wa gago a ke la botlhano
0: ke la botlhano e
1: Christmas!
0: Christmas!
1: Ah, la la!

0: ebile asiona asiona fela botia ka nqanqase le meago meago e mentsi gona ka kwa ka uteng ka kwa bo pitori ka kwa iya gilo epcha muso wa ilefa le gona mo province ya Limpopo go ne le meago e le gore yeme epcha ga ishumiswe ya lefelwa mabone metsi
1: wa ipishisha yengwa yengwa gape le itlachitsenyana ya mogolegong batho ba le monna ba ja go feta le rena ka montle ba kry-a breakfast e kore ba kry-a dimae dilo tse ka moka ga tsona tse ka rolena ke pala ko di fitlhelela ke le ka monte ke gare ke bereka wa e bona jale tax ya rena no felem motho a senje a senje ba molatsetse ka kua a file gore ke torongone a jebogobe ka letswai ma gedi ala mar jan justice kamal pepane mushat
2: re kwile re kwile bui re tlo re leboga ka ka ka dikholego mara tlhabiro ne ke ipuchetsa bete o tsebotse ke nnete ke eng ka dikholego ka kwa dikholegong ka go ja ga ba golegwa ka bakala hore ba bangwe ge ba bolela ka montle ba re ka kua ga o bose o ja jwale jwale o ja gabedi o ja dilaitšenne jang ka borotho ba go tlhoka potoro ebile o ja bogobe kantati le lengwe ga one seshabo mara rena ka montle re gopola e kare ba ja bothabelela ka baka la tšhelete ya motšhelo ke nnete ke
0: fena nna be ke kwele peleng pele ga ge go tlo tlhomamišwa tona Groenewald be re kwa gore ba itatswa menwana ka kua ba ipsina eupša o rile go tsena ka kua re ke no be ke sa tsebe gone bjale gore na seemo se bjang
2: ka re ra ipotsiša go ne le batho ba e leng gore ba tsama ba efa mabopaki goba le mo matlakaleng a tšale ago o tla bolela gore tlhakelo bojeng nnete ka kgolegong ga go monate o re gane motlho mongwe o tla bolela gore mara dijo di kaone a bolela gore aa mara go ne o tshwana a one dijo ka kua leja gabedi borotho nako nngwe tse ya gona e ne sukiri kula bon ke dilo tse e leng gore le rena re gopola o kare ba jaga monate ka kua a tse bonna motlho mongwe tabe e re tšea kae goba re bona ge go direga eng goba gane ke menu o lankile ra bona re ile ka kua ba ongwa dile tshelo gape nkile ra ya kgolegong e nngwe tlhakelo tse ebile ka mo bogolegilo basadi wa tse ba bolela gore ka laboraro nke ke e lebala ka laboraro ba ja tlhapi ka re tlhapi le kgodi a re e rekele e tla mo fridging ya tlhapiwa sedidifatse sa ditlhapi re uoponya ka gore a re ne tšhelete e reka masetso o ere ke ya masimo a mararo fela ngotse go yena e riela e ria senyane ke nako reo ka dintlhagolo tsa ditaba ga bjale.

0: Ntlha kgolo tsa ditaba tsa SABC ye o ikemego e sa tšego letlhakore.
1: Ke a leboga beng sediba motheletše ka iri ya lesome o ka letela tše magareng ga tše dingwe molato kgatlhanong le motlatšatlhogo wa mmasepala wa Ekurhuleni Julius Mkhwanazi ga mmogo le molaodi wa mmasepala Kagiso Lerutla o tla theeletšwa ka kgorontsheko ya magiseterata wa Boksburg mo mesong ya lehono. Lešole la maloba la ka porofenseng ya Limpopo le atloletše mengwaga e lesomeseswai kgolegong malebana le polao ya kgarebe ya lona. Tše dingwe ke tša gore lephodisa la mmasepala wa Tshwane mmogo le molekane wa lona ba tla tswelela pele ga kgorotsheko ga masetrata wa Polokwane mo mesong ya lehono. A re kopaneng ka iri ya lesome go kwa tšele tše dingwe ka botlalo.
2: Tobela FM. Tobela FM. Mushate o tsebo le boithabišo.
3: Age, re a leboga mpho moratswi re tla letsela ka iri ya lesome wa re tlisetsa tsona ka botlalo. Batheletsi we re tla go ka garetela taba e re tse batheletsi ba bararo nomoro ke 0600002452 re bolela taba engwe fa gore gona ka kua dikgolegong ka kua meago ela e lefela ke mang e lefela ke rena ka tšheleta motšhelo di-uniformo tsela ba di aparang ka kua mayeloyelo a le bo engeng mebalabala ya ntshe e lefela ke mang ke rena ka tšhelete a rena ya motšhelo tlheng ba sa no tlala le magaritlana a bona bano ikaparela ra tswa dilong a re koe maikutlo a lena nomoro ke 0600002452 re bolela gape le gore go ne le meago ye mentšhi ya mmušo ye e leng gore mmušo o e tlogetse go ne le di-stadiumo tse kae tse e le gore mmušo o ile a lekaleka go ka diaga eupša le gone tswale ga gona tswelopele di sa eme di sa riletse ee tšhelete e kae ile o mongwe o sepetse le yona nomoro ke 0600002452
4: motheletsi
5: yona mošhate
4: thobela
5: fm ra locha a re locha
4: tobelang
5: age

0: ahora mucho.
1: Api apa tabela?
0: Hey,
1: or papara. Ah, or papara. Si.
0: Ah, wakape yani itang kodi rosas. Ah, uwa. Rey wofela. Von. Madume ke Christmas kai kai kai ma passing ye madume ni shetla be shetse ba re Merry Christmas ke ra ba ile ngore ka nnete nnete ba ba tse ba re ke ba Christ le ba re Merry Christmas Merry Christmas ka le wedi fela re tla re boga ba ile re lwitse le rena batho ka nnete ba kwa bose ba kwa bose ba re cheek to cheek ba re go putsa mhleng ya di PM 9 tete mo go ile ka mola ka sileka ka mola re bona le go putsa mhleng ya di PM 9 wa tsela re go putsa gole ela tete mo go ile go ruko rena o tshofetse go fitla kae go nwa ya nela ga ila ngore motaile a no la bo be thaka na kwa nela le ka go betha go nwa o ka bona le lutu le palla go tatega o na molese o na molese o tsiba ra wa ka nnete tipijire ke mollo ke le gona ah o tswa re ke dile le rena tsho shoota le ga tete go me ke di go tshetse leng re tlhabira a ditse tsa bo chick to chick na wa ka mara bo se bo re leng ka ra bona ke di lela wa tswa re ke re no kwa bo se go tshwana lana kwa nela re sa thoma go dikwa gere be re gola malaika ngo tla o phela mandla ke ka go tshana e bo se e le re tloga re tshiere go nwa le re tsena ka lone ya rena ka lona ya tsa tikologo re ne le botate Obet Bahlane re tloga kwa tsa maema bo se gore na di sepela sepela joang be ke la go feta go bo go tonya be ke a wa go thoma maba no gona wa riwa ba ka ra nnete go ne ntla le thito ya gore wa fisha jwale ge mka mo re no lebelela tshe tshe tsa modilla thekentse tsa go tlhoka nnete tshe go itaetsa gore go tonya ga gona go jwale go ya go dimole fase go ya go dimole fase nna le tlhabira bile re dira tshele ka morere wa tsa di maemanyana a boswa lo re lwatsa ke maemanyana a mabuangana
1: a
0: boya go dimole fase le go no go tonya go dikudu kudu go sasa go kaone go sasa go la go fisha a re tlo lwala re sa tshwanela
1: nke re mo amogele tate Bahlane tate Obet Bahlane ke agrometeorologist ke setsebi mabapi le tse tsa maemo a boso ga mmogo le tsa tikologo ka kakaretso tate Bahlane re letamaisa re lamogela moruti
2: abodi ke timiti le sese bredwin le bakeleji ba tshobela FM re madume ala bahlane a mabotsisi ao
1: ratamaisa re amogetse tate Bahlane El Nino yela ya go tsenelela go rialo e thomile ka baka la gore digrata di nameletse mo polokwane mo ikitimela kwa go masomepedi seswai re fitlhile go ba re tshaya
2: timiti re mare ga tlo fela nakong go fela go e ba le phišo yana e leng gore ya batamela re sa lebeletse lephotho la moya go tonya le e leng gore le ka notla be ke e tlang mo e leng gore di-temperature di tlo ya fashe kwa ba le kgonagale ntši ya lefa timiti mafelong a e leng gore ke ya ka godimo province-ng ya Eastern Cape le gona ya KwaZulu Natal timiti ma selemo le selotshwane se a kokota se fitlhile mo e leng gore go na le kgonagalo ntši ya dipula mafelong a go tshwana le ko Mosina Bombela le mafelo a mantši a province ya KwaZulu-Natal le yona Eastern Cape re bona go na le cut off flow e leng gore le yona e tile pele gantši ge ntho e bang cut off flow e ba gona go na le kgonagalo ntši ya mmelelo ya ditlhaga timiting mo e leng gore go na le kgonagala gore go be le dimoya memoya ya go fisha wa busa wa ba le go fisha mo e leng gore ge mollo o swere ga o bonolo gore o timetse gore le ka go eletsa batheletse gore ba tlhokomele go tshuma ditlhaga mo e leng gore maruo le ona metse le bona batho re ka ba kotsing ge maemo a fetoga gona ka mokgwa go pela kgwedi ya Agreste ke kgwedi e leng gore le yona e na le memoya ka kakaretso e fetsa e na moya e mentši so re bona memoya e thoma go tiša maatla gantši batho ba ka mabopong a go tshwana le bo Qhebera yona KZN le yona Cape Town ba tlo itemogela memoya e maatla e leng gore e tlhola go swaga gatlhaga
1: nage tate Bahlane nke re shetse matamo na seemo sa matamo se eme bjang
2: timiti opile kgomo lenaka mo matamong ga bantse ba bore bona gore go na le kgonagalo ntsi ya gore pula e se ke a ba e tlwaelegileng go ba e beka fatshe ga e tlwaelegileng go botlhokwa gore re lebelele matamo re lebeletse yona memasepala gore kgone go itukisa gore ba bone matamo a bone mo e leng gore batho re kgona go ba le metsi ngwaga ka moka ge go lebeletse yona komelelo ga re lebeletse provinceng ya Eastern Cape ke tlo lebelela ngwageng wa go feta le seemo sa matamo ngwago ka kakaretse matamo a bontšha gore a fokotsegile ka metse ga re a lebeletse re a bapetsa le ngwageng wa go feta lebeletse provinceng ya Eastern Cape ngwaga go feta e be le 90% matamo province ka kakaretso ngwageng o ke 81% Free State e ke 100% ngwaga go feta le ngwago e sa le 100% Gauteng e be ngwagong wa go feta e be le 99% ngwago ke 97% ga re lebelele provinceng ya gabo re na Limpopo ngwagola e be le 99% ngwageng o ke 86% o bontsha gore seemo sa matamo se theogile mo e leng gore ke lebeletse South Africa ka bophara ke lebelele le province ya Lesotho naga Lesotho e leng gore go ka lebelela letamo le ba bijang katse le mogale ke matamo a e leng gore a fepa province ya Gauteng ka metsi ge e le gore go na le tlhaelelo provinceng Lesotho e be e le 93% ngwagola yona nako e ngwageng o ke 89% go bontsha gore ka kakaretso seemo sa matamo se theogile metsi a theogile ge ntse re lebeletse ona ngwago o reyang gona o ka lebelela ngwageng wa go feta ngwago be re le ka gare ga matlamo pula ena ngwageng o e fokotegile ge ntse re lebelela re tlo bona gore na e tlo ba jwang ngwageng o a reya gona bo Disenteng
1: nare re lebile mafelo a beke tate Phatlhane e ka ba e le gore mafelo a beke re ka letelang re sheditse tsa maemo a boso
2: timiti ra re lebeletse mafelong a go tshwana le bo Mosina go bontsha gore go tlo ba le pharaparo ya maru le gone go na le pharaparo ya maru e tlo tswela pele go fitlhelela ka mosupologo mo e leng gore go tlo ba le pharaparo ya maru mafelong a Mosina re buse re lebelele lephalale le gona go na le pharaparo ya maru le gone go fitlhelela ka ka sontaga mo e leng gore ka mantaga go tlo ba le go tlhago ya letsatsi di-temperatura di lephalale ke 12-30 weekend ka moka rebeletse Pretoria e gantsi le yona Johannesburg di-temperatura ke minimum 12-28 yona weekend ka moka mo e leng gore ka sontaga le mokibelo go tlo ba le pharaparo ya maru re tlo lebelela ge cold front ela e le gore ya fitlha mogong e tlo re ama ka go thoma ka laboraro re bona di-temperatura go tloga ka laboraro re na le kgonagalo ya gore di theoge le gona polokwane di-temperatura le gona di tlo bontsha go tlo theoga go tloga ka laboraro go fitlheng la botlhano bekeng e tlang ge ntse re lebeletse yona cold front ge e batamele
1: Tate Phatlhane agrometeorologist Tate Phatlhane we re leboga tshedimoso le re fileng yona e ba le mafelo a beke le re tamisitseng phuthego moruti re a leboga tle
2: awa ra leboga timiti ke bolele bolela ka Christmas le nna ke nyaka gore
0: dikokodikae tate Phatlhane dikokodikae ke nako ya go dira ya go fola dikoko mouwe motlhareng mouwe
2: ya tla ke tla ripota dikoko
0: re a leboga motsetso ye basimepedi tshela go tsa gona e riela seme ape nna tsa ka mashimong tlhabiro ke di tseba gabotse ke nako ya dikoko e ke nako ya dikoko ke nako ya go lemolola dipotata ya ye re leng ka gare ga yona ke ra re ge dilo di sepela gabotse ke no ra gore ba e le motsetso morago ya ke rena ke tsona tse re di jang tlhabiro re tla re le le re no skwa shoot la ka tshe ga pele metso se re ke masema mararong go tswa go iria lesome re ya go metso se masema mararong go tswa go iria lesome re kwa re libile gona re ya gona go mekana go yo ke nako ya ditlhagolo tsa ditaba dula le re no skwa shoot la ka tshe tiba a re o re felesetse a re ke le mo tsaka ditaba tsa go rata

0: Tshese a guy. Yay! Yay, yay, yay, yay. Le mo belele ka. Re tla re le mo ga ka ditse go kwa re ke molotsana o mo botse le rena a se re kenye. Ge la ruo roma dipelo, ruo roma dipelo re ruo nna jo. Re kwa bose re go pula ba ile mo re ba shatha go satsa. O se go shebi netse tlhabirwa. Ape go shebi netse ya Jonas Gongo ye. Hey, di gomo. Hey, hey, hey, hey. Ba tswa ibi netse ka nete nete ile ba sa go pula gore na ba ba bina joanye. Ba sa go pula re ba bina joanye. O se re ba tle ka ba re go pula ngwa ngwa kae kae kae kae jana go le Christmas party mo mushumo wa se ba ri bina shala ne morago. Eh, mo se ba ga ga se go itumelela go ka wa tsore ke ndiko sa nke di o bule di shemane di o gopotse di o ragela kwa lokwa. Ke go she bo se tlhabira. Na a ke ne go ile bahala ke kwa mo se ka le bakala gore maloba ngwa ga noki. Ge re ke tika le tshilela la bomma. Wills D, o ile tshitse kwa. Hey! Bana! Korwa tsa ke eng go ba thata go ba buima go bontsha re go shelo re tloga e ratega e le ruri maka shelo tloga re leboga ba ile re lutse le rena go lena no la rena le lebotse le nana o la sedibeng sa tshile le khone re tlo tsena karolo lenya rena go ba go ntjwa le mona go sa fetse go pelo tla ba re tsena karolo lenya rena karolwana ya di jolik di jo tsa rena mahenya henya diloche di jo tse bose eh mahenya henya di jo tsa mnati diloche di bose
1: mhm kombe re tlotla re shetsa gore na ka pele gore ka kwa moraleng ka kua re le tshwaretseng la tseba gore la botlhano le lengwe le lengwe ke se e le gore ra se dira e le gona go ka kwa maikutlo a lena goba go tsweletsa se sengwe se e le gore lebe le sa se lemoge bjale ka batheletsi re a bontšhana tabakgolo ke go bontšhana gore re kgone gore dilo ka kwa moraleng di sepele
0: bogo metlhabira re tlo lebelela lenano la baapei la mo SABC re tlo nokwa gore na lenano la bona go SABC 2 e kabae le gore na mo mananeong a gona go apea e kabae le gore na go dirwa e joang le joang re ko e ka manano a o gore na ke mabapile eng jwale re rata gore re tle re ikwe gore na motho mongwe ba ka no rone le phadishano a wa re re gore o ne le phadishano re no re no tlhoya tsebe ka bakala gore le rena re tloga re ikemtsheletse go tla go ithuta se sentjinya ke dintjinyana go tswa go o re tla go bolela le yena ka manano a o dula le rena o se ka ba shuta
2: ke nna go di tshela ka spa e tele le bengela la spa gore go ke mo shelang ka tshego tsa tlase gore ka 8 kg spa wolf dry dog food ka ntle le papi ka 149.99 o loka 40 randa le 175 gram dettol hygiene soap reka tshe pedi tsa mkhuta e fa paneng ka 28 rand fela o loka 8 rand dintjela ka di gona bengeleng a spa le di spa spa tse dirileng po malanga le Limpopo o thoma ka 11 of 23 August 2026 le stoko sa le gona
3: gare ga dikgwetlho tsa go loba wa leloko kwelobotlhoko e ka go thoba pelo a go tlhokege go lebeleletsana le morwalo wa ditšhelete tseo di bakwago ke go latlhegelwa ke wa leloko go nthišišega gore dithulaganyo tsa poloko tsa clientele di lefa tšhelete pele go di iritse 24 o ka šireletsa maloko a 13 go leano le tee go netefatsa gore maloko a gago ka moka a tlhokometswe ebile go akaretswa bana ba bararo ntle le ditefelo tsa tlaleletso ka clientele ga o reke fela leano eupša o reka gape le khutso ya monagano lebakeng leo o tlo tlhoka go dira megala ya bohlokwa ka airtime ya 200 rand yeo o e hwetšago ge o dira kgopelo merero ya rena e lefa gabedi ge e ba motho o tlhokofetse kotsing ya sefatanaga ya thuša ka senamelwa dijo le thušo ya pulo ya leswika dira kgopelo le gono go bonolo a gona ditlhatlhobo tsa kalafo ebile a go tlatswe dipampiri SMS a thobela go 49202 go 49202. Clientele Life ke FSP yo e dumeletswego le morekisi wa insurance ya bophelo. Go etsa dipoelo go online go dirisa ditefelo tsa tlwaelo.
4: Baotledi, moshi o la kwa pejana ga se moshi ke le botana le lekoto la go foufatsa le kotsi le se hotele moshing wa mollo wa segwa wo o tshela go highway o ka se bone kolo ye e mego go fithlela o sna nako e tswa tseleng o tshume mabone o emele gore o fele sephetho se se tii se ka boloka maphelo go tsenyeletsa le bagago bona o bonwe mo marireng a molaetsa wo le utlwisetswa ke kgoro ya tsa dinamelwa
5: Moraleng, mo se dibeng. Re felegetse ka moraleng wa gago go mme re ele jane. Thobela FM, mo shata wa tsebo le boithabiso.
6: Sad head, say oops upside your head.

0: Thobela FM. Mushato wa tsamo le botabisho.
1: Hore bele betsotso ke ba tsome perite re tswa irinya le somete. Re le tsebisha ba tlhaletse gore tsatsi la le khono le nane o la tabagolo e tlaba le nane le le gore le ikgethile. Ka ge le tlabele ga swa ka kua phala borwa e khoro ya boeti le tlhabollo ya ikonomi ba memile Thobela FM ke ka fa o e tabagolo e tlabele o itloga swa go tloga go tswa gona ka kua phala borwa mokoni o gona ka kua le o ratile ke kana bele ka motsweletse ba tla ba le ka kua go thoma ka dira somepedi ba tla ba gaša tshwi go tswa gona ka kua phala borwa ka kua re šeditše kgodi ya boeti šhile kgodi ya boya le boeti ke nagana gore motlho mongwe e tlabaile masolo a e le gore ba tlo a thagola go tsebagatša gore akwa re komana madula a bapile bjale a re bentsebe go thoma ka dira lesomepedi ebile ka e rata tabe mangkoko baby a tla batla ka le yona mola e ba le nna a tla ba boledišana le mama letambule wa tseba keng ditaba tse botsešediwe ao bathong ao batho ba bangwe ba e leng gore ke batho baopedi ba e leng gore a seng ke ra kwa tlhakatlhakatlhakana ka bona ebile e le batho ba bagolo ke metlhale mebotse go rena bjale ka setšhaba re a lebogatlhe mangkoko baby re tla bja tsebe batheletsiwe a re boleleng nna e ka ba o kgaogane leng ge o tsena ka gare ga lenyalo re bolela ka ditumelo tse e fapaneng re bolela ka ditlwaedi tse e fapaneng mokgwa wa gago wa bophelo o fokoditse goba ba go gapeleditse gore o fokotse gape di a kgonagala sese o ne o tsena gore motho wa gago o tonwala madila a tla re ai bona bona tlogela goba o tsena ka re ke e rileng a ree ka mo re dira ka tsela eng nomoro ke 0860002452
2: motheletso wa mathomoso wena re mo mošaterelo cha
3: kaledile ditlhomane ke mahlala o kgatlha ke tsone dikganele tsweletse mo yanthabisang
1: tare tate mahlala re
3: lamogetsee tsena ka mokgwa wa tsa gore ka ripana tlekile ka go bontsha gore ka lenyalong motho o kgaogantsha kore o goile ka pele ge o tsena ka lenyalong masela o shwanke kwešiša gore ra tlo šika le bagora ba le ba gago baneneng marati tlo feleletsa ka eleka e leng yona e kgorositeng mo go lena ya tumelo ya bodumele mekgwa e re dumelang ka yona ge re le mo re nyalaneng go gona ditumelo tsa rena ga di tshwenye ga e ga se mathata motlhomong ka fa motlhala ge moruti mašwa e le moruti mara mokgekolo wa gage a mo nyetsego a ba malopo gore a bine malopo kare malopo a tsene batho mekereke tsena ke rena batho mara malopo a kona a tsenang batho ga le motho a tileng a tsena malopo jale ge malopo a kare a bine a ka se kgone a nke ebile re ka setse gore kgothaleditse motho gore o jale ebile wena mašwa o moruti jale mokgetolo wa gago orore tlo bina jale ga a bina malopo ne motlogele no re ka setse gore a rialone mo lenyalo a le tsene selo le feta ke boemo bo jwale o leng ka gare go bona la gore na moya o tswa kae ke sa dine gore o tiise kudu mangwalong mara ke kgagane bo yone ke se ka isa mo pistolo ya bobedi ya ntwa kare ereng e re maotolong a jeso ke ba go tshisa ga botse mo ke tlo ere gore maotolong a jeso go ba le la jeso go khuname batho ka moka ba le mo le fase le go di mo le ka fase ga ma ka fase ga le fase ke tlo go tsama ke ba se mara ke go bontsha gore ke Philip ya ke ke tsela se di ke o tla go na mo bontsha gore se ra ba ka ditumelo go ba rarango ka mga e re ntsha ke ditumelo ka re ka re ka le kgetha ke re tsena ke rena ke ke ka mo thaka le matsana sa o nyala mama mahlala wa nyala re ka no kgetha re tsena e se ka re tsena ke rena re tla kgetha yo mara maloko ga kgetha ke rena bete ka gore ke le ke ke kgolo le nya ka ke kwa eng khoro sa ona motho a nne re le go
1: tate mahlala ka nnete re tla gona ka nnete o nna ke ya ke le boruti ke ya go rerela phutego mosadi wa ka o a malopong ka nnete e tla kgonega yone e
3: go nente e palagwa tsele go re kgonega boke goba go e tla kgonega go laola ko re na o tlwaeditswe jwang goba go tloga o kwa morago o gakisitswe jwang goba o timeditswe jwang ga re ka tseba gore go bona puteelo ke kgwathileng se go e kgwatha kudu batho ba tsamoka ka moka ba re leng gona ka moka gore o bone masa ka kerekeng a ema-ema a porofeta batho o rekile motho o rekolotswe ba tla be le ngaka kae-kae go ba bina malopo mara a kgopelelwa gore mosamong ebileng ke e bontshe re a gore ka kgona ga nkgweditse ke tsona kereke mo mara mo kgabagare re kgona go kgopela beng ba kereke man bakgalabe re kgopela gore motho o bona se le bona se ba mo kgopelela gore ntle le ba ya go e dira o ikeeletisa go jana 94 e re ka kgona ke dire modiro wa ntshimeleng e se gone jaletsadi le sa tlhabile ka mantse wa mangwe o ka se ene mara ba ka le o change-a a o dira a le ka mo kerekeng ke nyaka go araba e yago gore go a kgonega ee go a kgonega ntle le go amogela mo falwane re ka kgopela gore a direle gona ka mogare ga kereke ge e ba o khumane ka mo le yena motlhomong ba mo kgesitse ba re koko a go nyaka o bine malopo a go ntsha bine malopo ka polycrinical ba fundryburg o ka le motho a tlampone masel a gole o le bothata mara ge e ba malopo a binang ba tla mmotsa gore malopo o a binang ke a mangwa geno fela mara jale ka ge kesetse ke bontshitse o a kgonega ke nyaka go araba eo ke e gapelela o a kgonagala ntle le gare ga kantšha ke le khone re re ba rutile le dikereke tse le ntse ke di tsang di sepela di go rutwa re go botsa ke le go khopetsa eng ga motho a tla go thopa wa mo ga thopiwa go ka moka masela le le breath o tla go tlhogedisa ba di mo ba ga go pele are are ke madimone ya ke le motho go botsa re mphetsel tla go pele ka moka go ba reaction tla ga go ntshimelo e 800,000 somewhere motho a go botsa o botsa re latla o go latlisa tsela ya go le pele motho o tle go thopa tse go amogante lengwe lengwe motho a ka re a fitlha o tshwanetse a rere ka modimo mara a koka go botsa ka tse a sentla gage o tsile gore motho

0: Thobela FM, mošate wa tsebo le boithabišo.
1: Ere re leboge steni re taletela ka iria lesomepedi wa tla go re tlišiša tsona ka botlalo ba teleterapo le ditšhela fa re bolela ka taba ya manyalo gore na ge o tsena ka gare ga lenyalo o tshwanetse gore o tlogele mekgwa ya gago ya bophelo o šale yao a go kgethilego yo a go nyetsego re bolela le ka tlhakore le leng re bolela ka taba tsa ditumelo kwa batho ba bagolo ba bolela ba rena ee ge e le gore o shetse pele ge e le gore o nyaka ba go tantsha sepela o tla kgwetsa ba go tantsha ge e le gore o nyaka ba go ya kerekeng ee etla le bona shibawe o sepele ka thokong tsa bona Nomoro
2: 06 double 0 02 452. Mosadi ga e le gore tswa makgonta kgodi a kgogo go mo kgopela go badimo ba lelalao phirimeko ke motho wa go phela ka mešhunkwane ke motho wa go bona ka lefatlha baba nnyakela mosadi e e le gore le ene o bona ka lefatlha a ka ntlhatlhelela ke ka morago tse dingwe ke sa di bonego ka gore ga ke tšere wa tulele shiro ko gorena ke bareka ditlharene o bereka ka dijele ko le dirutse o thintsho mašwa ga o ka di tlhokomela wa re o tlo kgelosa motho ga o monyetse ga o tsebese o tsidile ga o tseba se o sekila go kgopela go badimo fatshe ba tlo go botsa gore phiri ka malapeng le ka geno ke rena batho ba e le gore tipiša ditlharena re phela ka dipheko ga re nyaka mosadi e ke o tlhatlhela ka dipheko le tle le kgone go kata ka mosuti ka botea ebile le kgone go letlhatlhela reke mo go lena ka gore ga mosadi e ka molapeng e le gore phiri mme ka o šomiša ditlhare ke motho wa badimo ene a šomiša ditaelo ko gontsi
1: fela ka gore ba re ga one bothata mphele
2: ga ba re ga ona bothata ga ke go fitting Thomas Hlabirwa ba bangwe mo bophelong jwa rena ke sa re wene ga rena badimo re fote phelela ba batho ba e leng gore phela ka fatshe ga badimo ba re fa go direction ebile ba kgona go go boke re phile mmekwa a re nyala masupi ke motshedi ya go tshwanetseng
1: age mphele
2: ba ba re nyala basadi ka go ba kgatlha mo strateng ga re tetse gore tse ka reya kae ka ke le lebogeng ke re fatlha la monna ke go tsa thuku kwa tata.

0: Yep.
1: Musha to Tobel FM Ralocha.
2: Bregi.
1: Maniwe. Mani.
2: Dada Tamak.
1: Maniwe.
2: Nairinyalo la rile ukume na baloya notra ene lobona.
1: Ise?
0: Ma.
2: Erinyalo.
1: Eh.
2: Baro ukume na baloya na loya na lobona.
0: Whoa.
1: Ke polele e sa bolelwa la nwe le ke tsa moketeng maloba mmane wena.
2: Ah he. Gore ira re mo fa di tsantsa se tsa go ba mele. Ke monna a di. E la kwa.
0: Eh.
2: E enterle monna wa ka hore re ntse ke fetse di tsetse ha e morao.
0: Eh.
2: Mo se ba ka ba ke ntse ke bona hore mara o ka re di tsetse morao fela ha di re sumi. Mm. Re tlo nna fa. Mm. Karena kanu karpele inale mebita. Gane re sale ke ka mo motho aka.
1: Mm.
2: Eh ka kwano ra tloela tsela, ka kwano. Ra tloela tsela ra leka tse di. Mara ko mathomo wa joina msabalala.
0: Oh. Oh mani, a se gore ke taba tsa gore ka re ke mogwedi tsa dira tse e bile ke di utulutse ke tsene ka gara ga lenyalo. A e nna ke tsala tsa ge shumo ra go o ta tsala tsa gabo. E ka tshone.
2: Ao, tsa eno a di tsatsho mo utile ka mo.
0: Oh wo.
2: U simisa ta ka mo.
0: A ga mane.
2: Eh.
0: Maliwe.
1: Re le boa. Re le boa. Eh, wa re gatla go bolela le batho ba leng gore ba ka re a manyalo. Eh, ba ileng re wa ke di kgodi tsa go tswa marotseng. Re ya dikwa ka moka. Eh, re le boga ka moka ba le shetseletsene. E re go motheletse mo se. Mo sha
0: re. Thobela.
3: Thobela.
1: Ya lotse.
3: Le gona.
1: Re gona
0: rona re le.
3: Ka tsama la kwa ga sha e monna di wa borola ka mmasete matsoni.
0: Ka ge re la mogetse.
3: Masutu a le hlabirwa.
0: Tama.
3: Bona le timelo tse dingwe tse di rego. Ge o a ga go a ile ka kua a ganetse. Mara ge e ka ba o moruti ka mo o tla tsielwa boruti ko moka. Kwa no ba mo kereke fela. Ka khasa ke mmani ya sa tlo go tswa re ge o ile Roma o dira ka Roma.
0: Aha.
3: Le nna ka ga ne tsana le mongwe o rile o nya ka gore o mo tsebe le tsiane moe kereke gore go a bua. O ka no mo tsia e le motho ile masuti a itjala a tswela ka mo change tsa ba dingwe ba re moropa. O ka tsira wa masuta nna ka mo ke tsena kereke moropa ka o nya ke boela morago. Ko moka wene jalo ka moguti ko wa ina matha go tshela mo gekolwa ga go aria ja badimo ka go tshiela boruti jola wa no ba mokereke le a nkwa bana be
0: o kwagala ga botse
1: really
3: gore mosi o tlo utube bana dikogole dikogolwana di bapale. O ska ra bua nna ka moke kaka a rieso a bua a ri shumishane ke kule le mokgepolela re motsabalatso re a utloile
0: aga
3: haleluya
0: re lebogile
1: re lebogile re tloga re leboga mabeshi dilane rena metsotso e masome pedi tharo fela go ya go iria le some pedi re a bua.
4: Trent Life e gona le bakeng la tshireletso ya gago le balapa la gago ka kwele botlhoko go bane tsa masaga ditsejwe. Di funeral dignity plans tsa rena di thušitse maAforika Borwa ka go boloka meloko ya bona ka seriti mo mengwageng ya go feta 30. E re re go thuše go tlhama segopotso seo se tlhomphago bophelo bja gago le balapa la gago. Re lefa nakong ya diiri tse 24 ebile o hwetša tshireletso ye e menaganego gabedi go kotsi ya sefatanaga ge o na le Clientele funeral plan. Mananeo a rena a rekega kgetha fela leo le swanetse go dinyakwa tsa gago go bonolo go dira kgopelo a gona ditlhatlhobo tsa kalafo ebile ga go tlhatswe dipampiri. SMS a thobela go 49202 go 49202. Clientele Life ke FSP yo e dumeletswego le morekisi wa insurance ya bophelo go etsa dipoelo go online go dirisiwa ditefelo tsa tlwaelo.
5: Ge o nagana gore o ka se kgone go lefara molao nagana gape. Clientele Legal e rulagantse ditirelo tsa maemo a godimo tsa semolao ka theko ya fase. Merero ya rona ya go fapana e akaretsa tshireletso ya gago, ya molekani, bana le ba lelapa ka moka. O sireletswa go mathata a selegae, bosenyi le go amega mošomong. E ka ba ditaelo tsa tshireletso, go tlhokofatswa ga bong, tlhalo ntle le ngangišano, goba ditirelo tsa go fokola. Ramolao wa Clientele Legal o gona go go thuša. Ditirelo tsa rena di bonolo. Letsetsa ramolao wa gago mogala go ba romela email gomme o tla ikgokaganya le wena. Meraro ka moka e akaretsa tefo ya beili go fitlha go 5,000 rand. Ba Clientele Legal o hwetša keletso ya semolao ka mogala diiring tse 24 ka letšatši. SMS a thobela go 45135. Ee, 45135. Clientele General, KFSPA dimeletse go ke morekisi wa insurance ye o sego ya bophelo. Bona dipeelo online, go dirishwa ditifetso tsa tlwaelo.
6: Se, ke se dibeng, ka Breadwin le Timmy Thomas, fela mo go thobela FM, moshato wa tsebona go ithabisho.
0: Gore bele betso tsoke ba somepe di pedi re tswa iri o re libile irinya le somepe di re le boga tle batheletse re le boga theletse ya lena ga maikutlo a tsweletse re le boga maikutlo a lena e le tono di bona ka mogolo di bonang banyalani re le boga
1: e nge ba tla di bona tlhabirwa ipia ipia re dumela batho le manyalo a mabotse
0: mabelisho
1: ne tedi taba ke gore wa tseba re keng ga nshinyana re be re tloga re tloetse gore ge monya monna a nyala mosadi mosadi o ka tlogela tse dingwe ka moka ya gabo monna ga ntšhinyana be e direga jale upia a se bothata magagešo ba e leng gore be le bona o kare ke bothata a se bothata le ga tete e dio ba gore go gabotse gore le kwane gore le dumele tumelong e tee re sa re gore a re tlhomphe ba e leng gore ba dumela kwa le kwa e le ka iša go tee ai man ai le tla bona rona o tlo ba bosibang otlo ba le tse dilo ya motse mo botse go ba le nnete ee bale ka re batho ba ka kgona go humana tharollo godimo ga taba e ka baka la gore o ne le ba e leng gore ya ba lwesa ka lebaka la gore nnete nnete gopola gore tlhogo ya lapa ke monna kere mara molaotheo re re a leka ee mara go ya ka puku e kgetha tlhogo ya lapa ke monna e nangbile ge monna e le tlhogo ya lapa diphetho re di tseiwang ka mogare ga lapa ke ena a di etelelang pele e ka re ka re batho ba nyalana papa ga ka re a re a moga masha church le mosadi a re awa go ka mogatsa ke mo yang gona ko shala morago ke re ko lateletse ka gageno ee ko shala morago ya phala o ka re o re ke a kwa ga masha o mongwe ra wa sepele sepele
0: re le boga gadi re le boga tlhabateletse re le boga temane yewe le tema yewe le gatile monana o la sedibeng re le boga letheletso ya lena re le boga motsweletso wa rena ke yana parepare ke mogatsi wa matlabeane moredi a tau re le tsebisitse gore tabagolo e tlabe ga swaka kua phalaborwa go rialo batheletse nna re a sepela re a katakata re le boga theletso ya lena ke gona re ile re goga lešhašha mafelo a bekešia a go tlhoka tšhelete a barutiši ba gotse a re roba bone
7: nako ya mabose nako ya bahlakug e tla botsheletse kgaolo ya bokete tse nne makgolo a mabedi masometlhano nne kgaolo ya go beakantšha le go ngwalwa ke ratabeng mike modiba motsweletse metšhineng ke amogetse bodibe motsweletse le motlagesa moyeng moleboge lebza ladi madira motsweletse mogolo isaac selemašila epsene ka diteng tša kgaolo ye ya lekgono ya bokete tse nne makgolo pedi a sometlhano nne 4254
8: banna koko
9: masedi
8: nagane mama ena o ile kae batho ba modimo ka gore ke tseba nako a swanetse ba buile a le gona ka mo gae
9: a botsiša motlho morong motogoru ka baka la goreng nna mmao e senke ke bole a bolelele nna seo lejadi la motholo uo jwana
8: banna a tse ke a iputiša gore go dirang ka mama nke ke moleke motlho mongwe ka whatsapp ke tla mo khumana gape mama a ka seno o jwa nako ene ke rata ga etswa gane jolo ura gore lena lešale le mang koko
9: a wena setse re tlwaetse re na ba suwerebele sa ba kone ebile a re na le ka mofomo uo molebelela re radi e ka rati
8: bona whatsapp le yona shiwe a e tsamaye ke neng ke le ka go mofounela founu ya gage nkeša voicemail
9: gape mmawe o tsenwe ke pisa ka thong ke mmone gore dilo tse a di diang kogre le go toa mo
8: wena wa thoma koo bisa o shitše a tsena jwang tabeng tša rena jale le gona mama a ka tsena ke bisa ka tlhogong ka lebaka lang
9: ee a kereuale pizza o nyaka goreng e a bolae ngwana ka ka pele o ka baka la gore o nyaka mmatlheko e
8: banna
9: botse
8: gane wena koko ositse o bolela
9: efewanka ore ke bolela
8: o bolaya papa ka mabaka mafa ge gatse go diegang bo kare go ne lo tse di diegang tse nne ke sa di tsebeng
9: aa ke ua petsa o diega di ta tseba ko wena le mmao ka baka la goreng a ke re mmao o nyakana le phetola ka baka la pizza ka baka la gore pizza o mmoile tse di tata
8: nko eme koko
9: ke emele
8: kgane wa o gatelela taba ya pisa
9: ke ya tlelela
8: ke gang koko mpotseng go diegange ke sa itsebeng
9: ee wena ke raro wena a tshwantse o botse nna taba e ya gore na maphodisi a ntse a nyakelang papao o tlabene
8: e banna nakore a ke sa tseba le
9: gore
8: a ke tsebe ka baka la gore nna ke tseba thabeneng maphodisa a nyaka papa ka lebaka la ditaba tsa saki
9: ka baka la ditaba tsa saki
8: ee
9: jale
8: ga ke re setatla sela ba reng ke saki se o boletse maaka gore mosadi o la moropileng ditšhelete o tsebana le papa e jwangjwang tatsa o bona ba nyaka papa ba nyaka go tseba gore na go diregang ka taba tsa ditšhelete tsa saki
9: wele mpedi o nyakela papa o ditaba tse papa wa sa di tsebe o ke no swantsho tabaras
8: mara koko yema
9: kemele
8: kopela re skira tsenela taba ya ditšhelete tsa saki
9: e re skira tsenela
8: kwa ke nyaka go tseba taba e go e gatelelang ya go bolla ka pizza gafetsa gafetsa ka ditaba tsa lapeng la gešo gore go direga eng ye ke sa itsebe
9: se pele o botsisha ma na ke tsene fela na se le sa ba kone botsisha mwana di reko
10: ya re tabi mandigen e kurdu mara kanjo ni fustani
11: tsholo ke eng yo se go shishimbiza ka gore nna ke bolela se ke sekwele
10: a go ntshele ba mense go over le bona ba re banya go dira Robert
11: a ke re wa motse ba malomo matsubane e ke mmotsi sha ono swara mo ale sa swara mo ale sa sa ga go no shuma go nthapeletsa o ra go jwalo motlogolo
10: nale ma di we ba di la gafistan o ra ba ka banya go mo dira se seng ke ra Robert
11: ba
10: ka banya go molaya ne
11: botsa ke na bonnete ba sehue a ke nyaka go bolela maka mara se se leng gona se ke leng shoka sona go re sona banya ka go no dira se sengwe ka yena batho bale ke ba koile ka tšhaka ditsebe manemane ba seba ba bolela ka go seba ee
10: gore re dimensentse ba sa nyakeleng yalana mos
11: jalo goreng ba sa ka bamponšha le mathomong go ne o swana le mmama bona atleast ko kwa iphitlha yena
10: isen motho o pretender yena man dangerous blind ya ebile o phala ko wa go gana o
11: wa tsaya ke lekeile bisa ka re ke a mo rapeletša malome ka mmotsiša ach a gana tha
10: isen daye matsobane la yene I'm totally dangerous blind. Yeah. Or u dira go gore o itsepile yona santara ya gagwe.
11: Fela mpotse pesa. Wena o nagana gore motlho mongwe go bolla ya mo ga bona e ka ba ile ka lebaka le la santara.
10: Yeah, ma di we go stand santara ya ga maloko, o wa family, di ile family. No robe tu mo sa se family ya bolena.
11: Mandi. Tabe we bolelang e ka kwala. A ke re jolo Robert u ba nyaletse.
10: Ee.
11: Ha pekele loko. Tshwele ba ka mola ya e le ga banya ka go fepa santaro wa bona o.
10: Ja. David. Ke tla nya go lla di ding. E le nka go tshwe le go nna ke nnete bonya go bula Robert ne. Bona ke tshogela family ya reno.
11: Hey why?
10: Pela Robert wa bala ya.
11: A e pisa. Robert wa bala ya.
12: Jonjay. Baby, we gaan niet maar met haar rijden, dan moet je het doen.
13: Oh,
12: die pizza die empty. Na kun je ook zo'n lavo.
13: Hé, mama.
12: Ik heb zo'n wale. Na gwenne.
13: Oh, dan sorry, la mga chaka. Hé. Gwa pala, man.
12: Gwa pala? Tata ki, ngukwa muka, what's wrong? Hape na kituri kitala. So, ka uruwe na auki kwe gabu, tso ura ura ujiwa.
13: Ah, ke tla dire jwang ka baka la gore ke paletse ko gapeya man ke ke a lwala batho ba modimo o ra gore nka no dula ka ga ke apeye mara mama
12: ke a kwešiša gore ka seno
13: o lo nagana gore ke thomela bolwetse nna
12: baby a sekese mara o ka se ikgethele ke no ra gore ke nyaka go sotlha-sotlha
13: ebile ke dirileng ka gore nnake ei sorry
12: baby ga ne o seriase okomokae
13: ai kore ke kwa ke gogega ka mofase ga mokhuba mara o na le pedi pedi ja dikomane ane jale empetša maatla mama
12: baby o gogagogega ka fase ga mokhuba
13: ane ke bekile go founela phetola ke re a tlantšee mana ona ka motlhoka
12: and then
13: nna ka bonna ke palela ko go ya restauranteng
12: o founela phetola o moisa kae gane nna ke go
13: mam ama go gona o tsena banna gane
8: but you should have called me
13: petro like ke naganna gore o tlotla ka pela a kgonang kesha doctoreng lwena shifa o gana ore he malego lo jaga
8: malego ebile e mapele ka gore gambiale be ke ne le botima leselangpotsa gore ke fete kua go yena gape ke ne o makala motho before tsena ka ndumbeng o mphopola dimpa wa bona tabanyana e malego le ditaolanyana tsa gae go ke tia ngakanyana e massive ka mpa yaka ka relationship yaka ke askise
13: man what's up a re kwane malego ore why a phopola mpa ya gago
11: Yo, yo.
8: Robert. Robert lo a nyele tsimma lo banyana mo he
11: mara ma na ke likile ke likile le botsisha wena le papa gore le mpotse nnete lena la dira
8: nnete ya
11: lena la gana
8: hey ni re thabile ke nnete ya eng ka baka la gore e ke gopola ga botsena le wena sacrifice mo tabeng he
11: jalo nna pisa ga mpotsisha ke be ke swane tshe ke reng go yena
8: oh okay a bona na potse ba re thabile gore makanyana ga gwa a o sinyeditse le nyalo
11: o ra jang gore a ntshenyeditse lenyalo mma
8: wena o nagana o nagana gore robert bisa ka dumela ka robert he o ra jang a ka dumela gore robert a tla nya a o nyalo a fetsa akgwe ke se o se naganang gore thabile no no Thabi please nka se e dire taba eo nka se mmolae robert robert ke mokgonyana waka
11: nna ke be ke tlhakatlhakane ka gore ke kwele gore ga botse go na le se lenyakang go mo dira sona jalo
8: Thabi.
11: And what's about? Pisa o bile tshe sengwe ka Robert man.
8: O bile tshe sengwe. O re lenke. O bile tshe ngi Thabi.
11: Ish, ke le betse man. Mara sa ga botse.
8: O bile tshe ngi go bolele. O re lenke Thabi.

0: Heaven, but get. Na khano wena o nya ke lang se skaka ka ka se se. Kore o try lo mphonela. Ka go botsa re ke busy. Wa ba no bona go bo ntatelele. Go tiega ka pedi no bona re ke ithwale ke tle mo saloneng sa gago ka gore.
1: Yeah man, ke nya ka re over man and ke nya gore gore taba bona e ska ba da o le bozela ga go fetu o itlala too much on
0: profile. Ke se le nna ke maketse gore gape gore re taba gona e serious.
1: Yeah, it's sensitive. O sa re serious.
0: Okay, go tiega.
1: Eish. No, o sharp.
0: Yeah, ke sharp. Mara ke bari ke wari dika kana go e o nya kang ka yona ka bakala gore ke lunch time. Kwa restaurant eng go busy kana go e ke.
1: Yeah, yeah. No, mara mo salon ke bona ka re tla gona over grand ne. So o sale sharp.
0: Ke sharp ka e gara gore ka tabela ga o ya gore wena o fit for o ka bula motho. Batho ba mutimo. Ke tshaka lo tsha wena ke fit for go bola motho
1: o go bola sa o bona batho ka dasa le
0: okay sorry ke go shure ke eng o lala ka eng
1: ke ra re motho se tshe a fitle hiso o bona a o eme mo mogolong
0: bona what's up king bo ka one re shifte mo re ka se ra bolela ka lo tsha go bola ya batho mo le o bona gore ka mo ke up and down ya fela a re ka kwa koleng re bona go lela ka
1: botsa
0: wena mo na lo wena o ni
1: tlhile
0: okay. Na, ke nna re ka bolela jwale. O re go tie ga mona. Wena o la fetsa di no bolela lo tsa bola ya batho. Ke gang.
1: No, as mana tse mang tabe ya mpora man. And hey, it must come to stop. Yeah.
0: O la kae ka?
1: Ka matala. Matala wa jola. Eng, ke first honor no man. Tiken tie ke e tlela doctor. So nka se molese.
0: Ema pele. Ke mang motho o bolelang ka ena? O no matala jola ndee
1: ke nya go tsava pele gore wena o strong na o tla gona
0: but girl eish bona nka se gone go yara ba question eo ke nya go tsiba pele gore na wena o na le bonnete ba ntompo tsa nyona na ene ke mang motho o ke nya go motseba mo
1: top 7 ntho santse we nya ke ga njati ke plan gore plan ke eng e bile re execute jwang finishing plan
0: okay ke a go kwa e seng gore monna wena o ne bo tsere tabele ya toro and then we dear reality motho mongwe o show ka tabe ya gore madala wa jola he
2: or le rato 1 and then le bofana wa ka ba 2 tana no
3: eh wena mo mpane kumula man
2: tana no
3: Timon.
2: Hey.
3: Hey, ke tlo ba ka go fupa ga mpa ma no.
2: Ama
3: go le o tawe khafisha hizo.
2: Ar kwad. O e khafisha nna. O ga fa wena.
3: Yeah.
2: O ga fa wena. Khabetse wena ko wena ma. Wena ko wena a wena wena. Papa go sa manda. Papa sa manda sa mi.
3: Ha ke ta deng meskino ka ntla mo hula ka ntia ay is mal man
2: a smal na
3: yeah
2: o ga fa wena o wa bana wena go gafa ga fi o ga fa wena
3: ke iso ke ya go na fa bo se yo ne o ntune na spani sengwe ta pitu gant
2: he o na
3: yeah
2: spani
3: yeah
2: o na a tsene di tabeng o arkwane
3: ke iso ke nya go tlobolela le demons ene ba timeletse mlatjo wa go zwap ya
2: emapele ora gore o ka idira tabeo serious
3: serious yeah ho ba as long as o no ga ntshine la span
2: arkwane ke nka se dira span so
3: yeah
2: anga se dira man o ena mphe spane re fetse
3: mara ke nya go tsoba pele gore wa gafa ka nnete bo e gafa
4: ma batho bo tsa John gore mali gore le pele ba tsena ka ntumbeng a mo phophola mpa ya gagwe re tla gopola gore ke wa morago mali go buritse John gore gona le kgonagalo e kgolo ya gore ngwana yo mma batho ba mo imilego a se ka belegwa na gane mongaka mali go o bona eng go ba o kwa eng
5: mahla go nyang tsela malo go ngaka malo fo o bore gala o reng mbaela tsia jonjon malo fo o bona o reng mo o re gitle marogotlo yo mahlakung ya ntse fela ke bolela le daena mohale ka morelela station yo mahlakung a idea ka mata
6: manga ka mala go kenga ka ya nete mabatho o tlo go matsele le natla le tshe mahlakung tle Evelyn le Pepe ke listing city ga e botoka a phasha
7: se se lebza yo ka mahlakung go selega bedi gararo o no tlo go bontsha hore le siana na mabatho le phetola gentle le thebele tlo le ka ra kotse gape mmale ho ke ga e tlwa a o khona go bona le pele na go ne maka ka mo monna di kontraka le yena ke ra John John o nna ka mokhuburu wa go ga ngwana modimo ko re ka nnete o tsene ka rapisa ke dikgolo ke di fishang a o sharakane ka mahlakung le di molepo ga mang khaila ga molepo ga khoshi molepo
4: loi mahwiting a re le ntshula ba go logolo a le wele fase ke nga ka egolo ya mahlakung o bolela nnete ngwana le ka momoletsi maruwe moshate le tia di bodu a re se selebo monga ka maleku o di bonetse pele gore ngwana se wa John John ke senya ke ri yalo o ngwala le ka mokaditshwene Mahlakung rocks Jerry Somo ari monga ka male khururutse batabatsa gagwe ge le mabathu yena a wa sanetsa no bolela nnete go John John gore ngwana o muimilego kwa phetola not John John o ngwala le ka momoletsi ga khoroshi male go tlhalosa gore mpa yeo a se ya John John ra kontraka Mahlakung rocks Kimbanikos R37 ga mathi pa Barcelona ke na Nicotina Nikos Jekim Jekana ra ko ma arunga ka male go tlhatsa gore mabathu o ya go gomatseleng ke check ra koma go tswa ka mogama kanye ka mo Peter Maroa Pula ari yewe e bontsha ga botse gore ngwana o wa imilwe go ke mabathu a se wa John John se selebu o ngwala le ka polokwane ga ke bogo matemana mokgethe mo tefa mo eti se selebu male go bona ga botse gore ngwana a se wa John John go aga le thebe ga e ke magakala ga kgoshi ga dintompe mushate mputing taupala male khule mogile gore mabathu o tlo ba le gatello ya mogopolo go mise o ska dira gore a lobe ngwana tsho o ngwala le ka mochate ntswaneng Doris.

nyagula a re se se lebza o mo phuphola gore a kwe gore mpa etla kai gore a khone go alafa John Johnny ka gore o tsenetse mpa ya petola a retse ke Doris Nyagula ka se go zone 1 mas sakanege Freddy Mujela re se se lebza ke mathata ka ngwana wa mabatho ke nagana gore mmale go lena a ka bana le mona mara ge ile ngwana yena o tlobelegwa mathlakong ya tsefa ke na Freddy Mujela ka Dreykop malesela Peter Make se se lebo ka mmale go tsiba se sengwe le se sengwe ka mpa ya mabatho hey diabo a tle se se lebo ke a leboga ke malesela Make a Trashville ga e ke khuibiga batlala thaba moshate #66

0: fela go ne le dipielo
1: gare ga dikgwetlo tsa go loba wa leloko kwa le botlhoko e ka go thoba pelo a go tlhokege go lebeleletsana le morwalo wa ditšhelete tseo di bakwa go ke go latlhegelwa ke wa leloko go nthišišega gore dithulaganyo tsa poloko tsa Clientele di lefa tšhelete pele go di iritse 24 o ka šireletsa maloko a 13 go leano le tee go netefatsa gore maloko a gago ka moka a tlhokometswe ebile go akaretswa bana ba bararo ntle le ditefelo tsa tlaleletso ka Clientele ga o reke fela leano eupša o reka gape le khutso ya monagano lebakeng leo o tlo o tlhoka go dira megala ye bohlokwa ka airtime ya 200 rand yeo o e hwetšago ge o dira kgopelo merero ya rena e lefa gabedi ge e ba motho o tlhokofetse kotsing ya sefatanaga ya thuša ka senamelwa dijo le thušo ya pulo ya leswika dira kgopelo le gono go bonolo a gona ditlhatlhobo tsa kalafo ebile a go tlatswe dipampiri SMS a thobela go 49202 go 49202 Clientele Life ke FSP yo e dumeletswego le morekisi wa insurance ya bophelo kgwetsa dipoelo go online go dirisiwa ditefelo tsa tlwaelo
2: o theleditse tabagolo mo thobela FM le Dr. Moloko Mashamaite
3: are a o ntse ba botsa wena Dr. Mzeno ntse o ntse ba ka botsa ngwana isho o sa theleditse thobela FM ya lekgotla ka tshola Africa bora ba theleditse re bolla re le mo Masorini archaeological site ke le felo le le botse le le kgatisha go tsiba ile ba ipile le ka metsi ke le tlhakile botse re o bolela le bemotse re o bolela le bemotse ke bolela ka mayara wa masipala wa maphala borwa councilor Miriam Malaji re o la o ina le kosha ere phala borwa ha malaji phala borwa ha mamutashiba nna go bolela le ramotse wa mo papala borwa mama Miriam Malaji madumeshia ra ludumedi thobela
4: thobela le kai Dr. Mashamaite
3: re bona ra lena la le tsho go go siya mo bolela le le ke le mbuje meara ape le nakile na the host ya and era hore le ka le rphatala de le rata o go mbuje mamotla ka hore musho sho re tshitse mo uno ri nka hore tle ga re ba re mo ntaka go tshurunye ga wena
4: re kwa re itumetse re thabile kudu go amogela baeni ba rona ba go tswa kwa Limpopo go ba phala borwa wa municipality taba kgolo e le go tla go bolela go ba go launcha yona spring re etse re ya pele ka gore ke nako ya tourism yale re tsena go September re le ba phala borwa wa municipality re naga ena go gore re masipala o le re amogela baeti go tswa kgolo le gausi ebile ba tseba gore re ba lemo ba bolokegile tsa poloke gore di latelela kudu ebile ba tseba gore le ra affecta ke disaster ra tlhoka ditsela ra tlhoka maproo bele gane bele ke rata go dira boipiletse gore ditsela re lokisitse a lokisitswe re redi go ba amogela ka matsogo a mabedi mo baphala borwa minister one kilo to the gate ya Kruger National Park mo masorini mo ebile ba gae
3: a bi yelo zure e khona re ke shele ke mera go re ta khole ma mera o di tla le tsona ka botse botse botse ba re ga ba le botse bo mo le khota petition ba le botse re re ne go tla maspaleng wa rena la tsibona le ka tshe la vhe go ka mogolini la tala na ka ona la tsibona bana ro di yang botse botse
4: la batho mo re kwa re thabile a ke re bele re tutsa le go maketa le tsebe gore ge re bolela ga bjale le fase ka moka le theleditse ge mo khota petition ya gare a bolela le bona ba fapego ya gore bele ke nako ya baeti ke tla gopola gore go na le di-big five ka mo Kruger National Park ge o tsene gona o inyakele ono e bone o tlo bona tlou o tlo bona tau ke re ke metlholo ke metlholo ka mo ene di gona diphoofolo le marobalo a gona
3: ke le mbojeng meara gorena ga botse batho ba bolena gape dilo tse dingwe ne o khumana le na le tsona mo batho ba sena le taba le tsona batho ba bolena ba na le taba le mafelo a le tšatši ya boeti ba tla ka mo bata ba bona lefelo le o ba batla ka gapeletso
4: re batla ebile re thoma ka bana ba dikolo ebile re tlišitse le ye ya tourism kwa dikolong kwa ba gare ba e ruta mo bo matric le ge ba ya bo di-leveleng tša godimo o bontšha gore re serious kudu ka tourism because rena we are the mining town and ge mine o itlo o felela palelwa ke bishumo re itshepile yona tourism gore ke yone e tlo ya nngwe ya gore thusa be ka masipala
3: wa tsoa gore motho a ga e tabo ja batho ka moka a bona gore bana e tla bone mo phala borona go buang ka botsebotse ba phala borona municipality ba ba ithalotsa ka bo bona le bona gore go be le rena re bone ka rena matlo gore flomo go botse wa gatlisha wa tseba a mele ke ke bolela le mrona ngobene ke bona dipofolo le ntse se pela tsela mo re ke ke di yo tsena ke sa bolela re a ithina e fela molaetsa o le nka go ba theleji ntle le taba ya gore ka re ke kwile ba re botlo ba le beke ya the national parks week mo ile gore batho ba tla ba batsana ka mo shokeng le mahala a ke tsona ge e bolela ke le nna ntlha ka ba le buimanyana gore re no re botsa rena beke ene o taba go direga eng ka gore ba re lo le fa le le feel tsena ka
4: ya ba tsiba ka setlwa ye di rena le yona beke ya mahala week ya go tsena ka mo khuruga go tlogala manta o fihla Friday Saturday a ba ra lokile mara ntwe enkhatlhang kudu-kudu gore bana ba ga borena ba a rutega a o motla fela ka mokhuruga o fodisa le menagano o o kwa o tshwenyegile mogopolong just come in Kruger o tlo bona go a fodisega ene e nngwe ke e bonang kudu ka jaba tsa rena tsa boeti re le baphala borwa re gantsa go ka tsona ke gore Limpopo e re agetse moago kwa gate we are the only municipality o na re ona le gate ya o tsena ka Kruger rena re masipala wa Limpopo
3: wa rereja mana ke re tsena go bo skukusa a o ka mogola ne
4: here is the best gate you won't find it ene lo gona gore o yo o bone mo ba boitsha go di elephant ka botlalo o di bona ke gana mo le thaba camp go gore mo ke mo le ga itshina go gona ka jabuyeti
3: Hey, ya batho ba leader ba tsanye gore montabanya ka motho wa gona gore ke tsale fela ba di nya ka mayara ka gore mayara a re fetse ka ye ya gore rena le batho ba bantsi ba sa khumane meshumo mana nna go lla go tsena ka motho go wa lwa e ba sa ba rena bana meshumo mana o nana gore mafela o tsena le a ka gona o fa o tlholela bana ba rena meshumo
4: ke bolela le lena go jwile advert ya botswa mo Sun Park ba inchitse inyaka di ina le goba le di learnership e no ba gore bana ba ga borena a ba gone go tsena mo di website lo bele be ke dira boipiletse go baswa le batho ba ba rutetse go dilo tse tourism gore mishumo e gona le dikgoba di gona go cleaner go ranger eng ka moka aba apply dikgoba tse uwe ba kgone go thusega go di baswa ba rena gore ka nnete mishumo gore ba tshela tlhogong dikgoba le mo leader mo go MEC dikgoba re di bone di gare ditjwa ino ba gore ka manyane batho ba di tshela fase re kgopela batho ba apply gona those days ya gore ba re ke ngwana ga mangmang re tsiya go ya ka gore ngwana yo ke nnete o ile mo sekolong mmereko o tla o kgona ene o
3: emetse le bolela nnete emeyara ke nna le dikholofeletete ya gore ba ba re tshelete ngwana yo ya lekudukudu baswa ba rena le tsebe bana ba rena gore o ka kgoneya gore tate lengwe le tele khumane le learnership ka mo o ka kgoneya gore le tele kgone go ba le tour guide ka mo le tele amoele batho ba utswa go ne ke le ka tshwa kudu meyara ke le kaekaekaekae ka ke dingwe ya ka kua sekukusa ka kua e le nna motho mosekete batho ba tetse ka mo e le batho ba utswa dinageng jante ke re banna ga ne batho ba borena ba kae batho ba borena o kare taba e ya o etela a se ntwe re rata o kudu e fela ke ya kwa le ya tlhotlheletsa gore ka moka a re tlhomeng go tsetsa boete re di šale morago le boile kudu meyara o boledišana le lena
4: go leboga rena ba thobela FM le batheletse ka moka thobela
3: jilje tshobela FM le go tlhagatshola Aforika Borwa Dr. Pzin ke nyaka gore o tsee papatso ya mafelelofelelo re bone one ka tara dia jwang

0: tšhelete ya Shoprite e maemong a yona e noši. O me re keteka ka go fa mekgwa ye mentši ya go sekeja. Ka dintšhola ka tšebelo ka 5 kg ya White Star Super Maize Meal, 5 kg ya Speckle Rice, le 2 liter ya Sunflower Pure Sunflower Oil. Di hoche ka mokana ga tšona tše tharo ka 179 rand. Di hoche ga la go fitlha ka di 6 tša September 2026. Ga Shoprite fela.
1: Re o nagana gore o ka se kgone go lefa ramolao, nagana gape. Clientele Legal e rulagantse ditirelo tsa maemo a godimo a tsa semolao ka theko ya fase. Merero ya rona ya go fapana e akaretsa tshireletso ya gago, ya molekani, bana le ba lelapa ka moka. O tshireletswa go mathata a selegae, bosenyi le go amega mošomong. E ka ba ditaelo tsa tshireletso, go tlhokofatswa ga bong, tlhalo ntle le ngangišano, goba ditirelo tsa go fokola. Ramolao wa Clientele Legal o gona go thusa. Ditirelo tsa rena di bonolo. Letsetsa ramolao wa gago mogala go ba romela email gomme o tla ikgokaganya le wena. Meraro ka moka ya akaretsa tefo ya beili go fitlha go 5000 rand. A Clientele Legal o hwetsa keletso ya semolao ka mogala di iring tse 24 ka letšatši. SMS a thobela go 45135. Ee, 45135. Clientele General KFSP e dumeletsego ke morekiši wa insurance yeo sego ya bophelo. Bona dipeelo online go dirišwa ditefetso tsa tlwaelo.
2: Ge ditaba di sa fiša, tabakgolo ya di sekaseka, re go tlišetša tšona di sa tuka mollo. Thobela FM, mošate wa tsebo le boithabišo.
3: A ge tswela pele magagešo lebakeng la bjale ta ke le botseng baeng ba ka ba kaka baeng ba ka ba kaka lekgono rulišana le bona ka ote ka ote magagešo ke se re se tletšego mo le bona ebile ba tseba gore ntle le rena ba tshwanetse gore ba tsebe gore ge re mo re tla ba kopantšha le Aforika Borwa. Aforika Borwa ya kgona go tseba rena go direga eng. Ke na le leloko la boto e ya Limpopo Tourism Agency maabane ke be ke na le modulasetulo ka kua ke ile ka re ke bala maina ka re ke tseba ba bangwe ba bona o mongwe ko motseba šo tate masoga madumeši a ore a le amogela thobela
4: le dumediša ke rena bagaši ba thobela FM
3: šamrena
4: Dr. Mašamaite
3: e ke re ganeta go timeletša
4: a nka se timele ka mokgoro
3: nke le re botse maabane ke kole mo gore re tlhoma ditaba bjale a kry ale ka June tonakgolo le molekgotla petage ba ile ba tsebiša boto ye ntshwa ya taolo ya LTA gomme ra kgwetsa e le gore ao maabane a mabola a pudi re be re boledišana le modulasetulo wa yona lena le maloko a boto mpotse morena masoga mmamotlha fela mpotse ka taba ya mmamotlha fela nka le retisitše mo
4: re tlile mo mogaši le batheletši ba gešo gore re tle re ka sega gešo ke tla re ke go bea leswa letšatši le e leng gore ke la spring campaign ya rena ye e leng gore re lebeletše gore gona mola kgweding ela ya September re tla be re bulela diphaka tša rena e le gona go thoma kgwedi ya rena ya go keteka bokgwa ba rena go e leng gore bo amana le tsona ditlhatšeng re gopola ga botse gore mo provinceng ya rena ebile re na le September e leng gore e tloga e bolela le rena ga botse re le province ka baka la dikereke tše dikgolo tše e leng gore di gona ka tumelo ya sega gabo rena o tla gopola ga botse gore ge re ya gona mola September mola sega gešo se re ke yona kgwedi ya go thakgola ngwaga ka gore yalo re thakgola ngwaga le rena ka mokgore re lokišetša batho gore ba lemoga gore kgwedi ya September it's an African month a re thakgole ngwaga go teng re keteke ngwaga o moswa o re tlameng re o keteka
3: ko gore ka mantšhwa a mangwe wa tsa ka mokgwa o ke utlwang ka gona morena masoa e ra gore ka mokgwa o le tlileng ka gona le ka mokgwa o tona a ileng a bontšha gore nyaka gore bontši bja dilo di direge Limpopo kgweding ye e ra gore le emeletse ka maoto gore ge kgwedi ya September e le go kgwedi ya bokgwa kgwedi ya boeti e tla ebe lena se le tlhatlhamotse ebile le re bontšhe le motlhe le ikemišeditse go amoela baeng ba utswa kae le kae le kae le kae
4: re amogela baeng ka moka gona mo kgweding ye ya September re tlabe re amogela le baeng gape go tšwa nageng ka moka tša Aforika e le ge re tlabe re keteka goba re na le conference ya rena ya the African Tourism so kore re tlabe re amogela batho ka moka go tšwa di khutlong tsenne tsa lefatshe
3: nka le lebi tsa African tourism le sa lebi tsa South African tourism
4: awa a kere jwale mo a se a rena re nnoši
3: ozimbabwe
4: ba etla bo namibia bale ba etla
3: baisa bale ba dinaga
4: tsa sadek ka moka ditlabe di tlile mo di tlo ba le conference e le rena and gopola gore o monle o mongwe wa robalang peteng o tlogela soka and then the tourism economy ya
3: gola o ke mangwe a mano a lena a o godisa economy ya lena ya province ye
4: and re re gopela batho gore ka se ga ge shore re moeng e tla ka ge shore tletse ka wena
3: ya
4: go fela go e ba le maarugi jana mabedi a mararo kere ke ba bona motho a tshwere di camera a tsamaya khatha dinepe e le a tourist ba mokitimiša ba motela sela le sela
3: ao banna
4: a re lekeng ka mošo go fela go tlhompha
3: gore ka mantlamengwe lenya gore le no tsebiša batho gore ka mogo duto ba le amoela baeng ba bantši ba o tsa mafelong a go fapana kudu ba o tsa dinageng tsa rena tsa aforika ba tsebe gore limpopo ke naga ya khutso limpopo ke naga ya lerato dilo tsana tse go fetsang go mpontšha gore batho ba ka di dia ba tsebe gore aowa tla ba le kgole kudu le tsona
4: a re beng kgole kudu le tsona re ba kgopela re tišitše gore a re amogeleng baeng ba re tšatši le lengwe tla amogela le mangelong
3: ke nnete kgolo ya go tlhoka selabi re lebogile kudu ntate masoga go boledišana le lena wa tsa keng e a bontšha gore ya le gona e loile tabe e loile e loile ga botsebotse ka mantšwe a mangwe re gata a re buele morago re apele
4: aa re apele ngwana papa
3: re lebogile kudu o boledišana le lena
4: bagolo ba re
3: o theletse thobela FM ya lekgotla kgatsho la Aforika Borwa e gašwa le mo toropongkgolo e bana ke na le gore toropongkgolo ya polokwaneu mo masorin masorin ke nyaka bolela letaba e botse ke e bone ga botse masorini archaeological site o tlo re thoma go bolela ka dilo tsa archaeology o bona maswika a re dukologilego o bona botlhago e re e re dukologilego e le go letsatsi la lekgone e le go losolelela lekgone magagešo ba lebitsa spring campaign ya media ba itsebiša semmušo ke ka baka leo ba re biditše o tse gore ba biditše dinkwenya ba biditše palapala ba biditše thobela FM ba biditše le mokana lonene o nkganama kwa nama ya go beša mosa ebile o lebeletse ka ana taba le nna o lebeletse kwa ba bešang dinama o nna ba fetšane atee ke ba bangwe ba ketlileng le bona mo ke na le mosa ngwašeng ke na le ora ke kgadi matebela go tswa kua moletlane matheletše e re ke leke ba babedi ba bararo tepsen ka baka la gore e ka taba phoso kudu gore re tswe ka mo setšhere boledišana le batheletse ba rena a ke no topa ba babedi ba mpotse gona ke difitse ba bonang di goile šedi mo bekeng e topa ba babedi ba bararo mobu wa mathomoso thobela
5: doctor
3: e phiri
5: lekae doctor
3: re gona rra le ena phiri
5: doctor ya go tanya šedi go na le lesogana le e le gore le tšeetše lekgarebe la lona bophelo le yena ga a fetša a itšeela bophelo le lengwa lesogana le tšeetše kgarebe ya lona bophelo ga le leka go tetšeela bophelo ga dina le go strikela bophelo ba gago sepetlele
3: ao bana ka tikologo efe
5: ka gana kwa lebile putša ke tse gore nka kwa bozulungata la go baka e ka e tlogile e bega mo radiong semmušo ka ditamo ditabeng go e ra gore doctor a taba ya mohuto re ka mogore santse gore e lebelele ka ditlhulantshotshonono gore ga e le gore ke lekgarebe le na le motho e le dulago ka le lona goba ke mosadi na le monna a dulago le yena ga a kgweditse a ria ditša bootso a se ka ba ba a bolawa a leke gore rebeleeng re be le plan b ya gore a ka kgona go ya kgolegong lengwa ka metlhano gore ke ka mokara go tsona re kgone go di fedisa e se ka ba modiriso tlwaelo
3: go kwele phiri go kwele monagrešo a re tseo mongwe shote tepzen re ko gorena yena gore dumela motheletše thobela botile kae a wa re gona mpotse wena o go naana gore keng se se gogetseng šedi mo bekeng ka moka ge ditaba dintsi di phuthologa di ya pele le godimo di afoseye
6: kgogile šedi kudukudu ke lebaka la gore yona wa moetlapele wa magosi gore a re tlogelene o šusa le tšho tša batho e keng kgobile tšedi ka maata ka baka la
3: goregosinkwena
6: batho ba ona ba kae
3: moetapele wa contralese ke mokw e le monagese ke a leboga a re tseo moši o dumela motheletše
7: tobela ntate mosamai
3: a re lotšhe a re lotšhe
7: le kae papa
3: onera le
7: a wa re gona ke gore leboga kudu mogala yo goo bolela le ena mo gabiyanyana re le bo furu o tholela country ya gore na mezero go dilo ke botse ra mo le bo ga motho a modimo tamisha wa ratilo ka moke kana ntate machama itere le bo ga mogalo go bo bolela go bolela le yena go tholela ni dilo di dilo ke botse mo ga gore na ra le bo ga papa
3: le bo le professional le lena papa re le bo ene kgona go ra tselela le morileng kona re tsaka me ya go ya gaxo la kgona go re bolela tshoma felelo sho pele re dira ditabe ngwa mafelelo sho dumela o tshege tshebele FM le go tla gatsela Afrika bo re ba tshelela re go meleng mo a re go me a sima felolo ankane ane a sima felolo ankane re gonne go tshela lena no la rena moyeng re le mo Kruger National Park ka mo ba phalabora gate ke mo re leng gona le felo ba le bitsa Masorini archaeological site ke le felo la bogwala botse la ditshaba tsa ba jaona di a bontsha re di be di worwa wa tsona le di ranta bola tsa botse mo dilo ka moka di sepela ga botse mo rileng gona magešo letsatsi le tlabile diphoofolo di no feta mo di dumedisa di feta ga o na le ka molato nnete engwe ke gore re sa tlo tswela pele go bodisana le bana le molekgotla petiši motlho mongwe re ka boledišana le modula setulo wa boto ya Limpopo tourism agency.

0: kore wa bana ga botse ko shaye ya ragadi kendi ragadi ya bana ya diteki manang le DJ le Costa le DJ Lucky kore nya ka roe o yopela so thamotsi kore tlo so thamotsi ke bana a le dimelang lena kala thano dimelang ga mo lena dimelang bo ma dimelang bo papa a dimelang bana ba rena dimelang bana ba rena dimelang ba tswa rena dimela ya Yeah. Kuru pulele gona ya ka ya le khono ka re sepela da le dikarata so kuru no kwa re ka re so motho o so thamo tu a dia tsene tshe ke di dang tsone tshe ba le dikarate ka chele jamang ke chele jabana go ba ke chele tsa gore ka di joka ga e go ba yemang bana a re thomeletse tshe le khono ne le wena le nna le khono e le gere ga le melelo tshe le go dirisen tshe ka gare ga mafelo a beke kuru re go ga di phosona tsa go seriselo tshe leng gore di feletse di re dira gore re lwe le bana ka ga re lwe le ba lekane re lwe le ba gishane ka baka la go la dilo tsa go seriselo ka baka la re o mong gona bjale o tshwere tšhelete e leng gore tshwantse a yo reka maleri a bana masu a bana a direle bana selese yena o ile ka yone dikarateng ebile a o ne maa go kwang kore sotha motu kore ya ba re to come nice dumela tlhe wena tameng tshobela re locha nna ke mangkoko baby itsheletso tshegolo le retso la gago dintira se ke leng sona le kgono ke la botlhano tlhe banna Dr Mzeni dumela wena a re nape re lebelela gore ka gare ga mmino ke lethaba re tshwere tse di fe yo ke bone malaika a tu bopo ya ka ke bone destiny o open the door mo e leng gore malaika ba nna le brayu fa ga masekela ke ka mokgwa e leng gore ya go tsena go mmino ka lethabo ka gona nna le wena a re nape re lebelele gore ke e leng gore ke tsa semoya ra go di topa ka sebopego se se fome e leng gore re tlabe re kopana le seja email de re kwa gore kabela gore o di tshwere ka sebopego se se fe nna go diragala eng kae mo e leng gore go nyaka go tsosolosa semoya sa gago o kaya dumela
1: Minokeletabo, mogo ibalenna.
2: Hashtag Minokeletabo.
3: Hashtag Minokeletabo.
4: Hashtag Minokeletabo.
1: Bangkoko baby, mushupulo, kufitana botlhano.

0: yarena imayemonga yona inoshi ka di major birthday deals chebelo ka 5 kg ya Farmer's Choice frozen mixed chicken portions ka 199.99 le 500 gram ya Rama original 70% fat spread ka 27.99 fela dintlo la ka tshe di gotjela mabenkeleng ka moka a Gauteng Mpumalanga Limpopo le Northwest go fitla ka di 6 ja September 2026 ga Shoprite fela.
1: I take your love and keep it. Killing re go tsho go sifike kana metseng ye le sume fela re ke la go irele ya bobedi go ba le nna ya Thobela FM ye lengwe re ready re gone bjale ke go boditse nna ka re go nyaka go ka fodile semoyeng bona re a keteka mo kete ba mo gologologologolo mothusho o kete ka dilo tsene tse ding chin chin chin chin re ke tsamekere o gole gole o gole gole o gole nga ka Imelda holistic healer sija Imelda o go lolekane le nna mokwa.
2: Thank you so much.
1: Arkwane, unya kanka mo ka bokala gore nna ke tsiba o tshwara mmoketo mogologologolo wa go kete ka pholo tsosholosho ya semoya dilo tse ke tse dintsi ke lengelengeleng tse bitsang gore ke mafolo a beke
2: a kere today ke ka ra fourth level ke tshwara futhi ya ke go sasa re tlabe re kete ka yona re tlabe re kete ka nomoro ile gore badimo ba ile ba mpha gore ke thwasise ke salthasana la ka la mafelo average ke fitlhile go komo ye ba rile no ka no fitlha mo after mowe o ka no dira tse dingwe ge ile ra o sa nyoko thwasisa ye nngwe ke gore go sasa ke tlabe ke honoriwe go change title ke tlabe ke le Dr. Sija Imelda because ke honora ke institution ye nngwe and it's an international one. So wow. Barawa re lebeletse moshoma ga o ngaka re o bone ra o honora yengwe
1: ore ngobela
2: yengwe re o re celebrate yona Mrs. Limpopo 2026 so ikere ke sa reina until ka October so ke dilotse 4 so ke bile le di wish tse 4 go di thoma kare ke 4 plus 0 which makes it 40 so ke tla ber ke tse ka ona o ska ba tlhaelwa ka gore ka bosi tla be ke re ke direla magantlele ke kikiletse ka direla magantlele so it's ayo ba thapelo ye lo re tlhoka magantlele so re tla be re phekola mahala a dijo a ke sa bolela cause ebile re na le dessert one bele ke re ke reka ba re dikidilo ja go ganisha di dessert so tla be re celebrate le 5 years ya gore ke na le mengwe e metlhano ke tlhatlho ba batho ke alafa batho ke fodisa batho
1: are kwane dilo tse ka moka tse dintšhitse ke tsale tšatši le letse go sasa re thoma nako mang re thoma ka eng
2: re thoma ka bo 6 ya thapama a kere namile yo bana go register gore tse gore mang koko babes na le gona and then ge e thoma e re 8 ke mo ile gore nna ke tlo tsena ka bolela tse ke bolelane ka fa message o ko fane message wa ka tomorrow re they will take your jacket but they will never take your calling gona o and then after mo ge ke fetse bang honorile ke bontšhitse le batho gore crown ya ka ya Mrs. Limpopo ke namile ka bo 10 after re jele dessert namile ke nako ya o seya KKJ2 ya 40 le ya 5 years ya celebration after mo ke malopo wa ya raphe kola bona o tla bo kitima semoya o tla bo kitima o phekola o tla bo kitima mo ile gore batho ba tlotse ba gore wa e ba stakile in life medimo ya bo bona e reng ore mangelo ya bona a reng go fithlela go sasa ka 6 o'clock ka Sontaga
1: are kwa neka ya go phekola ge re thoma kana go ya malopo mo leng gore ra phekola ra fushe re dira je ka moka ge a kre ge se dimo setsogile se bona setseng ka mangoko go tlala ta mangoko wa mmotsa ge le gore mangoko ga la diwe o nya ka botšisha ona le mo leng gore ka emelela
2: re ke la tema mangoko re bia di tilo ra re ba ile gore ba nyoko botšisha ba tlo no dula fase o bolele story ka moka ke rena re filwe matla o nya kisisa o no dula fase wa nna ke bona nka re ke stakile le re go stakile kae then nga ka thoma o botja jatla ba o botja jona so ke tla be ke se ke la beke na le gobele ka lena lena re tla be re celebrate 5 years ya anniversary re le 2
1: a ke tla nna ke nyaka kenya ka gobele go bolela maina
2: ya o ye lo lo go bolela maina o tla ba botsa le ka dikhala
1: a re ke re monna re a re bo se ba re tse bogo swafo ba ntse bogo swafo ke mang ka ro go dira
2: se le badi a re ke
1: le le badi
2: e a re le badi mo ke bona le badi le so wa ke bona molo wa ke bona ntsho ya hore la hore la hore a utla go tla bo o fasagane go sasa
1: okay a re go gore tse ka mo ka re di dira kae
2: re di dira botlokwa nyakelane gausi le sekolo sa Puleti ba ile gore ba nyaka direction nomoro ya ka ke 079 629 0117 079 629 0117 le tla ka la rena la Facebook re be ile poster rena ena le scanner o gona go scanner mo ile rotla ba o ya ona ge ile rotla ba sa gona re khumana
1: dilo tse ka mo ka re di dira mahala hala
2: mahala hala hala hala
1: o nota botoko wa fitla wa engwa di sha wa emela gore tsipiriswe sepela ka tsela mang wa latela tse o ka moka
2: a re pa tse le 10 tse pedi le di dilo tse 500 so ona tla ba ro ye me ka maoto re sa tsebeng mare so far anche ke be ke dira moletlo cause go dira ngwa ka ngwa ka August o tla no kra re caterer for batho ba 3 to 400 so ke rile ngo ke oketse ka 100 mara ke re ba re batho ba ke ba patagang le dijo le jona di ke di tlhana re tlhabile gomo this morning
1: a pe ke sa lebeletse nna go mo ka re le roja gape ka masaka tere
2: e roja gape a ke re o re tsena fro ge le tsena fro le kra metse le kra di sweets le kra di kebabs the first 100 ba 100 ba mathomo ba tlo kra gift box ka mogare re no ruta batho re ba tshware nako be le ka dinga ka ke and then ra fetse ra tla ra ja dijo jo di bona o bo menu wa rena after re jele menu then ga ina go change ke boya ka cake namile ba ba ja dessert after mo namile robina mala bo ka bo tre batho ba to ba ba idimula wa kgetha hore coffee hot chocolate or tea ka dikuku
1: busheletse o re to kwa kae
2: nyakelani gautsi le sekolo sa puleti
1: ke nyeng o nagana gore wa ile ba le leng gore batho ba sentse gore ba itsebe ka pakala gore batho ba etle
2: hey ke tla ba ke le ba line aba no ya letla ka line la rena la Facebook ba tla bona mo re tla ba re ba update today gore today ke tla ba ke ba update ke tswile ke ba update fro ro go dira line mara all in nike be ke no dira mo ke tla gore ke a leboga gore badimo ba mphitlisi tse o se baka se batho ba bantšhi ga ba fitlhe go 40 ba bantšhi ebile ga ba fitlhe ka ra 5 years ba e sa practice-a mosale mogao wa modimo o e sana le nna le badimo baka
1: le lesola le lo ba tshepišeng lone la bogale le tlabele le gone
2: bone ke ba tshepise gore every year ke tlo le direla di-blessing ene ke a e dira ene batho ba bantšhi ba fola because batho ebile ba batlane nako tse dingwe o tla le batho ba e le gore a ba ntsebe a se balwetse bake ke batho ba e le gore ba no nlatela mo Facebook or TikTok and then ba notla batla moketeni mare no bona motho a re ke tlile mowe after mo mmereko o tlile ore ke tlile mo ba bangwe ke dinga ka re ke sena le ka molwetse after ke gatile mo ga gago molwetse o tsene o ba lethasana le tsene
1: Dr. Imelda Sija gobe a ke tsara tsokoza mo mare a locha tsokoza gogo nna ke lebogile tle bona o ye o ipsine ka tsheka moka
2: ke a leboga
1: a ke re nna wa tseba ke tla be ke le o dira tsela o di tsebang tsela nna le ona re shalana morao re di dira magoi ke ela tsona mafelo ka le moshumo le nna o sepela ga bo se moyeng ke tla be ke le gona
2: le ke tla ba ile gona le lebelle ka bo my 8 so 28 re tla ba re posta link ya rena ya o ya life a ke re nyoko re batho batle
1: a bona ke tla be ke le beleng ke a le boga tle mathatse le mathlogono
2: o le bona
1: ke le boga le kudu
0: ye ke tobele FM ga ra ngwa ga ke tobe di masumo pedi tsila 2026 Tobel FM, mo tshetsa mo tsebo le boithabiso.

0: Re o nagana gore o ka se kgone go lefa ramolao, nagana gape. Clientele Legal e rulagantse ditirelo tsa maemo a godimo a tsa semolao ka theko ya fase. Merero ya rona ya go fapana e akaretsa tshireletso ya gago, ya molekane, bana le ba lelapa ka moka. O sireletswa go mathata a selegae, bosenyi le go amega mošomong. E ka ba ditaelo tsa tshireletso, go tlhokofatswa ga bong, tlhalo ntle le ngangišano, goba ditirelo tsa go fokola. Ramolao wa Clientele Legal o gona go go thusa. Ditirelo tsa rena di bonolo. Letsetsa ramolao wa gago mogala goba romela email gomme o tla ikgokaganya le wena. Merero ka moka e akaretsa tefo ya beile go fitlha go 5,000 rand. Ba Clientele Legal o hwetsa keletso ya semolao ka mogala diiring tse 24 ka letšatši. SMS a thobela go 45135. Ee, 45135. Clientele General ke FSP e dumeletswego ke morekiši wa insurance yeo sego ya bophelo. Bona dipeelo online go dirisiwa ditefetso tsa tlwaelo.
1: Ba sepela ka dinao le tšatši la marega le sobela ka pela ka fao go bolela gore re sepela kudu le seswing ge baotledi ba sa go bone bophelo bja gago bo ka ba kotsing. Apara diaparo tša go taga tša go bonala, o dire gore mokotlana wa sekolo o ba le mebala ya go taga, o šomiše flashlight ge o sepela bošego, le kang go sepela le le sehlopha ge o kgonagala. Go bonala ga sekgetho, ke tšhireletšo ya gago. Taga o boloke bophelo bja gago maregeng a. Molaetša wo le utlwišetswa ke kgoro ya dinamelwa.
2: Tsobelefemetsebaga ka go ruta leleme, setšo, bokgwa le histori ya magoši. Tsebega ka go thabiša ka mmino wa batheeletši ba go bolela leleme la Sesotho sa Leboa. Go fa batheeletši mananeo a thuto go tloga baneng go ya go batho ba bagolo. Ga mmogo le go fepa ka mehuta ka moka ya dipapadi. Tsobelefem ke mošate wa dialemoya, ke mošate wa tsebo le boithabišo.

0: tja SABC ye o ikemego e sa tiego le tlhakong
1: magareng a tsona e reng ya boraro mankoko wa karetswa tja gore mo tswarelo tla thoma ka tja gore ANC ka Eastern Cape e re shoma ka maatla o netefa tja gore mogato o itukišeditše ka fa o feletšego o gathatema dikgethong tja dipušwa selegae ka bolelengwe mmasepala wa

0: dipapadi ka khone majiba di khwetse fa di safisha
1: ke le boga Stanford matlo ba tsetse ba 12 FM ya le tamisha tlo ka di little ka siripa ga re go tsho iri ya boraro kitse Diano van Rooyen o sipit mo stopping sa Orlando Pirates gona le kgonagalo e kgolo ya gore Molefi Ntseki a tlabe motlhatlhi go dipapadi tse pedi tsa AFCON 2027 mokapteni wa setlhopha sa The Proteas Themba Bavuma o re krikete ya Aforika Borwa e ka fase ga matsoo a mabotse go kwa ditaba tse ka botlalo ka seripagare go tswao iri ya boraro
0: Basadi bao ba aparago lesego ka gare ga go imelwa. Basadi bao ba llago sa masetlapelo sello ka tlaišo ya bong. Re gare re sepela le lena leeto le re le thuša go fola. Mo Thobela FM, mošata wa tsebo le boithabišo. Thobela FM e keteka basadi. Thobela FM, mošata wa tsebo le boithabišo. Basadi bao ba aparago lesego ka gare ga go imelwa. Basadi bao ba llago sa masetlapelo sello ka tlaišo ya bong. Re gare re sepela le lena leeto le re le thuša go fola. Mo Thobela FM, mošata wa tsebo le boithabišo.

0: metsotsogabele ke mo simpedi taro go tswa iri ya boraro Tamika Star going around in circles go ntshirigela tsobele FM mo shate what's up le boithabisho re leboga ba e ba le nna mankoko baby le Dr. Tebzen ba tla ba le lena gape gape be ke etlang ka moshipologo ba tsefisitse se ya le moya Stanford Putimahlo tla tla re go rena dintlhagolo tsa re tsa ba ditlo sepela ka sopa sa mohutamang ba tlhileje we no dire khetsa se shate 87.6 on 92.1 www.fm.co.za DSTV channel 815 gape le bo se BC Plus app ya rena wena o ring lo khone re boela morago rago bona se morago ku dumane ka gore yena ke nna gara gore bontsi ba rena mohlomongwe taba ye ile ya re ama kudu mo rile ra gona go ikema o ba mohlomongwe se mo saka gae e be le se itseng mo ba ka gona go direla dilo tse re tlo ba re tlo bolela ka tsona le gono le Kondieva ke nyoko kwa go tswa go wena sweetie my baby selatekeng sa gago sa mathomothomo o sa se gopola
1: sa mathomothomo ba re ke alcatel a isa le gone
0: yo
1: ya sina le o ka re skrume skrumelo so
0: skrumelo
1: o go ibula skrume se le sona se ya fast wa bona alcatel ke
0: okay bona alcatel ya ke go bona le bona le orange na o be le
1: Lelitala.
0: Oh yeah. Ringtone ya gona wa go pula.
1: Awa, akusa go pula. E ke khala man 90 man. 2000.
0: Yeah.
1: Ana mala 2000.
0: O itheketse yona go ba
1: ne. Ke itheketse yona.
0: Yes girl.
1: E ke itheketse yona. Ke la ga uti. Province.
0: Alcatel.
1: Yeah, Alcatel. Wa tsoga sa tshwarimo.
0: E le wena. Putse ke na yo botele tshe go tlo go pledishana rena no re na wena se la taking sa gago sa mathobothobo o sa se gopola na e be ile sa mohuta mang ba go reketse sona o na le mengwaga ye mekae ba mhlomongwe wena o ile wa ithekela sona re nyako kwa go tswa go wena e be ile eng e be ile touch screen ka nako yona yeo re bolela ka se la taking sa gago sa mathomo cell phone ya mathomo thobothobothobothobo e be ile ita le bonela mohuta mang mhlomongwe ga ile re o gopola le ring tonya gona re botse o opele mo gonang o re go putse ka yona o tla re tshele o tla tshela ka mo di gaming tsa rena o re botse ka yona go at spoilerdo yei mkansi gape le at thobela fm ya ka ke tla just khumbuza le gona bathongwe tshelela ka mo di gaming tsa rena at spoilerdo mkansi gape le at thobela fm ya ka ka tlele fa o tlo shumisa 086 000 2452 ke nomora rena ya mogala o tlo shumisa 086 000 2452 so la tekeng sa gago sa mathomothomo sa se gopolana e be ileng ya ga mange bona o re tlhalosetse yona ge le o re mhlomongwe e be ile ya go flipa o re botse e le o re ke ela ya go slider o di o re botsa ge le o re ya gago e be ile touch screen bona a re tlo a tlholana bo wena o di o re botsa ga botse at tabla fm yaka ye ke ntshirugele
2: Basadi bao ba aparago le sego ka gare ga go imelwa. Basadi bao ba llago sa masetlapelo sello ka tlaišo ya bong. Re gare re sepela le lena leeto le, re le thuša go fola. Mo Thobela FM, mošate wa tsebo le boithabišo.

0: of the Year. Difuka kita essay sport chelo di swarwa kala morena San City. Gana fao uya go phirishana le malokwane wa di papadi tsa rugby ibile ile mosadi Aime Barrett Theron abusha aprishana le Ernesto Stradium o ka mo go di para athletics. Setrikaze ke motlhatsi wa tlhopha sa Sekhukhune United o re ba sanya go utulla ditaba ka moka pele ga bora ditaba gore ba yo dira eng tlhopha sa Orlando Pirates ge ba kopana le sona lotung la mathomo la dipapadi tsa M10-8 e le seka magalagang o re tlhopha sa ba ya go tlhola le sona tsena le record ya go gatlisa dipapantse nne tse ba dira lokileng ga senke ba fenyo papadi e ya go rekela patlong la kgale la Peter Mokaba ya go thoma ka iri ya boraro papadi ya kgatlampana magareng ga Pumas le Griquas mo le goreng Griquas ba itile pele ka dintlha tse masome tharo te go tse supa go dipapadi tsa Curry Cup re o tsena mo la karolong ya rena ya vuvuzela Mutheletsi wa thobela FM re a go boledishana le mothegi o a leng maemong a pele ba kere ke mothegi wa maemo a pele mo tlhopheng sa Polokwane City leina la gage le a nkgatlha setlhamariso surprise Ngobeni o belegetswe Makgolereng ka 1983 setlhamariso re a o amogela re a o dumedisa go thobela FM
1: Si
0: Si
1: Sesikoni o ba le lerato la go rata Polokwane City na be ke le ke morati wa wa kgole ya maoto re ke mothegi wa kgole ya maoto ke tswa ka mo motseng wa Mokopane re be re thega setlhopha se se bitswa go Winners Park e le go setlhopha se e leng gore ke sona bentse le sa morena chairman Mr. Johnny Mogaladi o fitlhela ebile a reka setlhopha sa Bay United automatically ra tloga go setlhopha sa Winners Park ya ba re re ba balapedi ba bantwe ba Polokwane City ele go yona Bay United ya gale
0: if it to join Polokwane City bele ka mo mothegi if it to bang bophelo ba gago
1: if it to bophelo ba ka go bane Winners Park be ile go fase kwa isaralo ka likiela ya Vodacom then ya ba gore automatically re ya go PSL then ke gona mo ba ntjereng ka re ga motho wa Makgolereng cause ko motseng wa Makgolereng be ke le mothegi wa dipapadi ka moka dipapadi re ka di bitsa ka mabitso tse di ralokang di kgwele tsa tlatlane ka moka go tloga mo ya ba gore ba re tse ba ntjea ke ba gona ka mo go bona ka mo Bay United bophelo ba ka bo tshentshitse kudu go tloga gona mo ka tshentsha le maphelo a batho ba e leng gore gale ba le kgauswi le nna a se tshentshe bophelo ba ka ke noshi e tshentshitse maphelo a batho ba bantshi kudu go tloga gona ka kwa bo Mokopane bo sebidiela ga mphatlhele ka moka mamotlhare ya benefit ge nka bolela tseo ke dietse go tsona ka moga Polokwane City ka mo ke tse dintshi kudu
0: ake molaetsa o le roka o fa bathegi ba setlhopha sa Polokwane City ge re kgaogana
1: molaetsa nka o fang bathegi ba Polokwane City ke re ba tshware ka ona mogo ba tiise teame ke setlhopha se ke sona se e leng gore re ka ka sona pele ka ge e le sona sa mo provenceng ya rena cause Sesikhoni ge re ka lebelela batho ba bantši ba ipotsa gore ba na lontšha mantšwa gore e re ka save setlhopha sa gone jalo nna re favor ditlhopha tsa gale mola ba lebetse gore setlhopha se ge se le ka mo provenceng ya rena sešiale ikonomi ya province godimo ge le go na le dipapadi ka mo Polokwane ka mo ba ba rekisa go ba robala ba jele di-filling station di-petrol di a tšhelwa dipoleke tsa marobalo go di fully booked a ba le ikonomi ya godimo
0: setlhamariso surprise dimakatso wa ga Ngobeni re a leboga
1: o leboga nna Sesikhoni
0: Ele di tsa pele go fela nako a di anea. Ke le boga. Ke
2: tshetsa 12 FM ke tsana tse we re tla go
3: bana iri yo latelago. Di papadi ka khone majifa. 12 FM mo shata what's going to be tabisho. Hey, what's about house le so se swalang le the go kgwebong. Mpuje FNB Speed Point e ka tshwa

0: dul speaker ele ko ndieba ka fa no sala te ken saga sama to mo ke Motorola C115 we e bele e silba nyana ka mala ya screen se se ya screen sa around de santo kulwana ile ta ka bo blue a ba ke se ka ithekela venga si ithekela fo no mkhutola le ke tlaga le ditwe ke tlaga le ditwe ke motswadi a wona ba nga si ithekela fo no mkhutola rona ya rasa rasa e le mathata ke ta renga na go e mara carbex ne saka tango
1: ra le boga ile se dikira mo tlhalo go di boga tlhogo re file mino go tswa go Fifi Cooper ana le AB Crazy Very Kisses ra fa la gala le mtsamtsa la Focalistic ana le Sean Music apele Uncle Waffles to spin jigezela jigeleza batho re tla jigeleza jwang banna we tiragalo o go kae bona re fetswa re tsa botsa ira botlhano.

0: Ke leboga Eric le Beatrice Motheleji Madume re thoma ka ditaba tsa kana ya Nigeria batswadi ba bana ba o ba thupilwe go jwa ka seleteng sa ka leboga botlhabela sa Borno ba tsenetse magato a boipelaetso ka toropong ya Uba ba nya ka go jiwa magato matsetse a legolo morao ga tiragalo ye ba rutwana ba thupilwe ba le sekolong ka kgwedi ya May ka Musa gausi le setho gwa sa Sambisa tikologo yeo marabele a Boko Haram ana go le taolo lebelela ka nageng ya Zambia maphodisa ka nageng ye a re a laetse moetapele wa party ya ganetso Brian Mundubile go iponagatsa setišing sa maphodisa go tla go botsišwa dipotsišo malebana le dipego tša maano a go ba kgatlhanong le mmušo Mundubile yo a tsweletšego maemong a bobedi mo dikgethong tša beke ya go feta o latofatša gore go bile le mabošaedi nakong ya ge go balwa divoutu mo presidente Hakainde Hichilema a fentšego ifela Hichilema o ganetša seo Mundubile o ganetša seo maphodisa a se bolelago gape o tsumile bokhuto re tšwela pele ka ditaba tša ka nageng ya Malawi kgoro ya maphelo e šireleditše sephetho sa go romela baoki ba 500 go ya go šoma ka nageng ya Israel kgoro e re e tšere sephetho se go fokotša palo ya bašomi ba tša maphelo bao ba sa šomego ka nageng ye re ruma ka ditaba tša ka nageng ya Senegal Presidente ya naga ye Basiru Diomaye Faye o ka tlase ga gatelelo ya diphathi tša ganetso go bea letšatši kgwedi la dikgetho e tla ba dikgetho tša mathomo mo Faye a phenkgišanelago maemo a le Usman Sonko morago ga gore go be le dikgotlhano Faye o rekile Sonko bjalo ka tonakgolo ka kgwedi ya May motheletše ke tšona tšeo dintlhakgolo tša ditaba tša Afrika ke a leboga
1: ke mmatsheko malatši re a leboga ka dintlhagolo tšeo tša Afrika ga sepheke matšhitela metsotso ga bjale ke 25 pele ga iriela ya bošupa batheletše maikutlo a lena mantši bong a lekgono nna ke nna Eric Mashau ke na le Beatrice Shilwane thobela
2: thobela ka tlhoko la tsela mo le batheletše bafaladi ba tlile nageng tša bo bona ba tla mo nageng ya borena o tlo dira di-laboratory tša go foroma di-drugs o tlo senyetša bana ba borena maphelo a bona ka lebaka la gore ba tseba ga botse gore o goreng mo nageng ya borena molao a o bona ebile molao a o bereke ka goreng ba šomišana le ba bangwe ba maphodisa ba mmušo re a tseba ka mo dipolotiking re tla bona gore na government ya rena e reng ka lotse tša mokhuta gore ke a leboga ke mašiane ka moletše ya makwea mošate
3: a re tamošiane lebelao ba hloka la tsela taba ye ya mpafaladi ba ba tswago dinageng tša ka ntle ba tlo bula di-factory tsa go rekiša diokobatši ka mo nageng ya rena Aforika Borwa ka nnete ke tlhoba boroko mmušo a o tlogo o tiša letsogo mo tabeng e ya go fediša digongwana tse tsa go bula di-factory tsa go tsamaiša diokobatši ka mo nageng Dr Thoyane a leka gauti
4: kgotsong wa tlhokala tsena go swarwa ga batsweletse ba diokobatši polaseng tseo ke mo Limpopo e re bontšha gabo seo se re melwane ya barena ya tlhamile gobane yeo ba setiragale ya mathomo go ile go a swara ba banne bona batsweletsa diokobatši polaseng tsoko kwa Robostala le gone e pušeletše so seo ke botlhatsi jo botileng go bontshale melwane ya barena ya tlhamile ke nna namanešwa wa matulo jwa malaka mošate
5: thobela Beatrice Shilwane le Eric Mashau aowa re tloga re leboga sephodisa sa gabo rena ka mmereko motse o ba o rilego wa go golega bafaladi bao e leng gore ba ne e laboratori wa go tsweletša dikobatši aowa re re sa bona eno a go ya kgolego maphelo a bona ka moka botsotso mantšhi di ga e phatlhamanoga
6: thobela ka kgašong ke big boy matlola go tswaloseng la ga tloporo ke bontšhi mo gore bafaladi bao ba swerego bao ba botšigo factory ya go tsweletša diokobatši ga ba bereke ba nnoši go na le ba ka mo Aforika Borwa ba e leng go ba berekišana le bona swantse ba sware ba ntlwana le swiswi ke big boy mahlakola ka ga tloporo ke a leboga
7: mošhate wa tlhokala tsela sephodisa sa rena matšatši a se thoma go bereka setšhaba mahlanga commission a wa re leboga mahlanga commission ruri ka nnete tanko ke Victoria Maedumola ka Shakung moroleng tanki
1: re napile re a leboga ba thiletše ka maikutlo ao a lena

0: ke shipa fela rabidi re jela gona kwa iri nyela ya boshipa go mshata kwa tsebo le boithabi sho thobela FM ke le go tlaga jela Africa Borwa e reng ke tsena kwa ke le dumedi tshe ba ga go shoka tsapa gore le fitsinna ka le tsa tshila le nalo khono le go me e bile le fitsinna gape ka manana a thobela FM go tlhoga mesenya le khono go fitla bile ga re tsana ka re ga picha ya mabaleng a dipapadi nalo le le gore ne tla gona moshupulo go fitla botlhano kala bala fa gore na thina e sena thiko ga go biana ke na le tshela ditshelana le mo thile jwa thobela FM le go rele o le ya pele o tla go pala fa gore papara tsa MTN 8 le tsona di tla nna mari khatam pana tsa tshina go sa sa skwe kunega na e ba mo gala fast shop sa Orlando Pirates e le papadi ya mathomo ya lotlo la pele ya se ka makhaola kang re le tshela papara tsa MTN 8 mamelo di sundowns le tla nna ya mo gala fast shop sa ba fana best 10 golden arrows lotlo la pele ka kwa Lucas masterpiece mo repeka kwa pele ndaba pele pele Atrageville Naketli for trips to Ramehala Kiboko, Nikamatala Mabaka Mare, Shomoskala Fagor, Isaac Silo Ramashi, Lakamochola Chimorol, Walibicho Famana, Kamaka, Tobela FM, Wakaracha Fallen, and Olamabaleng Adi Papadi, Diakatampana, Di Papadi Chalacha, English, Premier League, Mafelonga Beke, Thomas Mushum, Okopola Fagor, Ronaga, Pemoro, Mafara Tatalia, Facebook, Tobela FM Yaka, Malaka, X-ray, Ed Tobela FM Yaka, Audio Bouquet, Channel 815, Ramala with TV, Ronota Ruquet, Oscala Rapper, Ronago, www.tobelafm.co.z. Number our number 086-000-2452 ke number rena lo ro ka go kana le rena tsatsi ka le tsatsi go na mo go thobela FM senyane ke sametso tsiri tsola iring ya boshupa le ke le nano la mabaleng a dipapadi arba mo go fela ge betha go tara fela re lebile iring ya la jase soy ke tlhalosi tlo kwa morago nyana gore e ya thoma 2026-2027 English Premier League go mmotla le magopola fa gore e thoma tsa tshinna le khono mo ile gore nge ba shireletse ba mogopo se tlhopa sa Arsenal ba tla ma bana mile ba amogela fa se tlhopa se le no se buile ka morago ga mengwa ga ngwa ga Coventry City go pula fa gore Coventry City ke le e tlatla fa ke motla ke morolo ka mala ba se tlhopa sa Chelsea bile le mo captain wa akrebila kila ba morolo ka se tlhopa sa naga sa England ke bola ka Frank Lampard papa di tlo thoma ka iri ya senyane go metla re lokala ka patlo la Emirates mo ntshi Malaka go lelengwe ka mona Africa bora mathloka makale beletse fa papadi ya MTN 8 se ka makgaola kgang lotlo la pele go me ke di tlhopa tshepedi tsa ka kua Johannesburg se se tse tswa ka Polokwane se sengwe se tswa ka ena o mongwe tswa ka kwa Durban Springboks the All Blacks ka kua Ellis Park le bona tsamaya papadi engwe le gore o se ka lebala gore tla ba gona bona mo go boshato kwa tsebo le bethabetsa ka area ya botlhano mola go sa tsaka pe go SABC 2 le gona o ka ikhwetse e re ke mabenkeleng ke ya boye
1: Hola hola majenza
2: sho sho
1: loko no nwa yini
2: mogera wa ka kitse go supa e tla o thabele bile ye itonya o ye ila pulusha o go tile lena
1: e ruri ya thelela e mosikudu
3: hey thabong
2: sho sho e kitse tshe go supa ka ina pulo gore mogera wa ka le yena a ikwe ke go buditse eng ke tshe go supa e ya re kopanya e temogele boiphilo bjo bo sa fele go bja tshe go supa le ho Ikwetsa galaka original banana le pineapple ichele ya gago le gono go mme o latse botse bya yona setjwele jwa se ga se rekisetse go batho ba ba le go ka fasega mengwa ga ke 18 tle nwa ka bi karabelo
4: Nagana fela o laleditse setlhopeng sa di Springbok ke mohlatsi Rasi Erasmus o le mo snipping sa setlhopa ga mmogo le Sia Cheslin le Ebet o pela ko shaya setšhaba o le kgausi le Brian Habana o fogetse dinkgwedi tša lefase twi mmogo le dinaledi tše dingwe tše diboke reka fela Springbok code pack efe goba efe e nago le snepe sa di Springbok o scanne QR code go tsenela padišano mme o ka noba yo mongwe wa diboke ka Coca-Cola Bona le dipela.
5: Ye ke tobele FM, ka rangwa ga ke tobedi masume pedi tsila. 2026. Tobele FM. Mo tshaka botsa bo le boithabo di show.
0: Mo shato kwa tsebo le boithabetsa magaga sho go meka gore yalo tla go pala fa ba pa di jadi tse ka magareng ga stopa sa the All Blacks le gore stopa sa le gore nge stopa sa le gore nge ba tshele jwa mo go pola fa tsa stopa sa di Springboks. Ke ka ba go pana papa ringa bana di tsego tsheka ba go tshedina go moya mathomo e tla ma e ba tshedina go sasa mo ile gore nge e tla ma diragala ka kwa le patlolong la Ellis Park go me go pula fa gore Freddy Kisi ke motlhale ra magaga sho ke na tla mang arfa papa di o tshedina go sasa gona mo go thobela FM ya le kgotlagatsela Africa bora ka metsole se mafela go itshela irinyela ya botlhano mola ka go le lengwe magaga sho e re ke na ma ke kitime ke go bola le shala lena re go gore na o itukisitse go fitla ka ye motlhale ra arlo tshentobe
6: mokoni ke o lo tsha ke lo tshela batho le tsho thobela FM
0: Baba ntshimo motlhalero ba ka go pola ngwagengwa sekete magolo senyane masumetshela mo ile gore nge kana kwela ya tlhaolele papading ya tsa diteko mo ile gore ngo New Zealand ke ba bona ba ile gore nge ba sona tsho go tla ka mona Africa ba go tla gore ba tsa diteko e fela go bile le tatabana tabana mo papading tsheo go ruka gore mmusho wa ka mona Africa ba wa tlaolele ba ile ba gane tsa fa the Maori players go ba kere ba re ke ba tsapa sa mao a ka tsapa sa New Zealand ba ba bitswang gore ke the Maori ba palelo ke go tla ka mona Africa ba ra kala bakala gore mala bona ka re bo ya mo go rena
6: a gona nnete go feta yeo ke gopola ga botse ditiragalo tseo ke di badile ke be ke setshwe ke be gona e fela ke di badile gore ditiragalo tseo di ile di a direga gore setlhopha sa Aforika Borwa mmuso wa Aforika Borwa o ile wa ganetsa dipapadi tsa Maori gore ba tle ka mo nageng ya Aforika Borwa mo e le gore re ile ra bona e le gore ge ebile o ile wa diragalo ditiragalo tsa gore ge setlhopha sa Aforika Borwa se ya ka kwa New Zealand o ile wa ba le ditshupetso e le ge barati le bathase ba papadi ye ya rugby ka kwa New Zealand ba epela e jaaka tlhaolele ye e le gore e be e le gona ka mo Aforika Borwa.
0: Motlhalera ye ke e nngwe ya dipapadi tse dikgologolo mo lefatshe mo papading ya rugby mo e le goreng baraloki ba tlo go bala fa gore a bana boroko ge se e le goreng go tlo ba le papadi ya mohuta oo a ke tsebo rena mo go lena bela ka bagatši ba papadi lena le ba le itukisitse go ka kang gona lena le ya thuthumela ge le ya go tsena ka lepatlolo la Ellis Park go gaša papadi ya mokhuto
6: ke fa tle ba tsheletse dipapadi tse ntle le pelaelo ke e le goreng di tlo dula le gona historing ya papadi ya rugby mo lefaseng e se mo Aforika Borwa fela ebile ke nagana gore ke go mogaši o mongwe le o mongwe o e le goreng o file maikarabelo a o ka gaša dipapadi tsa mohuta oo o tloa a leboga ebile le ena o tloa a epetha sefega gore le ena o kgethile goba yo mongwe wa bagaši ba e le gore ba tle ba gaša dipapadi tse e le goreng ke dipapadi tse e le goreng lefase ka moka le tlo go bolela ka tsona le ka mo gae gwana ka mokgomo bjalo ke tloa ko botsa gore ga bo e sa mo go ka dira le gore ke fitlhe ka iri ya lesome ge ba gaša megolokwane wa kry-a ke setse kere ke stand by
0: Na ore botsale. Ya ye.
6: Ke hore ke le ka go ntsha ka mokgwele re dipapadi tse di botlhoka ka gona e bile ke dipapadi tse le reng morati le mothege o molomong wa papadi ya rugby o di emetse ka di tlholang tshoso ga ona go ile ronya go ba o bo go ba morago e ka ba mothege e ka ba motlhatlhi ka ba sebapadi ka mokare ke mišeditse gore papadi tse ge di thoma ge histori e ngwalwa ka kwa Ellis Park ya ba ile gore le rena re gona
0: motlhalerwa a re lebelele setlhopha se e leng gore tshegetsile fa kena rase Erasmus kodu ka gore ebile re a tseba gore ba tla ba sena mokapteni wa mona Siam Thanda Kolisi o e leng gore o kgweditse go balo go merekola fa gore Peter Gustaf Du Toit ke ena e le gore tla ba mokapteni papading ya uwe tšatši nna maabane o se tsebisitse setlhopha se e le gore tlhana wa se thoma le papadi sa matshogana a e ka baga lesometlhano a ke tsebo rena o reng go bo o se lebeletse
6: setlhopha sa Aforika Borwa se e le gore se kgethilwe ga ke o bone gore bontšhi ba rena ba sekaseki bagaši boraditaba ga ke bone gore go na le wa e le gore a ka sola setlhopha se e le goreng rase Erasmus o se kgethile gore se thome kgatlhanong le setlhopha sa New Zealand ebile ge ke bolela gabotse Clifford le batheletseng ka re setlhopha Aforika Borwa dipapadi tse e le gore ba na le tsona ga se gantši mo e le goreng rase Erasmus ga kgethile dipapadi re napile re belaela ka mokgomo ja le gore sebapadi se e le gore sa thoma kana pa sa risa fa se setlhopha se e le gore se kgethile ke setlhopha se maatla ke setlhopha se e le goreng se tla ema kgatlhanong le setlhopha sa New Zealand tsatsing la go sasa se e le gore se tloa se nyamiša fela go barati le bathege bo papadi ya rugby re a tsebo gore Siya Kolisi o ratwa ke batho ka moka re mo rata ka moka re be re ka thabela go bona ge a ka thoma tsatsing la go sasa e fela go se be gona gagwe ge ba ba e le gore re lebeletse papadi ya Argentina le ba e le goreng ba bile barago ka papadi ya rugby wa tse gore kgogo ya mošifa goba yona hamstring a se kgobalo ye e le goreng e fola ka pela go botlhokwa kudu gore ba mo tlhokomele ka kwa setlhopheng ba seke ba mmušetsa ka pela ra se gontšhitse gore Sia a kabe a ralokile papadi ye e fela ba nyaka go netefatsa gore ge a tla go raloka ga a napile mošifa o boapa gape o gea gape e fela setlhopha se a se kgethileng ka o botsise ka tsone ke setlhopha se e leng sa kgotsofatsa Damian Dialande tsatsing la go sasa o tlabe a raloka papadi tsa gagwe tse lekgolo ke nngwe ya dipapadi tse e le goreng a ka setso a di lebetse ke nagana gore ke papadi yao e kgolokgolo mo e le goreng o tla roka papadi yabo le kgolo ebile a e roka kgatlhanong le setlhopha sa New Zealand ebile a e raloka ka mo Aforika Borwa ebile gape a e roka ko lepatlhelo le e le goreng le ngwadile ebile le a tsebega mo historing ka kwa Ellis Park.
0: Motlhalera o ka gopola kwa moragonyana re ile ra boledišana na le wena wa bontšha gore Rasi Erasmus ke mongwe wa batlhatlhe ba e leng gore o ka setsebe gore na o tla ka bomang ga a namehile a kgetha setlhokwa kodu ga ya go roloka le tlhopha tše maatla o gopola moragonyana ga a roloka le Argentina di bekeng tšepedi tse di fetileng o tlile ka setlhopha se seswa re bone batho ba tshwane le fly half sacha Feinberg Mkomezulu ga mmogo le Lock Eben Etzebeth ke bona baroleke ba e le goreng ba boela mola mathomo ba tlo thoma le papadi go lebeletse morago ga phenyo ya bona ka kua Buenos Aires bele go itaetsa gore Rasi Erasmus o sa tswelela pele gore o seke wa ba tsewa motsebile gore na o tla ka bomang ga ya papading
6: nne ke ka mokgwa e le gore Rasi Erasmus o šoma ka gona Clifford le bathelete Rasi ga a napile ge a ya go kgetha setlhopha sa gago o ka seke wa napile o ipotsa gore re a tsewa gore go to o raloka mokete bontšhi ba ebile re ko go botse dikgang bontšhi ba rena re makadije ke setlhopha se e le goreng go se kgethile ge o ka bo o lebeletse papadi e le ya Argentina monna o tshwana le Cameron Hanekom go ralokile ga botse kudu ebilebile moraloki wa letšatši e fela ge o lebelela setlhopha se e le gore se a thoma o lebelela lepanka ya setlhopha sa Aforika Borwa Cameron Hanekom ga gona mo e le goreng o gona mo setlhopheng seo ke go bontšha gore Rasi Erasmus ga se motho o e le goreng o ka napile o re ke tla kesa ke tla tseba gore ge ke tlo itukisa gore ko ile o thiba bjang Cameron Hanekom ge a ba bolela ka mosupologo o boletse o bontshitse a re ga ke ile o tsebisa setlhopha sa Aforika Borwa ka labobedi ka ge re tlwaetse setlhopha sa Aforika Borwa se tla tsebišwa ka labone segolo thata e le ge a re tlhompha setlhopha sa New Zealand re nyaka gore ge re tlo tsebisa setlhopha ba seke ba ba le nako ya go ka sekaseka setlhopha se e le gore tlebe re se tsebisitse
0: motlhalera a re lebelele ngwe she setlhopha sa the All Blacks e le gore ba se tsebisitse le bona o lebeletse batho ba go tshwana le moraloki a ke nako kule botsekitseng ka tsarona ke baroloki ba fa e le gore tshwanetse re ba lebelele mo papading eo kodu mo setlhopheng sa the All Blacks ge ba kopana le the Springboks tša tšin la go sasa Ruben Love ko mongwe wa baroloki ba e le gore o ka rebela gona o thomile go ka emišalotsewa go mo setlhopheng sa the All Blacks o kgonne go ka ba le dintlha tse masometharo tee tse papading tše tharo tša di rolokilego mo kaptaine Ardi Savea ka dikepisi tše ka bao tše lekgolo le metso e senyane o a bua le na mo papading o tliša maitemogelo bjale ke bangwe wa baroloki ba e le goreng re ka balabela tšatšhi nna go sasa ka kua Ellis Park pele ga gong o mfetola motlhale ra bona e re ke rekiše pele o se ka mfetola ya mapele ke tlo bua go wena mphele metsotswana fela
3: dinkgwete di swana ka tsela tše ntši kgotlelelo maikemišetšo phišegelo tše dingwe ga di tlhoke lepatlelo goba dinkgwete moputso wa bona Carling Black Label bjana bja semmušo bja FIFA World Cup e diretšwe dinkgwete ma Afrika Borwa e bang sharp ga se ya ba mengwaga ya ka fase ga ye 18
4: nagana fela o laleditswe setlhopheng sa di-Springbok ke mohlatlhi Rasi Erasmus o le mo snepeng sa setlhopha ga mmogo le Sia Chaslin le Eben boopela koša ya setšhaba o le kgausi le Brian Habana o fogetše dinkgwete tša lefase tweet mmogo le dinaledi tše dingwe tša dipoke reka fela Springbok code pack efe goba efe e nago le snepe sa di-Springbok o scanne QR code go tsenela padišano mme o ka noba yo mongwe wa dipoke ka Coca-Cola Bona le dipela. Nagana fela o laleditswe setlhopheng sa di-Springbok ke mohlatlhi Rasi Erasmus o le mo snepeng sa setlhopha ga mmogo le Sia Chaslin le Eben boopela koša ya setšhaba o le kgausi le Brian Habana o fogetše dinkgwete tša lefase tweet mmogo le dinaledi tše dingwe tša dipoke reka fela Springbok code pack efe goba efe e nago le snepe sa di-Springbok o scanne QR code go tsenela padišano mme o ka noba yo mongwe wa dipoke ka Coca-Cola Bona le dipielane.

0: se fapanong ke ena lele maredi morwedi a kgaotse ke ena lele serite maredi a re mo se fapanong ka moka ga rena mathateng a rena e leng gore go ona re lebella gona se fapanong ra re modimo wa rena ke wena wa rena ka metlhama bakeng ka moka
1: re o nagana gore o ka se kgone go lefara molao nagana gape Clientele Legal e rulagantse ditirelo tsa maemo a godimo a tsa semolao ka theko ya fase Merero ya rona ya go fapana ya akaretsa tshireletso ya gago ya molekani bana le ba lelapa ka moka o tshireletso go mathata a selegae bosenyi le go amega mošomong e ka ba ditaelo tsa tshireletso go tlhokofatswa ga bong tlhalo ntle le ngangišano go ba ditirelo tsa go fokola ramolao wa Clientele Legal o gona go go thuša ditirelo tsa rena di bonolo letsetsa ramolao wa gago mogala go ba romela email gomme o tla ikgokaganya le wena Miraro kamoka ya karetsa tefo ya bail go fitla go 5000 rand. Ba Clientele Legal o khotsa keletso ya semolao ka mogala di irintse masome pedi nne ka letsatsi. SMS a thobela go 45135. Eh, 45135. Clientele General KFSP e di moletse go ke morekisi wa insurance ye o sego ya bophelo. Bona di pelo online. Go dirishwa di tifetso tsa tlwaelo.
0: Mzanzia letsela Powerball jackpot draws la botlhano le kwa ba le sebaka sa go ithupela ma shilling Powerball jackpot yeo e akanyeditsego go feta di milioni tse le kgolo le le someta di ranta ao ke ma shilling ao a karego wena we go fetola bophelo bja gago le semetseng bogela draw twi la botlhano le ka iri ya senyane mathapama go SABC o ka bara di milioni milioni mo sa Africa borwa ei wena the national lottery more plays more chances more millions para lo ke ba sanetse go ba le mongwe ga ile somisi swa e go ba go feta ra loka ka maikarabelo the national lottery e se pitswa ke size khaya
2: le ke le tjaji le afase bula
3: sonta reng sona sei go le ke le tjaji go bana le nna afase bula ke tla ba kenela le Dr. NJ Rasakanya o ka rlona ya rena ya ema ophile
4: go miela tla ba re mosadi o le bone
5: mosadi o le bone go mmile bone le di ula se tlomelong sa lona
4: go le nyalola ka Bishop Jonas Masuta o tla ba a re ne rena banna a re beng ona di tokeleng tsa basadi
6: ntwa ya ditokelo tsa basadi ga sentwa ya basadi fela le banna ba gona ba o balwelang ditokelo tsa basadi
2: le ke le tjaji sonta ga mesong iri ya boraro go fitla ka iri ya botshelela mo go thobela FM moshato wa tsebo le boithabiso
7: se fele maatla tiamoyeng go tsanoka thobela FM re tla dula re go dutse nokeng ka nako tsotlhe moshate wa tsebo le boithabiso
0: magagešo ke nako e le ga go kwa ka dipego tsa magaga borena bao ba tlogile go lefaseng le bao ba ithobaletsego magagešo ge re le mabakeng a boima mabakeng a botlhoko a go etsa a e leng gore ikhomana re le go ona nakong ye bjale ke mo go tlhokagala go khutso le bohlale a re rapeleng modimo yo maatla beke e fitlhile mafelelong re tlisa dilo tsa rena go wena le ditebogo modimo wa rena re ga fela meoya ya botlhe ka moka bao ba tlogile go lefaseng le ba lokisetse madulontlong ya gago tate re thuse re phele bophelo bjo bogatlha go wena ka metlha re dile re tseba gore bophelo ke be bokopana go malapa ka moka ba ba feditse go beke ba lokisa dipoloko digopotso le dipolo tsa maswika tsa barato ba bona e ba le bona nakong ya bjale ba fe maatla le mafolofolo ge ba le gare ba feleletsa ditukišo tsa mafelelo-felelo ba dire gore e be bate ba šomišane gabotse ba fe maatla le khutso ba ba le go ditseleng ka se sebaka go ya gona dipolokong ba šireletse o bee seatla sa gago ba fitlhe ka polokego mo ba yago gona ba fe ka moka tšeo ba di tlhokago re rute go bala matšatši a rena o rute le go ratana le go lebalelana mo re fošetšanego gona ka mogau wa gago ka Jesu Kriste amen morena go šegofatše ya go boloke morena go edišetše sefatlhego sa gago a go gaogele morena go lebelele ka botho mme a go fe khutso khutso go bolelwa ka yona pokong ya nnome re gaolo ya botshelela temana ya masomepedi nne go fitlha ka ya masomepedi tshela besalome ya masome senyane temana le somepedi e re re rute gore bophelo bja rena ke be bo kopana bjang gore re tle re tlhalefe mogešo a ke mantšwa go tswa pokong ya dipisalome masome senyane le somepedi puku ya johannese gaolo ya lesomenne temana ya mathomo go fitlha ka ya boraro re le seferekane le dumele go modimo le nna le dumele go nna ka ntlong ya tate go na le madulo a mantši ga go kabe go se bjalo nna nkabe ke le botša gore ke ya go le lokišetša madulo ge ke ile go le lokišetša madulo ke tla boa ka tla ka letšea gore le lena le yo ba mo ke lego gona mo le dikgaolo ya boraro temana ya mathomo go fitlha ka ya bobedi re dilo ka moka di na le lebaka la tsona tsotlhe di na le nako yeo e bietsego ke modimo lefaseng go na le nako ya go tswalwa go na le nako ya go tloga lefaseng le bao ba ithobaletsego magagešo tse bang fa gore mošokomadiša drak mangena o robetše mokgobe dula stand number 54 ga mailula mokgo o tla bolokwa go sasa ka mokebelo wa la masomepedipedi a bolokelwa dirapeng tša ga mailula ka ira boseswai mo misong tirelo ya poloko ka ga e tla thoma ka iri ya bošupa pego ye ya lego la mošokomadi shadrack mangena re begelwa ke bolobe sara mangena ke mmago mokgo o tlatselwa ke malesela alfios mangena yena ke bote wa mokgo mma motshele maleka o robetše magagešo mokgo o be a dula ga mašiši mokgo o tla bolokwa go sasa a bolokelwa dirapeng tša ga mašiši ka ira seswae mo misong tirelo ya poloko ka gae e tla thoma ka iri ya bošupa mokgo a bolokwa ka ira seswai dirapeng pego ye ya legola mma motshele maleka re begelwa ke re netšee maleka yena ke setlogolo sa mokgo rapelang collins maleba tša o robetše mokgo o be a dula botokwa sekgoko o tla bolokwa ka mokibelo go sasa a bolokelwa dirapeng tša mmatseke ka ira senyane mo misong tirelo ya poloko ka ga e tla thoma ka ira boselela pego ye ya lekola rapelang collins malebatša re begelwa ke mmakoma constance moseamo ke moratho wa mokgo a na le sylvia malebatša ke moratho wa mokgo ra go sebo salomenkwana o ithobaletše mokgo o be a dula ditwebeleng mokgo o tla bolokwa go sasa a bolokelwa dirapeng tša ditwebeleng ka ira seswai mo misong tirelo ya poloko ka ga e tla thoma ka ira bošupa pego ye ya lekola ra go sebo salomenkwana re begelwa ke morato semenkwana yena ke morwa wa mokgo magagešo mogadi margaret ramahuma o tlogile mokgo o be a dula botokwa mokomene o tla bolokwa go sasa a bolokelwa dirapeng tša mokomene ka ira senyane mo misong tirelo ya poloko ka ga e tla thoma ka iri ya boselela pego ye ya lekola mogadi margaret ramahuma re begelwa ke maphari rosina chipape ke morwedi wa mokgo bao ba ithobaletšego magagešo mmamodike violet modiba o robetše mokgo o be a dula last warp ga molepo o tla bolokwa go sasa a bolokelwa dirapeng tša mankobane ka ira seswai mo misong tirelo ya poloko ka ga e tla thoma ka iri ya bošupa pego ye ya lekgo la mmamodike violet modiba re begelwa ke jeki nakanyane ke kgaetšedi ya mokgo le modiba ke morwa wa mokgo magagešo mapitsi flora lina rammala o tlogile mokgo o be a dula ga molepo tshebela o tla bolokwa go sasa ka mokibelo a bolokelwa dirapeng tša bošega ka ira bošupa mo misong pego ye ya lekgo la mmapitsi flora lina rammala re begelwa ke mmago mokgo mmakgoši maria rammala ra e setša francina moloto ga a sa le gona mokgo o be a dula moletše ga matamanyane mokgo o tla bolokwa go sasa a bolokelwa dirapeng tša ga matamanyane ka ira seswai mo misong tirelo ya poloko ka ga e tla thoma ka seripagare go tšwa iring ya boselela pego ye ya lekgo la raese tša francina moloto re begelwa ke kgabo moloto le kgabo baloi bona ke bana ba mokgo dikatane justina rapetswa o ithobaletše magagešo mokgo o be a dula 508 new lands ga mašašane o tla bolokwa go sasa a bolokelwa dirapeng tša new lands ka ira bošupa mo misong pego ye ya lekgo la dikatane justina rapetswa re begelwa ke Jackie na Maroka ne ke mmago mogo ana le Grace Maroka ne yena ke mmamogolo wa mogo ba ba ithobaletse go modimo bya file modimo o shitse o tshire seo ile go sa gagwe a go retwe ina la gagwe
8: Hola hola majenza.
9: Shosho.
8: Lebo no nai.
9: Mogera wa ka kitse go supa. E tla o tshabele dire ye itonyao ye ila pulusha o go tile rena.
8: E ruri ya thelela e mo sekudu.
9: Hey Thabong.
10: Shosho. Ntse se tshibu go supa ka ina pulo gore mogera wa ka le yena a ikwe. Ke go buditse eng ke tshibu go supa. E ya re kopanya. E temogele boiphilo bjo bo sa fele go bya tshibu go supa. Le ho e khwetsa galaka original banana le pineapple e tshele ya gago le gono gomme o latswe botse bya yona setjweletjwa se ga se rekisetse go batho ba le go ka fasega mengwaga ke 18 hle nwa ka bi karabelo

0: Kamsa, Sophia Williams the Brain, le baba we ba dikitikiti.
1: Wansati, mufumakadzi, musati.
0: Tobele family moga, ke le khurile ditsela. Le gone re dilwe pele ke bo Professor Thulima Tonsela, Mama Nomza Mombatha, na Lady Pando, Ngaka Phophira Mathuba, Setsibi sa molao, Bodu Mama Holo Mdluli, Professor Kholofelo Ragubu, le baba ngo baba inchi. Tobele FM kitika le wena kgwedi ya basadi. Tobele FM, mošato wa tsebo le boithabišo.
2: Se fele maatla, tia moeng. Go tla noka. Tobele FM, re tla dula re go dutse nokeng ka nako tsotlhe.
0: Mošate wa tsebo le boithabišo.
3: Wena lehu o fentjwe, wena lehu o ka se sa bolaya ke mantjwa re ka ikokotlela go ka ona ra ikhomotsa ka ona go tswa pukung ya bakurente ba pele gaolo ya lesomehlano temana ya masomehlano hlano bao ba ithobaletsego na ke moleboge madiga maropeng jeridapo pedi o robetse mohu o be a dula moletse magabo mogo tla bolokwa go sasa ka mokibelo a bolokelwa dirapeng tša mmagabo ka ira bosupa mo mesong pego ye ya lekgola maropeng jerida poopedi re begelwa fa ke nare poopedi ke morwa wa mogo a tlhatselwa ke jonas poopedi le ena ke morwa wa mogo magagešo phuti j colin tlhako ga a sa le gona lefaseng le mogo o be a dula stand number 313 b ga matlala base water mogo tla bolokwa ka lamorena lona le la masomepedi tharo a bolokelwa dirapeng tša base water ka seripagare go tswa ireng ya boselela pego ye ya lekgola phuti j colin tlhako re begelwa fa ke pinki tlhako ke moratho wa mogo a na le dina maboya yena ke mmamogolo wa mogo rosina mantwane mampa o robetse boroko jo bogolo magagešo mogo o be a dula mafefe ga mampa o tla bolokwa ka lamorena a bolokelwa dirapeng tša mafefe ga mampa ka ira bosupa mo mesong pego ye e lekgola rosina mantlwane mampa re begelwa fa ke miranda mampa yena ke motlogolo wa mogo jerry lesiba rakoto o ithobaletše boroko bjo bogolo magagešo mogo o be a dula ga mothapo ga magoa mogo tla bolokwa ka lamorena a bolokelwa dirapeng tša diphatong ga magoa ka ira bosupa mo mesong pego ye ya lego la jerry lesiba rakoto re begelwa ke rarang serogole rakoto a tlhatselwa ke maite sophie rakoto magagešo ramokone mokwele ga a sa le gona mogo o be a dula ga semenya mogo tla bolokwa ka mokibelo wana wo wa la masomepedi tharo a bolokelwa dirapeng tša ga semenya ka ira seswai mo mesong tirelo ya poloko ka ga e tla thoma ka iri ya boselela pego ye ya lego la rramokone mokwele re begelwa ke barwedi ba mogo mothabela rosina mokwele le nentsi moloto re letsebiša fa gore le dile agnes moabelo o robetse boroko jo bogolo mogo o be a dula mašašane mars mogo tla bolokwa ka lamorena a bolokelwa dirapeng tša diana ka iri ya seswai mo mesong tirelo ya poloko ka ga e tla thoma ka iri ya bosupa pego ye ya lego la ledile agnes moabelo re begelwa ke raisebe patricia moabelo magagešo puku ya jacobose kgaolo ya bone temana ya lesomenne e re etse tšalago sassa le bophelo bja lona ga le ditsebe le dioswana le kgodi ye e pipago lebakanyana ka morago e apoge seo e le taba ya gore laetša gore bophelo ke yo bo kopana a re rataneng re ithuteng go lebalelana nako e sa le gona gona bjale ka se sebaka bao ba sa le go gona a re ba botseng ka lerato leo re ba ratago ka lona ke gona ge re fitlhile mafelelong a dipego tša magaga borena bao ba tlogilego lefaseng le a meoya ya bona e thoballe ka khutso amen.

0: motlamogadi ke nnama boangmola bogelebsa lady madira ngwe tša dikolobe madira tso peng ke ra re gatelepele ka lenaneo la ditsebišo tša setšhaba go romela tsebišo ya gago o pola tla šomiša email address ya madira mo rsabc co za go boa ka e tliša ka sebele gona mo meagong ya gašwe batla go botša gore na o e bee kaya thome pele ka go leboga ba mabaleng a dipapadi nati nice nati kobiana le clifford megala madi wa rena wa ditaba tiragalegoa ka go lebala bjang le wena re tlo letša tša iria senyane na ke emelela mo o šetše a fitlhile wa lenane la matlhale pepeneneng mogao maredi o tlo ba le wena go fitlha ka iria senyane a re lebelele ditsebišo tše e leng gore di tshwere nakong ya bjalo tsebišo ya mathomo yona e balega ka tsela ye paja lefaka moka ba mmaboi 3 ba lalaletswa go tla kopanong ya tshoganetso e ya kantšitse go swarwa ka lamorena le la masomepedi tharo dikantorong tša setšhaba ga mmaboi ka iria lesome tabagolo ke go tsošološa mešomo ya polase le tše dingwe pego e tla fa ka bangwadi ke maleka lethabo le rosina maponya ya go latse lengwe e leng gore ke itshweretswa ka mo sekolong sa primary sa morwa sethula ke tsebišo ya boingwadišo ba re boingwadišo bo thomile sa le bothoma ka la 27 kgwedi e fetilego bo tlo fitlha mafelelong ka la 30 kgwedi yone ya phato e tlabe le mošupologo boingwadišo bo magareng ga ira seswai le ira bobedi mathapa ma mošupologo go fitlha ka la 5 mo blokong ya dikamogelo ya sekolo ge le ya go ngwadiša bana ba re a reyeng le ditefikeiti dicopi tša ditefikeiti tša matswalo a bona dikarata tša boitsebišo karate la moento kudu-kudu go ba le ba great a re go fitlha 1 le raporoto ya bjale-bjale le lengwalo la go tloga sekolong se sengwe go ya go se sengwe le copi ya karata go bapukana boitsebišo ya motswadi le botlhatsi bja bodulo gore na le dula kae gomme ba re boingwadišo ga bolefelwe go botšišiša leletša lefela šupa tshela 3 lefela tešupa lefela 0763201704 pego e tla ka nap ramaboya ke tlhogo ya sekolo sekolo go tswa ka mo morwa sethula ke sa primary ka mo ga mašašane ka mo ke tsona tšeo magagešo se se lego gona ke taba ya gore lenano la rena la ditsebišo tša setšhaba le fitlhile mafelelong mogao maredi ena nka nkeme ka mo morago ke tlo mmitša ka leina la sanya keng ke mmitša ka lona batsa ke logica gana monna botsorosegaeng
1: se se lego gona
0: a ke re o nkeme ka morago goru wa tseba gore go nkema ka morago ga gora goreng emelela wena ke fitlhile o tswetswa
1: tsena
0: jale kere
1: gomme ge ke ile lo mamadiga a ke fele pelo ke no tseba gore nako e tlono ba ya go emeletša ngwana
0: ke tlo di emeletša ke nako ka gore yaka e tlabe efitile o tshwanetse gore go tsene ya gago e ba rae a tlala ephi ya madibana a šhutelela
1: mangwebele
0: ke dutšhelela wena o tlo dula mo setilong se ke dutseng go
1: sonetabadiano gore re kgone go goroša tša matlhale pepeneneng
0: matlhale pepeneneng le tlo ba lebolela kae
1: re na le ngwane mongwe wa borena wa mengwaga ye 20 tee lena la gago ke kwena wa ngwepe go tswa ka mosotoma ka
0: moe
1: ka mo bogomo
0: ka moo ka ngae
1: bjalo ngwana wa borenao ai o dile ntong wa sanga yano ba gona
0: o dile
1: o tolosha di plastic a dira
0: shabara shabara
1: a tsweletsa makhura boxe le malatla ka o tolosha di plastic tsona tse re di lahlatse yana wa re kgobokanya re tolosha tsweletsa lotseo
0: tlo tsheletsa rona makhura a shoma kae le kae le kae
1: a le tla le bone
0: oya
1: a tloga ebile e ba gantlele
0: aise rena botlhale bo botere kae o lorile kae le rena re lore re lore re die dikolong
1: go lora ma go lora gone
0: re lore a ke ra ke tsebo re o lorile goba o itere ka pao no tsoga wa re ko o fisa dipelastiki ka tsedi ya makhura ka diaka go na le ntho ngwe o e dirile
1: a bolotse wa fiwa
0: botlhale
1: bjoebe
0: lena re yeko tsewa re ba fumane kae le rena re o phaka
1: ke modimo modimo wa a kere modimo ge ya tshe a itla go batho a tle go batho ka mekgwa go swana
0: wa reresha
1: ke ra modimo
0: wa reresha o mo le mongwe file mphotsa ga wena re amogele tsa rena re ska hufagela ba le bana go di mphotsa bona ka re wena o khone go di sa gore wana ga ne yena o khona sa gore nna ke sa gone na le botsu
1: haleluya
0: ke tsena go tsana shumisha ga go
1: haleluya
0: o mo nosa tsebe ya ga go lebeletse tsaba bang
1: tsaba bang
0: ai
1: mo re lo re akwane ma bishop mama di
0: ke go pela o dile mo
1: mo ke a du
0: dile mo
1: ke nna yo
0: show maga ya show
1: ke ja ntwa ga o ke a go
0: a wa thoma show ma ya
1: o li
0: ye go bana shilo show ma
1: a ke nna
0: ke di shalang ga bo
1: ke gotle ye
0: o ka re go ena se re re bolo
2: Basadi ba bala o se tsabelo se ro ka tla isho ya bong re ga re re sepela le lena leto le re le thusa go fola mo thobele FM mo shata wa tsebo le bo itsabi show
3: di ready
4: thobela FM e ketika basadi thobela FM mo shata wa tsebo le bo itsabi show
5: let's go drop the game Se fatana reng le ka la pen la gago
6: o kwa gala pela thobele FM mona kong ye
5: manane o atuto go thobele FM mushupulogo go fitlala botlhano
7: dumela ke bona ke go seleke botlamisha se shate jwalo nna ke tlo ya mamphela ke tlabira malo pia phogole mogau kwa ga maredi hashtag #swapness
5: ke se swa bushiro ntlatle ke go tlatle le gadi e tsetlana Kate kwa ga morwane
8: maga ge shu le bo shukunga le bono le sata mishwa fa ke gadin ye tsetlana Kate kwa morwane
5: mona ga se dipagare go tswa go ile ba se swa go fitlaka ya senyane kgwebo ke tshe le mogau maredi
7: halala
5: ka la bobedi batho le ditukelo le Kate Morwane seripagare go tswa go ire ba seswae go fitlha ka ire ba senyane ka la boraro mofatlhoši le Kate Morwane ga di etsetlana ka la bone tšamaphelo le teboswafo Doc Tipson seripagare go tswa go ire ba seswae go fitlha ka ire ba senyane la botlhano mahla le pepeneleng le mogau maredi seripagare go tswa go ire ba seswae go fitlha ka ire ba senyane a ke banana a tuto go thobele FM mo shupulogo go fitlhela botlhano thobele FM mo shata wa tsebo le boithabiso
9: SABC education enrich your mind enrich your life

0: ya ShopRite e maemong a yona e noshi. O me rikitika ka go fa megwa ye mentsi ya go sekeja. Ka dintlola ka ke beloka 5 kg ya White Star Super Maize Meal, 5 kg ya Speckle Rice, le 2 litre ya Sunflower Pure Sunflower Oil. Di hoche ka mkana ga jona ke tharo ka 179 rand. Di hoche ga la go fitla ka di 6 tsa September 2026. Ga ShopRite e fela. Plantel Life e rona le bakeng la tshireletso ya gago le balapa la gago ka kwele botlhoko go bane tsa masaga ditsejwe. Di funeral dignity plans tsa rona di thusitse maAfrika Borwa ka go boloka meloko ya bona ka seriti mo mengwageng ya go feta 30. E re re go thuse go tlhama segopotso seo se tlhompha go bophelo bja gago le balapa la gago. Re lefa nakong ya diiri tse 24 ebile o hwetsa tshireletso ye e menaganego gabedi go kotsi ya sefatanaga ge o na le Plantel Funeral Plan. Mananeo a rena a rekega. Kgetha fela leo le swanetse go dinyakwa tsa gago. Go bonolo go dira kgopelo. A gona ditlhatlhobo tsa kalafo ebile ga go tlhatswe dipampiri. SMS a thobela go 49202 go 49202. Plantel Life ke FSP yo e dumeletswego le morekisi wa insurance ya bophelo. Go etsa dipoelo go online. Go dirisiwa ditefelo tsa tlwaelo.
1: Thobela FM. Re sora go 87.6 go fitla go 92.1. Moshate, what's up with Tabisho?
2: Ke ona tsobela FM, ha gona hengwe. Ke ona le go moshate. Wa dia le moya, re ra gore ka moka dinwa metsi fa. Eh, ke ketapile. Ka tsire mo shomale le go Tabisho. Sele moya sa se senye mohlagase. Motheletse. Mo mogaleng rena le Butikwena William wa Ngwepe. Yo ile go gore o tsweletsa makhura le malahla. Ka mogwa o re kwa go a ditsopola ka gona gore o dira ka gona kwena o botlholositse ka fa o tsweletsa go makhura go ba yona petrol ke moka a re tle mo tabeng ya hoxele le bomalatlha
3: o malatlha ke a tsweletsa ka makeup ka setsaleng gare ke go gothisa mmedi
2: sa eng sa lefela
3: ntshela ka gare la ba re ke segogothi ke finisha ke ona go tsweletsa charcoal or e leng yona malatlha
2: jang ka thekenoloji ya mokhuta mang gore o fetse ntw e ba lelatlha monna segogothi
3: ke tseya segogothi ka se finisha go fitlhela se ba mošhidi then from there ke a se shila then ka se kopanya le
2: Then you can mix it up.
3: Ka di lokela ka gare o mfefunyana ka boa ka di ntšha ka di bia mo letsatsing ga gabedi tsa goma then ga di sena goma di redi go ka šomišwa
2: kwena monna wena o tsare ke go tlile jwang gore o ne o nagana go dira dilo tsa mohuto o mone o tlhotlheleditswe ke eng gone ebile o thusiwa ke bomang go dira mathagana oe mona mathaithai ya gagwa ke rata gore ebile ngwe gore botse le gore o kgontisa bjang polokego ge o le gare o di tsweletsa ka gore lotse tsa bomakhura tse ei di na le ka mokgwano mongwe di nyakang shedi e golo ka gore go ka tlhoka shedi o ka no fetsa o swele goba wa fisa ntlo bjalo le bjalo wena o netefatsa bjang gore o a bolokega ge o di šomisa ebile le ke ra go sa di tsweletsa le ge di tlo o šomišwa wa netefatsa bjang gore ge di šomišwa ga di tlo ba ga di tlo bakela batho bothata e ka no ba le ka menkgoba mesi ya tsona ya fetsa e ama batho gampe
3: malatlha e leng dicharcoal ga di na monkgo di ba le monkgo ge o di laeta then monkgo o leng gona kwa petrol for nakonyana e nnyane then go ya pele ga o sana monkgo o šala mabala fela petrol e na le monkgo wa petrol e no mali o na le le yone
2: go ira gore ga di na bokotsi mo mothong
3: ga di na bokotsi
2: mpotse o ile wa ka wabokotsi
3: ba petrol bo ge ke tsweletsa that's why ke tswile ka gae o na le di-gas tse di tswang e le goreng di ka feleletsa dilo tsa batho batho ba le gona mo mo ka tswa di tshile ga ga e o di la go go lena na
2: ke go
3: ke go di eh
2: mpotse wile wa fe wile wa gona go ka ikgokanya le ba gora tsa mahlale technology wa ba le mo tsa ka mathaga wa di ago ga mmogo le ba South African Bureau of Standards gore ba gone go thusa go lekola ditšwele tša tša gago le go kaona le go netefatsa gore di kaona fatswa ga botse le go amogelega mo setšhabeng o ile wa ka wa ikgokaganya le bona o ka ebile e le taba tse diswa tša ngwaga o wena ke go kwa ga botse ebile re kwa re kwa bose ge taba ye e sa le ye nanana ka mogo e sale hei e sale ye mpsha kudumana bjalo e bolelwa le go phatlalatswa mo go thobela FM ya lekgotlagaso la Aforika Borwa ba kgoro ya mahlale technology bo mma Veronica Moapiwa ga bjalo ba beile tsebe ba kwa gore hei go na le ngwana bo rena yo a dirago mathaga ka mo letlhakoreng le la Sotoma re kwa re kwa bose ebile re ikgantšha ka wena mone o na le mengwaga e masomepedi te o shetse o dira taba tse di kaka hei o tlatlo gore namolela gape mona makhura a tura man motlho mongwe a gago ga a setse o thuswa kaonafatswa ga botse a tsweletswa go ya le ka mokgo e lego gore a tlabe o le o mokaone le go feta o ka tla theko ya yona ya ba kaonana ee o ka sere sane o tla re zama kere wa ritse ealeo jalo kwena wa tseba re bolela tse ka ge e le gore maloba ka labararo la beke yona e goba ae be ke ya go feta ke ya gopola e bela lesomepedi kgwedi ya phato re be re keteka lesolo la baswa ka mo Aforika Borwa la go bitswa International Youth Day mpotse wena ebile ka gere gona mo kgweding yona e re sane go tswela pele go le keteka o rata ge o ka thuswa bjang go mošomo o o dirago kwena gore lefase ka moka le fetse le tseba ka mathaga a o a dirago
3: nna thuso ke tlhoka gona jale ke ya di-equipment e ke e šomišang gore ke kgone go tsweletša petrol ye ntšhi ka letšatši ka e šomiša di-container tse dinnyane amount e ke e lokelang ya plastic ke yone determinang amount ya the outcome so if ka khumana dilo tse digolo e ba reng go lokela plastic ye ntšhi the outcome will also be in it.
2: Wa kwagala bjalo ke gopela gore a re tee maikutlo go motheletše ke a tse gore batheletše ba rata go bolela le wena ba bangwe ba rata gore ba go thuše re tlo re ge re fetša lenaneo ke moka wa fana ka gopela gore o fane ka nomoro wa gago ge ka go ka kgonagala ba kgone go thuša kudu borakgwebo bona ba kgorwa mahlale technology bjalo le bjalo lesome pedi la metsotso go ikela go iri ya senyane ka mošate wa tsobolo baithabišo ke yona thobela FM ya lekgotlagatso la Aforika Borwa jalo re tšea maikutlo a gago motsheletši wa thobela FM go lefela seswaitsela lefela lefela lefela 2452 le mo letlakelo la Facebook la thobela FM yaka le go x ya at thobela FM yaka o ka rapa wa latlhela maikutlo ke moka re kwe gore na wena o reng ga o shetse o bolela le kwena ka mathaga a gagwe ka mošate go thobela FM dumela
4: Dumelang.
2: Ma gore na le kae?
4: Re gona le kae papa?
2: Re tlhole ga botse.
4: Ke dumedisa ko ena ka mo.
2: Tobe.
4: Ah, wa mana ke sa tshugile mara ke be ke le ba botsisi tsa ka kudure na. Ka botse se gogothe se o se tshela ka eng? Mo se ple ke a bo rena rena le di manager tsa maima go di. Ah, wa kwa na u dira mekhalo batho ba modimo technology ya gagwe. Ke motlela matsogo ka re mmuso ka mmatamela tla batla kuketse ngwane ga borena
2: re mo opela magosi ka mmeng
4: a wa tla re tele matsogo ne ke tshugile petrole e tla mo tshumo ka ka yena re direla petrole le malahle
2: kwena wa di tsweletsa shumama
4: kwena ke tsweletse go tswela pele ngwana ka re tlo go rapa ke sha gore mmuso a be a go batamela tla go tsematla a go tlhotlheletse gore o tswele pele ke mane esta mapanga ka mo moroke
2: mane esta le bokile kudu
4: thank you
2: ala ya wa mo kwa esta monna wa reta wa hlakela e pja a re tswele pele ka hlo pole ditshano ye kwena ka morago ga se it's a short break day a major break day
5: ke major league weekend ga Shoprite mo matlating a mararo fela o seketa go rintshola ka jepelo ka di pork bangers ka 59.99 kilograma 1 kg ya jewel sweet potatoes ka 5.99 fela 5 kg ya testic rice ka 49.99 le di 2 liter tepedi tsa oros di reka ka 60 randa fela di gotsegala go tloga ka la botlhano di 21 go fitla ka sonta ga di 23 tsa August 2026 ke tika major league weekend ya rena ga Shoprite fela.
6: Basadi ba ngwaga sekete magolo senyane masome tlhano tsela bomma Lilian Ngoyi Helen Joseph Raima Musa Sophia Williams de Brain le ba bangwe ba diketekete
7: wansadi mofumakadzi mosadi
6: tobele FM leboga ge le gorile ditsela le gone re dilwe pele ke bo Professor Thuli Matonsela Mama Nomza Mombatha na Lady Pando Ngaka Phophira Mathuba Setsibi sa molao Bodu Mama Holo Mdluli Professor Kholofelo Rakubu le ba bangwe ba bantši Tobele FM ke tika le wena kgwedi ya basadi Tobele FM mošhato wa tsebo le boithabišo
2: kona mošhato wa tsebo le boithabišo Tobele FM ya lekgotlagatšo la Aforika Borwa metsotsong ye senyane go ikela go iri ya senyane re tswela pele go tšea megala ya gago motšheletši wa Tobele FM re boledišana fa le yena kwena wa gangwepe monne o di a metlholo bana ka mengwaga e masomepedi tee fela se o šetše a dira mathaga a re amogele yo ka mošhate go Tobela FM mahlale pepeneneng dumele
8: Thobela ntate Maredi Thobela le kae
2: re tlhwele ka botse re ka kwa go lena
8: re tlhwele ntumedišetše Botuku wena ka moo wa tseba ke be ke nyaka go botsiša Botuku wena gore ka gore ke a tseba gore segogotši gantši le mo magaeng ka mo moletši re a tsebe šetša but ge šetše a dira lelatha dikgogotsi tse a di nne di fela kore mo magaeng mo kgotsiba mebidi ge e fedile re buna o felela ore dikgogotsi a ditsa le ona ga be le challenge ya o ka kgwetsa dikgogotsi na ka gore gantši mo magaeng di a felelela ke re a gata pite ka mo moletse ya le go dikhurukhutse
2: aga le ra gore le ka thusa ka go mofa tsona
8: ya re ka thusa a tsebe gore ka mo moletse ka mofatshe ya kgotsi ga bo molotso a o re ya buna re ka mokgobokeletsa a ta di lata mahala hala o di a nne re go mo botse monno
2: ala ala ka nnete re a leboga re leboga taba ye
8: re a leboga
2: aga kwena kwena o kwela ke go lokile re tsiya o mo go tsabela FM dumela
9: e tsogela le kaina
2: re tsela ga botse re ka kwa go lena
9: re tsela le bolala le mwana no jeki wa male kana ka mpitori a kere
2: aga mwana no
9: e mokala ba bo rena ga netwa go lena ke re modimo ba nna metelle pele re molakala ja mathati le mathono na tsariwe le mwana bo mmakere
2: tsobela
9: ya wa re le bua guru ka nne ke modimo a moholise a kere
2: mošato mogolo go leboga re
9: thank you mwana bo mma le modimedishe
2: aga tsobe ra leboga aga ba go hlakelela kwena Tobela FM dumela
8: arlo re tsimela ka go nna le kae
2: arlo che eh Joel Masemol
8: monga ka tle a wa le papa go ana ka mo a kete wa kere ta se re thoma go botsa ba re tshetsa ene ka tshekwa fa senyana ka re ba ga ja go na re phumela report
2: ke a go jalo re mothuseng jwang gore re fase ka mokaletsebege ka yena Joel go ya ka wena
8: ke dumela ke re go tloga ga ja le go lana tsang gona mo mushateng wa tsebo le boithabiso ke mathuma mayo o tlo ba gona mo maleneng ga rena ka pele mo phatlala ka go ya
2: ke a go
8: e ke di ya gona mo mongaka
2: ala ala o kwa getse Joel Masemola mona ka ga true ra le boga ka mo sebetiela lo wena wa re wa mogetse go Tobela FM
10: ne ga ba maredi
2: bona ra lena
10: mwana wa re na kwena ra mo le yo wa ntse ke go mo tsha go shete hore na re go go tsi o ya le khorosha o irile batho o ndo khorosha ke ena na
2: Tobela o tla e fetola
10: ba go go ya le
2: ke le kwela e rotla le fetola ga bialo teletsan
10: se e bona le kwes mashala jo blood river thagala
2: Tobela kwes re lebogile kwena ba mo fetola o thwetse monna go ba o dikeme kwena o noshi
3: okay ke bona ga le mo akishane ya ka o mongwe wa ntusha yena wa dikoro tsa dene na ke a di fisha
2: ba
3: re ba di tshila ke thula re tshwarelo
2: oh o ke na go gobokeletsa a thusa go gobokeletsa di gogotije
3: le plastic yona le ke tang ke bere ka le na re a tswa furura o di nyaka.
2: Oh.
3: Eh.
2: Ke go kwele. Ke go kwele gabotse. A le mo mafelong a o bana go le ditotobolo a kre bana bo mafelo a bo masipala bana le mafelo a o ba re go ke di landfill tsa bona mo elong gore go lahlwa ditlakala ke moka la go ditopa ka bontsi.
3: Aw mo a bore na a e gona.
2: Oh ke a go kwa. Ke na ke le kgolo fela gore le masipala ba theditse. Masipala wa ga bolena wa tsela ga ikeng.
3: Yeah. Ah, good.
2: Kwena.
3: Tore.
2: Kwena. O tsebe masipala wa geno monna.
3: Eish.
2: Rona kwena. Ah, squad ya so. Tumela FM, dume.
11: Hello.
2: Arroche.
11: Mokala mokala.
2: Reswele ga botsere ka kwa go lena.
11: Mabare go bona. Ke se mo kana se go ja mo ga se bidiela.
2: Tsobe.
11: Motho nna ke wisha gore o ka re ba mmuso ba theeditse. Nna o gape o sire talente e kgolo kudu e leng gore ke ke lebele ke go aka nna. E ka bulela batho ba bantsi kudu mishumo.
2: Nenyet, ya.
11: Ene ka gore go nne le reaction fela sa gore re tlo lema ke.
2: Tsobe.
11: Mochiwa ka mkachewe, lika kukukeche batuwaadi vizi ya, angruta wadila batu business liyena.
2: Ya.
11: Kwa mrepishi echa, ndene liyena akwana kutela bilo, ura afka da shota kalka lujiwe. Para angre rile maga tiki kule chavisi.
2: Kani.
11: Chulo nagere, muno afka asalama ata akele pili, ba bali science, ba technology liwana. Ba liloro ba mchilichi.
2: Kale
11: gore ba mo tsena ja ba khona re mofenda mmui a re mo kgone gore o fota ka di equipment
2: ya
11: mishini le gore wa shimisha go tsheletsa le tshwa ba mo tshwa ka mka ga tsona
2: ya yone ya technology
11: ene go mo tsha go ntho ga po ka lebelela motho ka 21 years gore a re ka 45 years ka fika a fika 65
2: ya
11: o tla ba a tshwe malapa a makai
2: o tlo pile khomole naka a go nete go feta eo.
11: Nne na gere o ga mlima ga mthusha ska fela mata ba ba ba ska ba motsonela go bua ba tsia ba mathale
2: ya ga kgopolo ya ga ba iutswa ba thoma go dia lotsa bo ke go kwe
11: e a go nyelo o ba phapolela gore na yena o khona jwa
2: tshobela
11: ya nne na gere ba technology le ba di lap o ga re ba ka matemela mmu le mpopo e ka tsa e bona di di all over
2: tshobela ke nnete e kwa ge tshe tate
11: ke a go leboga mrena
2: mo sa to mogolo go leboga nna mongaka ke a leboga wa tsaba kere ke lebella maikutlo mo dikgokanyong tsa le yago e retetse silo a e retetse mona e re gana le maikutlo a dikgokanyong tsa le yago wa tsebo re ne le mathaithai gape le yone e wa tsareke yone shiwere diela mehlolo eupša a gona taba kwena we ke na le kholofelo ya gore monagešo di kwagetse a ke tsebe wena ka ge gabjalo re ruma tlhogo poledišano o rata goreng la mafelelo motlhomongwe ebile bo refe nomoro ya gago le dikgokanyong tsa le yago ge e le gore wa hwetsagala gore bao ba ka go kgona go go fa thuso ba go fe thuso kwena.
3: Okay nna mantsi ya gago ke gore my goal go kreta mebereko le go leka go fedisa pollution e e tlang ka baga la plastic e tletseng lefatsheng ka moka. Then
2: tshilafatso ya tikologo ya wa tseba ke nnete ka gore di-plastic di fofa le mo tsa fetsa di sohlwa le ke dipudi le dikgomo dinku tsa ba tsano gwa le go gwa bjalo o dira mosimo mo botse kudu kwena ebile re tlo kgona go bolokega monagešo le phitlhelelo ya gago e ya kwagala tse o ratang go bona o se fitlheletse le gona go tlhola mešomo ke tabe e kgolo kudu ka gore re a tseba gore ka mo Aforika Borwa re na le tlhotlho ye kgolo ya tlhokego ya mešomo wa fana ka nomoro ya gago gwa kgonega tlale re fe yone
3: nomoro ya ya mogala ke 076
2: 076
3: 474
2: 6119 kwena ore 076 474 6119 076-474-6119. Kwena o kwagetse mona re shu na pele re fitlile mafelong a pledishano ya rena le wena e bile re rena re gore ra go lebogisa le go lakaletsa mathlatse le mahlogono le gore nke ka nnete modimo a go thuse wa tlege mo moshumong wa gago o dira go shumisa go mahlale technology go tsweletsa makhura lona malatla jona bodi works re a leboga kwena hle ka nnete mona re shu re a khorofela le rena re le thobela FM re tlo leka ka mogore ka go gona go ikopanya le ba goro ya ya mahlale technology gore ke mokaba go thuse wa tlege ke kuru fela rata re bua ga pera ra ga batheletse sho re tlo bua le kwena ba mothusitse o fitlile maemong a mokhuta o re go leboga kwena e bile ga ebe boroko kwena oh ya ba tsaga go ile fela go na taba go di mogatlo go iri ka senyane go bona mmirwa tiraga le go ga taba tsa mafelo tsa letsatsi ka mara ga fawe shiba khuna di ona le lailo na pele di roropa kaena mogono ka mashato ba tsebole ba itabisha mmirwa ke tswe le mashila ga tsaka le kopela.

0: Nna ke re o kgona go bina na salamina, o kgona go bina na.
1: Le go bina ke dilo jaaka.
0: O ra gore?
1: Yes.
0: Lezulutla mpoja dinnetse. Batsheletsi ko bantsi le rona mme le ba tswela pele ba go bontšha lerato ngwana mama. Ntlhalosetse gore na o ikwa bjang ka lerato le o fetsang go lemoga le gona bjang. Batsheletsi ba ba fetsang go bolela ka tsela e le gore ba go rata ngwana mama, o ka reng go bona lerato le ba go bontšhang lona?
1: Nka re ba tswele pele ba nthega le nna ke tla tswela pele ke ba fa mmino o e le goreng o a fodisa ebile o a thabisa. Ba tswele pele ba nthega.
0: Ba go tshega ke re ngwana mama. A re tse mmino re ntšhe mo go wena ngwana mma. Ntle le mmino ke eng se e leng gore se sengwe o bona o ka ba sona go bo gola motlho mo go ya sekolo tswetsa pele dithuso tsa gago o ipona o leng?
1: Well, nna ga bjale ntho e le gore ke focusetse mo yona kurukuru ke sekolo. Mmino ko e le goreng ke ba go mo gona ka di-weekend. Then ntho ke tshepetse yone ke mmino le sekolo, mara kurukuru ke itshepetse go sekolo cause tja mmino a di tshepise because re ba bantši di-artist and bokgoni ba rena bo a fapana. Mara bona ba tswele pele ba nthega le nna ke tlano tswela pele ke ba fa mmino.
0: O tlo tswela pele ore fa mmino a kere.
1: Yes.
0: Ka mo sekolong ke eng se e leng gore o ithutela sona motlho mongwe ore o ka tshabela go bona o leng?
1: Nna ke dira stream sa business studies.
0: Business studies. Ngwana mama.
1: Ge ke fetsa dithuto jaaka ke nyaka go bona e le nna police woman.
0: O nyaka go tlo re swara?
1: Yes.
0: E banna. Ha itse mafikizolo ba ne ngoma ye yebo bathi ni babizela na mapoisa o ipathi mnandikanga pele o turu swara ri binela go setsa ga wena
1: au wa ke nyoko le swara ga le dira busenyi mona leng ya borena
0: ke ta ye o tlo le ka kanyo ka nngu ri ka ba tsela tsa tsobela fem ya tsore ba tswa ba ntse ba le gore ba ka mo sepodiseng ba tlo ba bana le rato la tsa mmino ke ba ba mmalanyana ba le gore nka bolela ka bona ba le gore ba rata tsa mmino e ipya ga ba rata o ka re go le ka mo sepodiseng no ba le podisa o ntse la pele ka mashumo ka re ka mapodisa ona mo di le ntumedisetseng le podisa la rena la maloba ba re ke mang captain Seabi ya captain Seabi re ta mmino ka mmele pele le moya wa gagwe le dumedisa colonel Seabi ya nna na ru dutse gae o itokolotse ba le wa khutsa bjale ke tlo moleletse ke tloga ka mo ke re colonel le go kae pele ngwana mama molaetsa wa gago o balatedi ba mmino wa gago ka gore ga o tloga mo o na le rena bjale ka balatedi ba gago ba bantshwa ba mmino wa gago o ka rata goreng go rena
1: nka rata gore ke a leboga ka ge le kgonne go mpha monyetla gore le nna ke tsweletse bokgoni ba ka ebile gape nka rata gore le tswele pele le nthega ke tlhoka fela thego ya lena gore le nna ke kgone go fitlha mo kenya ke fitlha gone
0: a kere industry ya mmino a e bonolo a kere
1: yona a e bonolo shome
0: a e bonolo e tlhoka pelo telele e tlhoka gore se kwa dira mmino fela gore se ka tla re kwatela gore a re go booke o sa ntse o be le ntwane ngwe ka mo mathao ka goreng ye e le gore wa e dira ye e le gore tlo kgona go direla letseno sekolo se botlhokwa kudu ka maatla fame ya tla ebile ya tsamaya bjale re tshwanetse gore re be le ntwe e le gore re kgona go ithega ka yona ke re ngwana mama ehe ra dira dinyakišišo ka mmino gore na o somasoma bjang bona ba le bo sese ya go ba thabileng a ke nyaka go kwa ba re otee ke manager a gago re a kwana kere
1: bale ke baka gae ke ba tsoma botse ke baka gae
0: a bona ntho ya gore ba re sese ya ka ke manager wa ka botsa ka ke manager wa ka mola ba sa tsebiselo ka industry ke le gore e tsiya di assist ya borena di gogela morago a kere bale go swere Leslie o swere sekhokho ngwana mama ra kwana kere
1: ke tsoma botse
0: o swere Leslie o swere sekhokho Leslie ke ena tsang gore mabati ba kokota kae ba bula byang a kere ngwana mama ka gae re tlo ntlela pele re go thega o na le lentjana ga le bosana o na le dikotsi tsa gago o jile pene di a kwagala gore na di a kae mmino wa gago o fitlhile ka motho bela FM ene a wa patela sepe a kere ehe ke yona tsela e ka one ya go romela mmino o leng registered motho bela FM kona o lo rwa raloka go rometse ga botse ka tsela ya maleba re a leboga ke re ngwana mama
1: le nna ke leboga
0: go ba le gore ba ka tshabela gore ba go bitse o tle di bookings e pele ga fao mmino wa o bona digital ya kere ro khwetsa mo kae go sana ba tshwang marathon romela dikosi ka WhatsApp ke no e lebelela so a o ntumela go sa ka WhatsApp ke na space nna
1: well na the platform ka moka go nya ka mmino wa ka e bile o nya ka go mfollowa o no search fela gore sa liba bethe ke moka di tlotjolela all media platforms
0: ka mkana ga tsona di bookings tsa go re go nya ka gore o tlo bine ngwana mama ka gore ke ya bona rongwa go ka re kwa gago go ba wa kokota ngwa go kwa gago ba ngwa go tla go kwa gago ye tie tsona ke ya gago
1: na botse botse gana bjale ke filwa roa ka ke ngwa go tla I'm going to go to the industry.
0: 0665185955. Ya ga go le tsobele fa mo ifedile go setse mmino fela aker kana mo gono interview tleng ka gona itlotla ka gona gape itlotla ka laelo laelo ke na to le jang a re lena le interview e tswa music department re akwana aker a go nomtsa sentse ra go leletse a rena ke bereka tshobela ke jere nomora ga go tshobela nromele boka ke bukisa batho ke di a dilotse ka mongana tsona ke manka ke bofora le batlokomeleng ga batho ba le buka a ba le buke ka video call aker le gone o bona gore le bolela le mang aker sali Salamina, ke Salamina na lagao.
1: Lina la ka ke Flora Mmagwadi.
0: Mara batswadi ba reng ba nore go yena Flora wena. Gane mara batswadi ba imetswe. Flora. Mago Flora ga dumele kwa gae ka moka le batswadi ba Flora. Nna re ke Salamina, re mo tshere re ke Salamina wa rena. Re tlhogare le bogolo kuruka matla re mola ke le tsa mahlatse le matlhogonolo ka mo industry ya tsa mmino ke motho le gore o ikokobeditse kuruka matla o tlhogana bontsha gore ga jaga o re ke sa kokota biele ba ba biele ke ba le gore ba tlhoka gore nna le wena re ba kuketse re ba thege ka gare ga lenano la mosolo ka mosoro tshetse re thomile ka gore yalo le nako engwe o tlorolukwa go dimo le malekelekeng o gopola gore tshobela fa mo ile ya go kuketse ngwana mama ke
1: ke sa tlo buya gape
0: o sa tlo buya ke ga ya ke ngwana mama le bogile kuruka matla motho tshe tshobela fa mo tsa go nna kuna di the host go bile mona tsukuru go ba le wena la le kwa ga matla ke motsheletsi wa lenna ne o le rena re a phutsa-phutsa re a tsamaya re shutelela motho wa go tlhoka megwa mo mosumong ke DJ Oka o namela ditafola lebaka le le gorela gore re gane megwa ke gore ga o namela ditafola re tsamaya le shiaka ba sa tlo saluta ba tlo saluta aha re tsa ngwana maro na shika mo ke Florence ke Florence
1: ke Flora
0: Flora batho mara batso di gabetse mara re le di ile le lena o re etse mara ga dia
1: ke re etse kokwa nna
0: ke a tsamaya ba ithuti ka bongana ga bana ka mowe go la thokgwa secondary school le St Francis a kipsi ne le lena le kgono e bang gabotse ka fao ke tlo le bona October molagele ya go ngwala final examination ke tlo ba ke na le lena ke ka gore yalo ke re salute

0: Capitec.com.
1: Baotledi ka marira go lapa go fitlhela ka biako o sana gana hitara yeo e ka go rutsetsa fela e ka go hlakahlakantsha ya senya le le festere tsiya nako ya go ikhutsa tula o phaphame tula o fadimegile ka gore ge o tlela koloi ye kgolo go lapa ga go be bophelo bja gago fela mo kotsing boa mabotlhe tula o fadimegile tula o bonagala tula o bolokegile molaetsa o le utlwisetsa ke kgoro ya tsa maphelo
2: Tobele femeti ba reka oru tsa leleme, sejo, bukhwa, di histori ya magoshi. Itsibega ka o thabisha ka mmino wa batheletsi ba o bolela leleme la Sesotho sa lebua. O fa batheletsi mananeo a thuto go tloga baneng go ya go batho ba bagolo. Ga mmogo le go fepa ka mehuta ka moka ya dipapadi. Tobele FM ke moshate wa dialemoya, ke moshate wa tsebo le boithabiso.

0: Ngiyabonga kushawu shawu yamse simi Kayla Botman and everybody ngiyabonga. Hi, riyale boga kanne.
1: Party time le DJ Oka. Laba tsane le le liwe. Riyale sumi o fela ka ira bobedi ka masa.
0: Ho me fara ke le kena kwa gago ya gore le tshemagala mo go 086 000 2452 le tsha khona fiela re go fa gore na o ho ena wa fofela ka gare ga party o le mokai Ernesto a Blakey ara o ka se bona o nkopotsa na go tshema sika sa le boleta ke Ernesto go ke Ernesto o ke le mo ga tle Martin mo khetlele ra o ka se di bona se gore sa sa ge tshe mo motho o kumana ma sheleng a se sona he bana okay ho bona ke le kena kwa le na batle tshe ya gore Lele tsheng e go mmere go fa gore na lela le a pofela ka gare ga party le mokae ke se ke ne go tsoa gore bjalo mathomo ka yo e tlhola FM tvela party time
2: e o ga
0: e le kai
2: anyane fela man anyane fela brya
0: anyane fela anyane fela
2: magu magu di tsama tsau di tsa kwe kwe man
0: e bana ba ro skwe kwe kwe
2: Ah bona mpheto se kwe o bona le jewel mama a dine ke le jewel se ke bra
0: ke mo go la jewel se ka fa re tsine ka party ke re jewel
2: ya ha ba ta ba ta ba mo fiela mo fiela
0: e tlo le fa mo party time di bela
3: o ga
0: na le kai
3: rona le kai
0: rona ke
3: eh ngori di ga mino ka ra lo ga ga mino
0: a ke re
3: ke monna wa lendorondo ro ga mo Mozambique ana vel
0: o ga Mozambique fa o tlo re tshele ditse
3: ya ke se botra banyika
0: re le boga tlhare tshene ka party ke re
3: ke le boga ma da dango
0: e dango dango dango ye niti ba tswa tshele tshe ka monna ka fale ke go melo mongwe a re o ga se bona ke a tshele tshe ka www.fm.co.za go me ke ana fale go me ka gota group yana mola go me ka na ba ka kwa ga botsa ngwa tshetsa ka SABC plus app go me ba gona re ko go tlhotlhomo ka bolo gona lona ba re yalo wa no download app ya SABC plus o gona o kwalegetse lo gole le lo gole yo tsosa le mosibaki ya phane ke mo lorwa gona o thile tsa ka di app jana ke app ya ne ya SABC plus re le bo gatlhe ba tlo gona o thile tsa ba le kgolo sho re mo Mozambique re le bo gatlhe o mo sho thola FM tibela
4: DJ o ga hore mo
0: a o lukile nal kai
4: o bolela DJ go kobela ka mo moretele ka mo DJ Cox
0: eh DJ go kobela
4: ka hore ka buta ka man bona why better radio man
0: a o re le bo gatlhe
4: Awa beza oga.
0: Ai bona, ari tsine ka yona kere.
4: Senior tlapate.
0: Le tlo patela kere lena.
4: Oga wa le dije go gobela ka moretele ka mo.
0: Ka mogola moretele ka foka le boga kere.
4: Ai bona boga oga re tshirintake.
0: Ah ke le boga, ke le boga. DJ Kokobe, la Kokobe, la Rolocha.
5: Ke dijo ka.
0: Bona le kai.
5: Arthu le mam.
0: Ee.
5: O bona le go sore jalo se ka moka ke go ga ke tsogile te ox.
0: Oh ya.
5: Ee, ai no. Warvet ha warvet ha la loya
0: ari tsine ari ari tsine ya kireka party
5: no red law
0: e dang dang dang dang ke nortiche oka tiche oka sinya le tlapatela ke le tlapatela ke basari bakai basari bakai ya ke kubule tshele banna basari bakai banna shiwa ba gona basari bakai thobala FM tibela
6: ke munna maselelo na mbiki vita ba sadi cross ka
0: ngantsi ba ribile jaba sadi mo ribile jaba sadi mo ska yuba tima
6: lengelele le go lona go rata matwa vita tshidilo na itsangi tsang ba sadi tsangi tsang ba sadi tsang ba sadi
0: ya ba ukwile ka poki ba go kai
6: ke tena le ngwana mongwe mo botse botse ba re ke le joela ka mathatho le ngwana ba re ke mmapolase nyane ke ne re ka re tsene ka motasweng ya motso wa ka
0: iya
6: ka tshe ke mama o go rata go tsena le a ke mo tsira ta go ka tshe
0: ora er go le boge tshe
6: a o re ba tsena jere ka go dira ka draft speech
0: oh masemola ke o le boge kere
7: DJ oka DJ oka bona banna di tlo jala pa mona ba ka tsena mona ba re ji ya mona di tlo jala pa mona
0: shimo ba khono lo ka le fase ba ka litsene ba sadi
7: bona tsene re tapata e re go bo jana na go budi ka re ke ntsha album bona ikwafela oka yo mopila sa u bo mele ka u bo mele oka yo mopila sa u bo mele ka khale sela Khalesela o ka ubumile Khalesela bona ke tsena party le bo a molokwa mme Joji le Esther mabanga le Salomitsi ema ka moka le bo mmapula sinyane bona ka moka ba mokopane ba tsiba ke matrokisi a ka tsile malo mawa ke ntsha album
8: ke ntsha
7: ba mo bomba tsona
8: re le boga.
0: Ara o ga mobile re le boga ke go me go nngwe le ke nako ya gore re tsene ka gare ga la kompo party ke re ke nako ya rena ya gore re tsene ka gare ga la kompo party mo re fa rorolo ka la dikotse ja le kompo e tshe le re ka dimela fa gore na o tlo di rata o joli rata hosa a friday ma faransa so re le boga ke le album yewe mani selina re le boga. Oh, come on, please.

Bekutole ngale phunga nase skins mama. Except dala kayona skata. Oru busy bitches policy 3 mama. Except kapa kayona skata. Bekutole ngale phunga nase skins mama. Dala kayona skata mama.

tsena le batho ba latelang ka gare ga party ke Thembi Phala, ke Pebetse Pitsi ka mo gafete, ke Mem Leshilo ana mo sekolane le Mem Tlaka. Ke a leboga, ke mane a se ka mophangarogo a re namele ditafola. Ke a leboga.

0: Better fela me tso tso shile ke ye mebedi. Re bile ke mona irla ya bobedi mo go thola FM ya le go tsa gaxo la Africa borwa. 87.6 and 2.1. Mo shate wa di le ma mo shate ke wa tsebo le bo ithabisha ka sa super sick go na ke puta puta. Ezile nsa ka gira wa itsine ka mana ne o ka moka. A thobela FM lo tlhiba la thela. Go me gona bia le cliché ka gara ga di a tsa Mr. Fantastic. Go me ke di mna fa go rawa. Va gona. Mr. Fantastic.
1: Hey Tara.
0: Nalekai.
1: Ai. I guess this scene, bro.
0: Ah, ri le bo ka tle.
1: Yeah, I guess this so.
0: Oh, le sepich.
1: Yeah, ke be gitile ka mo gitlo tlhagola mashemo aka.
0: Yeah.
1: Gitlo tlhagola distance jaaka.
0: Yeah. Ya wa ri le bo ka tle. Sentle le pele le bo ka mo ka ona mogwano go.
1: Re bo ya kae gore ke gae mo. Ile nal no vale chavana le magweng ke ke bore thata le nna ke
0: o motho a jaba go bona ra ole na le boe mara ena o pala go jaba go e
1: le chavana le magweng ke tsore botata ke na re no pela re tile mo le na le chavana le magweng
0: o re na re tuko
1: ai khona Kore go ja motho go ja motho ona le a sepela a dile mo kura le ba le ba ba bile ba bona ra o ka ra swa mo ya a go ai a no o no tswana man ma go le mo ha e no tswana
0: eh
1: mara o go ja motho a dile mo le ba le ba ba di o bona ra o ka ra swa mo man ha ke tsore mo thatakeng
0: ena le ga bona ene o tsa ke o kwa ga botse e fanta ka gore shimo bolla ga botse gore re na re te go ipa phela re ra wa le na le te gae so ga le wena sa le na le te magwe e o ibe le botse o ibe le botse
1: no wana ga e ke gae ga e ke bo motho a leng gone
0: yeah
1: ha ona gae
0: la le go ke ha ga rona le boroko
1: eh ene ga le gore ba tshwana rena eh ya re tse o tse ba mare ka no bua re lebeletse godimo
0: kwa
1: a wa hona hona o ya ga hona o fella ga e go fella ga e ha ona ha ona ngwetse
0: eh
1: o fella ga e go fella ga e ya gore se hore go bua ke le le tjo di bo ba ba go bua e sale nna na mara ga e gona go boela
0: ba felo o boe
1: re ba re ba bala tja bo phelo ba ka bo bala ga e ba tu bala bo magweng
0: yeah
1: yeah mo Mora hasela mo.
0: Yeah.
1: Hey, go.
0: Okay.
1: Ora gore nka tla ka ka tlo boloka mo ga gotse a tlo boloka le bo van der Merwe. Ai. Yeah. Ke bua ga a mfed. Tja gore hey, mogo wa dura hey, boloka ona nka se bolokelwa magweng. Ye o engwadilwe engwadile.
0: Yeah.
1: Engwadile fase, ke bolekele magweng.
0: Mm.
1: Ah, e khona. Go tse ke thabela hore ba mpuluketse sababong. Ah, e khona. Eh, do o thabela hore je jile trompeta ella ke tlo tswa ke le sababong. Ai. O tswa makhaya, o tswa sababong, trompeta ella ka moka re lo a tlholwa ka moka, ge le gore o a tlhola gore.
0: Yeah.
1: Ka bakala ro go ba re. Kuna lebeko sengwe ya Belinda Carlisle Kalkalai yeah are heaven is a place on earth eh ba bangwe ba re hell heleng go na bor leng gone a no go hongwe
0: yeah ba tsara kholo ga ga mo
1: ra kholo wa no tsara kholo no bolleng
0: eh
1: ra kholo no bolla taba ya gore what do I believe ke na le omsolo ke